kọba mi edun ari oda kan ko jọ gbugbo tin je ogun arun adanwo olodun ba wa se ninu igbese aye wa iriri eda le to tan kuku ngbo eti mo wa gege bi se wa ba go kan ba ti lu bayi oun na le ti mo pe iriri eda yi o tun ti de mo dupe lowo gbogbo awon ololufe patapata ka to go ri eto yi ni won tin pe lotun lo si nile yi loke okan oba mi edun ari oba wa duro teyin na o Ajan wa ni oju kan. Baba mi edumare ba fun fe to ma araye ba fe tun kan se ni iwo dide laago kun ru bo ma araye ba nsunkun ti en ba wo pe a so fe ma rerin daada nu aye gbianju dide laago kun ru wa be oba mi edumare ase pe o ago kun ru yi ninu se mi ninu aye o lagbara pupo o kini nta fi tagi loru titi toni dakun ba ntewo re siwaju olohun so tite wa jajo wi gbolohun ile kan na ni adura nla ni o gbolohun na ni yi iwo na wi te e na tele mi pe koba mi edumare o dakun ko jo gbogbo ololufe ta jo ngbora wa lowo lowo nile yi loki okun maje a wa loju kan o maje a duro soju kan koba mi edumare o dakun jo maje a duro soju kan na maje a wa bakan na olohun a bi o ni o atemi ati gbogbo ololufe ti n gbo mi lowo lowo bayi maje a wa loju kan na o so ti wi ti e na en gbogbo bi ta ti n gbo mi lowo lowo olohun maje a wa loju kan o dakun ba nsami gbe to re mi ko fowo re oju re fi rara re olohun wola go kun oru toni atemi ati gbogbo ololufe ti n gbo mi lowo lowo ni wa loju kan na o ni duro soju kan na o ha ami o

Mr. Ralph ni ba won duro soju kan na lai lai oba mi Edumare o tun ma ba n gbe yin soke si ni miki miki o ma bile ni duro soju kan na o

0: arabirin kan lo pe mi labi aso mi arabirin yin ni Mr. Bolade mo ma gbo eto yin iriri e dadada mo wa ri pe ha iriri yi ogbon ni fi nko ni o inu mi ma dun ti n ba gbo eto yin pe akoko eyi ni dako awa ma ri opolopo ogbon ko ninu oro te ba so ati pe tawon ologbon oluye ti won ba bere si ni mu ogbon kaluku wa pe inu oni ti won si dun koda wa ta ma gbo na inu wa na ma do pe a tun ma ko eko kan kun eko iriri titi temi na ni Mr. Bolade e ba nso iriri mi nkan tin sele si mi lowo lowo ni yajo yajo e la mi loye ki gbogbo ologbon oloye oni la kai ti won gbo wa lowo lowo bayi ki won tun fi titi temi na se ari kogbon oke wa la mi loye kini kin se mo ba so pe kini to sele gangan kini nti arabirin yi so pe o sele ha o lagbara pupo o
1: baba wo bi to tutu mu le si shashalaya to le ba ni jise jiya o ba de ko sora ore wa
0: so wu la pe le ni abika inu eni ni so wu ni abika
1: ibi ta won la ju si ni pe mo fun won la aye wa se ku pa e
0: mo ni kini n to sele so owu ni abika
2: mama be ni
0: bi fe nu se owu ni abika bi ife nu

0: ni ya ya le re nibo lo wa emi o mana odo won awon ti won mu bi won se gbera ni o olopa tere se ti won o
1: won si fun mi ladura wi pe ki ma po ninu so
0: won si se won won gbe arabirin o won gbe de odo won o Iba ti won gbe arabirin yi ti won gbe dodo won. Won pe mi ki ma bo nigba ti mo dodo won. Won ni se mo arabirin ni se mo e ma won ri. Mo ni mi o ma won o. Won la arabirin yi se ma omabirin yi. Bo le se ma?
1: Won se mi si ni ori.
0: Bere si ni soro lagbaja o le nkan kan ise gba se gba o lo gboko mi oro tawon obirin kokko ma so ki won to lanti ban bi won nu kale yen gbogbo yi gbogbo oro yi bu ye ni arabirin bere si ni so si mi
1: won wa bi mi le
0: se mi ni se meji mo pe oko mi e ma bo ni bi bayi awon ti mu awon ole yen o eni to si ran won se na o ti de odo won ti mu

Igba ti oko mi de ibe ah o ba iya le ma kilo wa de bi ah mo mo pe gbogbo igba lo ma so mi ka kiri se nsa fun o to ah kilo ko mi so bi mo se beru re titi to arabirin yi ti mo si sa fun o to ti nso nkan kan fun o to afigba to le pa mi titi to nso mi kaakiri won ba ni ki si fi la mi gbogbo won fowo le mi lori boko mi se koju si awon olopa ni pe ewo esise yin gege bi ise ijiya to ba to si arabirin gege bi ofin e fi ijiya un e fi je o iya le mi ni looto a wa losogbo nbi nson kankan pe mo fe iyawo nitori bi mo se pon le to mo ti sa fun to in to ba ye ke se fun e se fun boko mi se ku oni loga ni ago awon olopa nu

ti mo wa nlo ibe ni mo de yi Mr. Bolade iriri mi to nsele si mi lowo lowo ibi ti mo nlo ni mo de yi o eyi to je ki n wa lori ronu kan bi meji re lowo lowo ti mo pe bo mo si fe si bayi

0: igi buruku o le si sori kan laye mo ti fa nkan ta fe fa yo nbe ni o lagbara pupo hello
1: gao
0: hello
1: hello sir
0: yeah
1: uruko mi ni aruwulo isi akato ala mi ti glasi wo
0: oh yeah igbese nle
1: eni eyin o fe eni a fe aloran
0: eni ta ba ti fe alokan oran
1: Toko wizu bene dano ni. Yo ba si ru bene ye wizi oko dana. Yo fujo oko henri. E la fi. Uwa omo to men dansi ni mwo fe mi mwo fe kwe kwe. Amon ba e ni ka gbiri le yin ara wani ka.
0: Kini?
1: Uda wu yveri ya. Yveri ya ko.
0: Kini mara yin fun?
1: Ilo fe lo simbe. Ojo jmo ka la fi roko eri. Uwe ta wan jala mwa parun.
0: Ki lo fe lo si nbe
1: bo ti wo nto se le ni isin ko le gbadun oko lo ti bi ko jo wa nu le bo ri fe lo dada be te ko kan to ko wa mo wa ko ro ti e si gbanu to mo gbadun oko ku joko mi olo ma ni ojoko si ko mo lo ba o
0: ko mo lo ba oro yo ni daru mo ti fa nti mo fe fa yo ko mo lo ba
1: o

0: ode je ka se bayi looro yi
1: eya boju to ko ma se baje
0: e ba mi ki won daada ele baba ya mi
1: e boju to ko ma se baje o te ba fe lo na
0: omo omo lai wo lare
1: le mama gbe ti
0: gbogbo sanu si oni baje lagbara
2: olo allah amin
0: mo kidi bi o lana pade tana kenke o fefe gan
1: kero
0: lagbara olohun gbogbo kanda nu re si won yo ku lokokan e ma mi kan gbogbo olubadan ni daru
2: amin
0: gbogbo ereko olubadan ni baje ipinle oyo patapata oni baje orilede nigeria oni daru.

0: ndele arakunrin yi imam ba yoju si won e ma fitina e fi le e jo won yara ko ni wole
1: allah
0: imam yen ba yari mo lo pe ki lo de olorun lo ni masalashi eni olorun na lele o le ti yo kanrin ko ti mu ti yo e fi le awon boys yen ba binu lo ti won imam ba mu arakunrin wole gbo mu wole lo oba joko imam ni koko lo we na ni gbogbo masalashi ni le sharia awe a se ga gbogbo e mo wa nbe oba fun to we o wole we lo ngbo we ta o de imam ni ko mo bo wa ka won se nafila raka meji ko je tauba ko lo mo foriji ko si sa de npo mo ki won lati yan olorun ti gbo won ki raka kini won lo ruku won se gba won de le oke won ki raka ile ki ji lo won dide soke lo raka imam ka fatia tan yede o ka fatia tan o fi nkan le arakunrin subu latoro o de subu lule
1: subhanallah
0: ngba ti imam e fori kanle ti o fi kirun tan arakunrin ti jade laye
1: subhanallah
0: o pari aye re sori irun kiki
1: allah

0: banki Daniel.
1: Oh, kawala raudun wa.
0: Banki baba mi ola niyan.
1: Oni sare nile won lode.
0: Lato lomi nile badan bi.
1: Isi eyi ti yaju. Shokola koko yi supo kadara ni Maria
0: lagbara Olorun loro yi agba call
1: e bi pe
0: sugbon na kale toro yi e ri yi pe akoko ta wa yi akoko oda ni gbojo se nbo sugbon awon eyan npariwo
2: Allah
0: oni kaluku wa nsare kaki oni bara wa po si gan be ni
2: Allah
0: kini to fa kini to bade baba mi omo to we Sulaiman omo to we lati lugbo baba mi siyan ba de omo to we siyan ba de Sulaiman lati lugbo ni pare mayila
2: Allahumma amin
0: ya ope ni pare mayila
2: amin o
0: gbogbo awon awon kanrin kanrin yan ni lugbo nkan ni se yin o
2: amen
0: gbogbo yin pata ile feran le se lagilu
2: wallah
0: gbogbo yin pata ile feran ma ni ma sa hun
2: wallah
0: oju oni ti yin
2: amen
0: e ni damu ninu aye
2: amen
0: papa julo baba mi si yan ba de Sulaiman Sulaiman omo to lati lugbo e ni damu
2: amen
0: asiri yin oni tu o
2: amen
0: bibo asiri olomo ba se fun yin
2: amen o
0: la wala wala ku hata
2: illa bila alil azim
1: payawo na ka
0: ni lagbara olohun mo ki gbogbo awon ti gangan na Sulaiman omo ba pa ku a ni lu gangan
1: gbogbo
0: mo ki ke lani se

0: débi tí mo wá ń bábọ̀ lórí nankali nankali tààrọ̀ yìí bíbu àṣírí tààrà ni bíbu àṣírí tààrà ìdájà ni.
1: Ìzájà
0: bẹ́ẹ̀ ni
1: ètò ṣe já.
0: Ayọ̀ ìsá kúrò ń bẹ̀. Abẹ́ látòrí já. Lágbára Ọlọ́run.
1: Jáhà.
0: Mọ́kànlélógún 21.
1: Ṣé o ti gbọ́?
0: Láàárọ̀ láàárọ̀. Wọ́n jókòó pẹ̀lú látòrí jáhà Nasiru Lọ́ọ̀ẹ́. Nígbà tí Ọlọ́run lo ìsá fún Anábà Muhammad.
1: Sọlọ́lọ́ àríyìn wọ́n sẹ́lẹ̀m.
0: Nígbà tó bá yá ní jẹ́ já. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run. Ngbọ ya anabi belong
1: sallallahu alaihi wasallam
0: mata nasrullahi
1: igba a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ya nasrullahi wal fatir wa ra'aytan nas yaduluna fi dillahi afwajan
0: fasabbi
1: bi amdu rabbika fastaghfiru innahu kana tawwaba
0: olorun ja nasrullahi wal fatihu aranse ti de
1: nasrullahi
0: wal fatihu
1: wal fatiru
0: isegun ti de
1: wal fatiru
0: gbugba awon tan hale mo
1: wal fatiru
0: tan loju oti o
1: wal fatiru
0: tan lo ni rije
1: wal fatiru
0: tan lo le pari
1: wal fatiru
0: tan ni leyan
1: wal fatiru
0: o ni gbe be
1: raitan nasa
0: aduwasi
1: nam
0: elomi nkole ko gbebe teku
1: araita nasa
0: won ru oku e lo be ni
1: araita nasa
0: elomi kole linted na ni
1: araita nasa
0: won ni otendi
1: araita nasa
0: ote ko te
1: araita nasa
0: o fa sese
1: araita nasa
0: o se
1: araita nasa
0: oku e na ko
1: araita nasa
0: bo ni wo se ni ko ko e lo ni bi le yen
1: sidilillah
0: bo lo se pari e
1: wa jan
0: bo lo se gbo
1: sabi ibi amudu rabbika
0: fastaghfiru
1: innahu kana tawwaban
0: 21 nani
1: o ti gbo
0: bo lo se wa se ni ojo keta
1: farabale
0: ojo keta daniel po se adura e fun jo mesan
1: allah
0: ojo keta keta to wa laani re o wa wa o ka baba
1: sogbon
0: fufun agbado na funfun
1: ma sere o
0: o wa wa oyin die
1: allah
0: o ma tasi to ba ti wa joko ni wa ju re to sadu ayen o wa ma fowo kan gbadua to ka baba yen papo mejeje to ba ti wa dele 21 ta o wa ta oyin die si o wa papo lo da fa won daba
1: allah
0: lo fun fa won daba
1: subhanallah
0: lagbaro olohun lagbaro olohun
1: allah
0: lagbaro olohun
1: allah
0: o dupe fọlọrun
1: allah
0: o pe mi o ma ni ma saun na
1: allah
0: o so pe o dupe
1: alhamdulillahi qabla kullu shay
0: oh my god
1: alhamdulillahi bada kullu shay alhamdulillahi fawqa kullu shay alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin
0: asiko si ẹ jẹ́ ń gba ẹ̀pẹ̀ díẹ̀ ìwọ tó bá yé kó pè mí
1: kó pé o
0: a yànjú ẹ̀ dáadáa fún wa
1: wọ́n ti sàmì ó tún sàmì o
0: 09123708675 lágẹ̀lú ń bí ibi tó já sí bínú pé nọ́mbà mi kíákíá pé nọ́mbà eléyìí ẹja sọ̀rọ̀ tí máa kò lórí ètò máa pé nọ́mbà mi síta bá ṣe máa ṣe ṣáájà ẹ̀ máa tún sọ fún ẹ dáadáa àwọn tó kọ wa ń kéwì mọ́ mo olú òkun ló fún wa ojú òní tí wọn
1: àmì
0: àbáyọ ní parẹ máyé náà
1: àmì ọlọrun
0: ẹmí wọn ogun ti dáadáa fún wa
1: àmì
0: wọn ò ní ráre nínú ayé
1: àmì
0: ahmedu sanusi lè yà lọmọ ẹ chief mamoke lóòkun
1: ló wà
0: aziz ambali onimaki onimaki mamu wa dáadáa ẹjẹ ìnìkan ti wà lójú òpó sáwálẹkùn.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: make
2: your voice so I yeah.
0: Oh Larry, why you are quite a pile at your quota
2: gang? Oh give your
0: call is
2: your for a wall. Okay, I'll find me. I'll do what I see. I do ye.
3: I'm on Yanni, bro.
2: I'm going to see me a quid to
3: me. I'm me.
2: I know long or the long connection. I'm
3: me.
2: I'm me. I'm me. I'm me. I'm me. I'm me. I'm me.
3: I'm me.
2: I'm me. I'm me. I'm me. I'm me. I'm
3: me.
2: Agbo yesin ko ni daru
3: amen
2: agbo yesin ko ni tuka
3: amen
2: agbo yesin ko ni baje baja moro suli la ilaya tazazu oke gugbo mi o egbe agbo yesin lati bi to sile le di to de what a final wakana aliya la la wala kuwata
0: ina bilaliazin asheun salamu alaikum alaikum salam
4: wa alaikum salam
0: akojo
4: e jawara ke ba tun kini yan repeat asa ta radio ni tori olohun
0: oda atun so te ba wa gbo dada e pe number mi ma pe number mi sita lagba le ba ka lo
5: lu go mi no eyi to ni lo eko
0: 09123708675
5: e ma ba mi
0: ti bi awon yen duro fun nan kali yen dada won galant lori nan kali won se nlo nan kali
3: abani se galu
0: abani se lati soka olori ri e deyin
3: won
0: afa ati jo wa ti pe
3: dada
0: nkan oni se fun wa abani se
3: o
0: ni damu lagbara olohun lati soka assalamu alaikum
4: wa alaikum salam wa rahmatullahi
0: wa
4: barakatuh baba nan kali se an le do fa wa yawo
0: kile wi
4: e ma wa yawo so le lo fun
0: se to ma wa yawo f lo e wa fi wa aliketu aleka ma bata mi ni e fi le e wa pe mi leyin eto
3: pe leyin eto
4: ama jina ma nta tun pe leyin eto
0: e pe e afi ta
3: ka tare ti bi ya baun
0: lojo ti olohun so nasiru lai kale fun neba muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: ati so nkan sele njo na
1: allah
0: o wa bere wa nabi
1: sallallahu alaihi wasallam
0: ati gbatuma nasiru loyi
1: nasiru loyi
0: sodo nasiru kini o sele anabi wa wo ki wole omi jabo lojo neba muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: anabi ni oni kilo de anabi ni e ma onkaluku e ma mutuma tafsiri suratu nasiru wa onkaluku mu wa abla ma basi ni kan lo gba njo na Abraham Abbas ni kan lo gba ituma re oni ire anabi
1: sallallahu
0: olorun se tan to mu oku laarin wa
1: Allah
0: ni tuma enu anabi ni bo lo se mo ni be ni tolorun ba ti se segun fun yan tolorun se aran se fun yan tolorun mu iyan reyin ota re
1: Allah
0: ti o lo ta mo ti o ni kankan mo o ti tan ti o ku lenu
1: Allah
5: eni kani ma ta fele fele
0: sallallahu alaihi wasallam
1: pese yin eto
0: sura yen na lo sokale gbeyin olohun ba yi gbogbo epo ope na lo su mefa nabi jade laye
1: sallallahu alaihi wasallam
0: eh gbotuma eni oga nasiru lohi
1: wal fatiru ara itannas
0: ara se ti de isegun ti de
1: ya di wuluna
0: wara itana awon eyan ti de lopo lopo wa ba o
1: wara itannas
0: ya di kuluna
1: ya di wuluna fidlalai
0: ya di kuluna je ndo mena in to npepe si eyan ti de repete
1: ya di wuluna
0: won ti de repete
1: ya di wuluna
0: fidlalai
1: fidlalai
0: inu esin olohun afu wa nja
1: afu wa jan
0: lopo lopo lo mo ri won
1: fasabi
0: leyin ti an ba ti de tan yan tan fasabi ma yin lohun
1: fasabi
0: ibi o ti yin lohun lowo
1: fasabi
0: ibi o ti yin lohun lowo
1: fasabi
0: amudi robika
1: bi amudi robika
0: to ti yin lohun
1: lowo fasita gifiri
0: to won fori je lohun
1: kana tawa
0: olohun lohun ti gba tawa ba
1: allah
0: won ti gba tawa ba
1: alhamdulillah
0: o lese mo
1: allah
0: o ba ka ku nle
1: fori je olohun gba bo wa o
0: Abasi do
5: Olorin ta ma ti bi se pe o Julia
0: e pe number mi leyin eto fun a to pale na kali yen
3: Alhamdulillah
0: 080 38 54 54 82 0803 8 54 54 82 ne pe si en tin ko le party lowo en tin le nkan ti oba en ti un nkan da gbe tin da sun pe number yen leyin eto papa julo to ba tun need to need to need okun albarika
3: ataya
0: ataya albarika pe number yen na leyin eto won be nle oju ni ti wa lori nkan li yen na e pe number yen leyin eto ani damu won le ma won kan ko ni le ma won
3: ami olohun
0: awon kan rari ani rari
3: ami olohun
0: kan toroja ani toroje
3: ami olohun
0: awon kan damu ani damu
3: awon
0: kan sanani ani sanani awon kan kole akopa ti wo ni
3: pa
0: won o ri yanju ase yanju ase yori ni ti won ma je
3: ami
0: ani sa se tinu aye
3: mo
0: gbe ti tiru akan ti ba de be pe number yi leyin eto yi lagbara olohun oju oni ti wa
3: 08 0 38 54 54 82
0: abusuma yo gidero afide we de won omo yo ngolu nle supporto loke loku nbadan mo ki gbogbo le supporto mo ki gbogbo ke loku pata pata ani damu lagbara olohun ani ma sawun re 08 0 38 54 54 82 leyin to o dabo
6: lagilu fm 96.7

mo bi o laaro yi gbogbo eyan omo Olorun hey mo nbe ninu we Corinthi kini o ori kesan ese kesan abe egbon ti Corinthi so na ni iwe Corinthi kini 1 Corinthians 9 verse 9 egbon to so nitori ati ko ninu ofin Mose pe iwo ko gbodo pa malu ti npaka ni enu mo ya se malu ni Oluwa nso itoju re bi gbogbo ada laaro yi onti Oluwa ran mi pe ka fi gbadua mo gbodo jeun I must eat esa ma se illustration ma soro lori ese bibeli ko le ye yin ibi ti mo fe lo nbe gangan ni pe iwo ko gbodo pa malu ti npa kale enu mo ni aye atijo nigbati ko ti si ero ti won fi le lo agbado abi ki won lo iresi abi ohun elo nje abi ki won lo flower e ti won pe ni akara esa abi ki won lo wheat wa wa mu okuta nla rigidi meji wa so ni oku wa si fi si balu abi ka so pe ketekete wa fi si lorun ohun ti o ba je ninu won ewo bi ti won ba ti gbe si lorun oni yo ma wo kiri ni roboto yo ma wo lori ti won gbe le ti won fe ko di kikuna esa sugba ta ba ti se be ohun o ma lo yo ma fi okuta yeyun ti yo ma lo esa sugba won o fi janu senu e bibeli wa so pe a ti kowe re ninu ofin Mose pe iwo ko gbodo pa maalu ti pa kale enu mo emi awon woli o lo sise e je ko na je me na ka da de ba no sadalia oluwa re mi laaro yi o si ka mi lara esa awon to sise wo ro jeje o awon ti o se esa awon ni won ko ere oluwa re mi o mo be o laaro yi gbogbo eniyan adua ta ma fi agbara gba kilo de ti oluwa fi ran mi niru eleyi oluwa ni omo igba ti mo ran o lo siri ajo ko to de awon eniyan yi won gbodo mo pe ebi di olorun won mo fe fi oje bo won oje mi eyi ti ebi o fi ni pa won esa bo si se ye niye ki baba gidi ko se fun awon omo re nigba ti baba ba lo ajo o ti o se ni pe yo fi oje ele fun awon omo re pe e ma je eleyi titi ma fi de esa iyan mu bile isteli esa Jacob wa so pe eyin omo e lo si Egypt ke lo ra oje wa esa bi baba gidi bi won ti ba se niyan e gada baruba liada ha oluwa re mi laaro yi gbogbo eni ti won sise sugbon ti won je obi ole gbogbo eni ti won laagun esa sugbon ti won je kikoro gbogbo eni to ji laaro titi dale ko ri kankan je eyin lo oluwa ma ran mi si ebi bi o laaro yi ba fi sere o

0: Jesus ba o jole ba lelubi ba o awe yan lasan o jole na ba je ba o jole lelubi ba lelubi ba o ya adua
1: o lu ko je
0: ba
1: jole lelubi
0: Oje wa lara ti ba je ki omo ko dagba awon omo kan esa won ni tendency lati sanra won ri oje gidi ni won se wo rakorakoba o be ni sa.

ri talikasa in te fi mo pe omo re o ti dagba oro edu e le fi ba mo a ba ni oro agba lenu but o ba kere loju igba to je to je ole na fu magna keda ri abada yedasa edu e ba mu gan wa ni a o be sharp o esa o sharp sugar ko dabi ojo ori e nigba ti oro je gidije ti esa ti ti won pe ni oje esa to ba ku oni ni ire ajo eyan olorun awon olorun baba so asiri to benu oje fun e laaro e be ja gba elekeji mo tenu mo se eyi kan le sise ori olori lo je bayi ani wo ijanu ni won fi senu ni won fi senu malu se won ni o gbodo je kankan bede re oni o lo ka on lo ba lo sugbon ori olori lo ba je on lo ba lagun esa to ba fa okuta to ba subo tu ba dide ni ise ri o gbodo pari e tan ba pari e yo kan wa tu divisi wa ni o ya mo fa tori ise ni beyi kan se sise ni ye o

0: so jadi kikoru e so lu lori mi e so jai e so agbara yin lo e so e ya agbara te ba so jadi kikoru e so agbara o ya adua
1: oruko Kante a ton ba du a meji toku e sa bi beli ti mo nso lo ye o fi mo se ti so be ti we quality so ni ye first Corinthians 9 verse 9 e mo se fi jalo ti anu wo enu ma lu mo se alo lo sise e je en to sise e jo je o lo damu to ba je nbe ko le wo bo le yo se toju omo ojo wedding eni ko do ko ye lati joko be esa alone lo sise e ma fi janu senu malu o fi mo se lo so be kadabarubalia gadaya bo le yo se tomo ti awon omo re o ko yi si lojo gbo pe a fe gbo mo mi wa mo won de lo fi mo mi church won de fi won se mo mi esa ira o e ma fi janu senu malu o lo sise ejo je bada kadare balia kilo de te fi ba mo bi yin soro eyo mo won di bobi wa ti buruju o buru ko buru o lo sise o ejo je bi ti mo lo liya fe gbadua ni o bo wa ye bibeli bi wo beta ti ele ni to wa ni di oro igan abi awon wo lo fi janu senu balu bo wa ri pe awon oluwa re na ni awon ni kan obi awon oluwa re na ni awon tan di o awon na ni won fe ko gbe o je selu sa awon na ni won fe ko sise awon ni won fe ke lo ni je olorun awon baba mi o won ba gba to sise o igba to di pe o fe ma je bayi won je ori kan je aya boda kedere pelu gada yaga dadara mo wa ri ninu ese bibeli na didu we luku ori kokandilogun esa bi ese ogbon luke 19 verse 30 tori akoko mi eje nkan ka bi ese meji sale verse 33 bi won si ti tu omo ketekete na awon oluwa re bi won pe ese ti eyin fi tu ketekete ni awon oluwa re wo bi ko ba ya o lenu pe awon to bo dajo wedding awon na ni won fe ki wedding yen so si manederu belia ka hadaya olorun awon baba mi awon oluwa re jesu ti so fun kan to mo lo pe e lo si leto e ma ri omo ketekete kan o keju but te ba ti tu awon oluwa re ba wa awon ti won fi janu senu malu oni o ba won sise o esa sugbon ko le je nbe awon ti won mo mo ti won toju bo won mo mo lomo lo omo lomo ni won si lo yi esa won si ni jo je o beda kabaru balia ka hadaya o de bi o je bayi won jo je o esa iti won pe ni mi o ti e ti lo bi o je teyan ba gbo je lenu e ebi lo gba lenu e mi o ti e ti lo be yen rara bo si so awon kankan fun oni ninu bibeli awon ti won fi owo ti won mu enu won dadi ti won je kan le jeun esa lara re ni omo ketekete ye wa o awon oluwa re be li sa awon ti won so pe ko lo kose awon na ni won je kise lo lowo esa awon to je pe lojo freedom e awon na won fowo le o awon na won je kise se o
0: belisa awon to je pe awon na won duro lojo wedi o awon na ni won tu jo bi mo le oko bayi eh eh ki lo de ta fi janu si edunwa

0: 09025202724. Wa si alabape ba se ngbadua ti testimony sin tele loruko Jesu.
1: E ja sare gbadua si file wa laaro yi. Bi ojo bi melo la tin gbadua si mo si so fun wa wi pe ohun elo ti Oluwa ni omo ni ki awon eniyan yi ki won lo wa file fufun. Ohun ti iwo ma gbe dani gori oke niyan. Nigba to ba ngbadua ori kokan file kokan yo duo bi ohun ebe si iwaju emi Oluwa nigba to ba ngbadua fun won so ma gba oniyanju pe oni lo lati ni eleyi fun ogoji ojo le meji loluwa fi ni omo ma se eleyi gege bi majemu lododun so odun eleyi bi ma ti ma gun ori oke file ni mo ma gbe dani lo so gbogbo eyin ti e ba tin gbadua pelu mi tele e ja tu jo gbadua si gbogbo eniyan e pe oruko Jesu ke pe emi mimo tan mole si agbara eyi to nyo ise mi lenu agbara to nyo ile mi lenu Oluwa itan imole ke segun re o ya adua
2: oruko Jesu
1: ma je na baru bi agada yegeda ma dada
2: Oluwa
1: imole re si agbara to yo ise mi lenu agbara to yo ile mi lenu agbara to yo irajo mi lenu imole ko yeju e imole ko yeju e abe meta Jesu Oluwa wa
2: amen amen amen
1: je gugu so fun oba yi ti eyan ba ngbo mi ni abekuta laaro ikena be kwada ya kedadash wobi baba mi lo ran mi isin eyo kan ti mo ni ori ofe leleyi ti ma fi ma lo si ori oke ah o ma ni agbara wobi gbogbo eni to ba ni ori ofe lati de ibi pade laaro yi ni oke jeun ta ho mi o mo bi mo se le so fun osa o ojun ti ota lero lo wobi o aro ikun fun ise iyanu olohun ohun ti oluwa ba mi so niyan eyin kan wa bi e darapo e wo ohun ti baba mi le se to ba je wi pe ibi to wa iwo na le wa gbogbo ona lati darapo ohun to da ni lati se e pon mi ni aro kutukutu baba mi ran mi Oluwa ni omo je kan

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu oni loni ojo 24/7 today is 24/07 odun 2026 systematically mommy ati daddy ko sui na ma nlo bi a se kowe e mommy laju e o tun ti jisi imole alaye ah daddy e wo se se bi nipa agbara yin ni anu lo ji yin si imole alaye ninu awon ojo to se pataki ikan lo ni bayi friday ton je kan eyi won ma pe ni jimo oloyin mi ni ton pastor dekunle epafras woli yin ni ti jo comfort life mission international emi mo nki yin to logun emi mo nki yin te loso te leso e dide mommy e dide daddy oto to ni ta gbede laaro yi ohun to yato si ta na a n bo ni bi pepe mo bo bi pepe mommy e mo bo bi pepe yin e wa kunle wa do balesa a fe jo dupe lowo baba mi oh gbogbo bi te ba ti ni anfani ati gbo mi e ma bo ni bi pepe e je a do bale je a kunle ka dupe lowo baba agbalagba oyi engineer line waste akoko e pe pastor Mrs. Temitayo Dekunle ki won mo ba wa gbe soke eyin oke. Thank you.

lo ngba a nse adua aro ni bibeli ni eni to ba jiwa oluwa laaro kutukutu yo si ri oni mo bi fe ko dide duo bi to ba wa e wa gbo nto so oni nigba na ni na oluwa bo sile o si sun ebo sisun na ebo sisun na iyen tumo si pe awon maalu ti en ko si ori bi won ti fe fi rubo to ba ka lati oke mo nka ninu we first king chapter 18 eyin omo kekeke e mo gbo o maalu ti awon woli bali fe fi rubo oni woli olodun tun so pe ki won o tun ko sori ibi ti ori pepe ti en fe fi rubo yi wa mo gbo o si sun ebo sisun na anyone ati gi o di meji any two ati okuta e so pe tiri okuta won ni ati erupe 4 o si la omi 5 tin be ninu yara na yara kan won gbe kale ebi nu yara na lo wa yen ninu yara bi to wa yen o le mo pe won fi nkan sise won kan gbe nkan gbe yen bo ba joko to ba gba nu yara tabi to ba wa ninu yara ti en ti so di ojubo nkan re o le wobe eni kan ni woli ko ye mi ibi nu yara won to nkan yi wa dugun ti en ko be e bo sisun awon maalu ai maye yara ti awon nkan ifo to le foju ti en ti so di yara yara bi ti en ti rubo e kigbe ina oluwa o ya bo sinu yara mi ina oluwa o ya bo sinu le baba mi ina oluwa o ya bo sinu palo mi gbogbo eyin agbara tin sonu le mi dojubo e gboro oluwa o ye yadanu mama olodun ni mo fi se eleri nkan ko tele adua yi wa mi ni bi to ba wa so ri bi radio se ndunu le re nkan ko sele mo ran ti awon iran se olodun ti won record oruko jesu oruko jesu oruko jesu oruko jesu won record e sinu cd won wa gbe lo sinu bu aiwo laye baba lola won gbe lo sinu bu aiwo won gbe oruko jesu won record e sinu cd won inu cassette won lo laye igba yen won wa gbe radio yen lo sinu bu aiwo won lo gbe sibi ti awon ebora awon iwin awon alujenu n gbe won wa lo gbe sibe won wa nkigbe oruko jesu inu cd la se inu cassette ah bibeli ni oruko oluwa ile isu agbara ni olododo wo be o si ri iye eyin olufe bi won se nkigbe oruko jesu gbogbo awon ebora kan lorun eti owo gbo lo nwo gbo lo iwe itan gbe wipe loju ese ni won fi gbogbo agbegbe yen ele e kigbe nle o le mo nti won se won a ma so yare eyan di meeting on loju olalabuku yen majumo sister yi oh my god ji awon eyan bayi o gbogbo en to ba le pe si adua yi kin lo de ti won bo lo po nu yara re inu yara yen na lori tin fo mo be inu yara yen na ni alakala ijakule tin wa eke oruko jesu agbara to nyo mi lenu nu yara yi oya wole lo dindi kada ya dabali abadu she ri katana ya enikan ni woli wa ki mo ngbo laaro yi oro ni sa mo njade si olona otun e pawo yin mejeji po mo joko tin ba ti ni ogun oso gbogbo atepa wo mo teni ogun oso gbogbo ogun oso gbogbo ogun aje gbogbo ogun emere gbogbo ogun elebo logun gbogbo ogun buku ti yo lenu oye wole ninu le mama yi loruko jesu e wo ja gbadua kan eke gbogbo eyin majemu ewu ile itedo agbara to nsise ninu ile yi o ti eni to kole igan omo eyin emi ojo pipe to so yara idi yara abami bayi loluwa wi enikan ni ah senu ile to fa inta kun dada ile jejubo ah oju dara dara bibeli ni etan ni omo joko ko omo se mistake because pe le fa yin o tumo si pe won o le so dojubo kin lo de ti nkan mo rin ki lara re ah I yara re ile adua lolorun so pa mo pe kin lo de ti owo wa bo mi to duro si ejo kan be te npe ni oka ibi o ba duro si lowo ti mo wa ba awon kan sagbele pa wo inu ile re ni oyi pada wa kigbe eyin ebora eyin agbara odi te ngbe ninu ile yi mo doju ko yin loni loruko jesu olorun ojiji dide o ya gbe won mi loye eisa to ba se pe awa ba won eyan le gbogbo wo ni so ku so agbara si nka won eyan le bi won duro si yen o ya gbe owo yen lori mo fe setu sile fun o agbara ti nbe lare to fi dabara meji emi ti ojo simi
Udu abida shanto bahia badi shato. Halia bada shanto bosh. Rekada yadali abada shanto bolia badush. Agbara kwa nile lojich. Ofa buku timbelare oya jade lojich. Adua meji pwede loku. Eni kani eme wasu ma. Mabino. Inso iwasu yotan lola. Asheka kamilo jiji nani. Wakeni bitowa. Wakibe enyo waye. Timbelara mi. Enyo waye. Tumbelinu omi ateje mi. Vada kaku kadile bodasha. Egbaro luwa. Ejade lojich.

wo bo ri se nse wele wele wo bi ase se nbo o fi le laaro yi olohun gbe iwo lokoko pe mi fun testimony ma si pari program awon mi asito mo pe mi e gbadua fun wa adua kini o tun fe gba iran alai ni gbagbo ni o o nilo adua kankan mo gbadua bayi eh tin ba fi number mi sita nkan meji lo fi se loni alakoko wa fi so eri elekeji wa fi send di into of every dash radio program to ba ile gbo mi Monday ibi owo joto denu o mo se gba yin bo mo gba yin bo nti wo na ba ni fi dash radio program meji o lo o ri ntan se nle ni e ki gbe eyin owo aye ninu le wa ninu yara mi sanitize ile re owo lo nfo ofo yara owo won ni omo ofo won mo pe bi ti nkan go si omo kan so fun mi o ni woli agbara mi abiya mu fi pamọ si eyin melo le le fo abiya yato si gba to ba nwe oni tin ba ti debi tin ba ti five operation tin ba ri pe woli be buru ma gbe agbara tin be lara mi ma gbe si abiya elomi ha oni tin ba se be mo mo fi ko tin ba fe sun si lori para yara wa eke eyin agbara owo aye tin be nu yara yi e gbo oluwa ori e wo nikan bi se n ba mi soro bi mo se n gbadua wo ri e bi se n se giri nti mo ri e se giri ni pe awon agbara buku ti en fi awon emi airi won jade nu yare brother kan gbo mi lowo bayi oko letter si mi lana oni nigba ti mo n gbadua ori facebook oni be mi ati yawo mi se n gba ni ago kun oru oni eye n buku kan fo wa bagge brother yen na gbo mi bayi eye yen fo wa bagge oranju ma won mo ni se loju ala oni no loju aye brother yen dide lati lo li eye o lo tobi baje ngba ti o daro ojo keji brother ti accident okada won wa pani sugbon nitori po bag bi ibon o bambi adua won bambi adua o bo ati yawo e iku to fe pani to si ni nfila o ya mo dupe ni eke agbara ti nbe nu yara mi agbara ti nbe nu le mi ran se si shop we eyin pastor ten gbo mi ran se si church yin pastor kan so inu church e ni so di center meeting bo ni so se o se dagba e ki gbe agbara to nbe ninu shop mi agbara to nbe nbi ise mi o ri ti o sele e gbi na oh inside me outside me

expire enikan ni woli ki la nse bi woli re se ri niyan so ro ba le se soju ori afefe ni le ola ma se soju ori afefe enikan ni ki le wi yen ni agbara olodun tete ji a bere soju ori afefe lati ola lo iwo na send nkan so ri radio program yi ka fi bere soju ori afefe in to ba ni ko si to kere oye tewo eyin wo le fe rowo loni so san da mewa ko to da le tori pe nkan kan ola o le le awon abara meji po nu le ki nkan mo sele e gbo gbogbo eni to ngbo mi lati oni lo mo duro mo soro bi woli re kan si ami ke foke ni igba 21 gbogbo eni to ngbo mi le loruko jesu owo re wa orun owo re si ko to dale lo pade owo ko to dale kare oya ko to dale ki menstruation ro de gbogbo n to si o oya mo ri mo in the name of Jesus oya jupa juse oya joko ko mi kanle

0: ni dade ori abiamo ni fun won lomo ori eyan ni gbere pade eyan
1: ori mi eleda mi
0: owo amo se se amo daran sugbon ori ni won diru
1: ayo mi o da ori mi o da eleda mi tete mi devi de asiko odolo
0: ewo mi live lori Facebook bi mo se di ori mi mu
2: Mr. Tosta ori mi o
1: eleda mi
0: ori la babo aba fori sale
1: imata
0: da ba da laye ori eni ebi le rejo
1: mo be o eda mi tete be mi de bi ra so ojo lo
0: beni ba ji ni gbo to nitori e na jo ji be fun ba ji lodan to nitori e na jo ji
2: eni ba ko
0: fa me de eyan ba sun to ba ji oloduma ile le ji ni tori tori eni opolopo ti gba be kan gboran ala keji lo
2: e flash party ni mo biri ba pogbo dun ti o ba ti lade ori
0: bi apa ba ge eyan o sise bi ese ba ge eyan le wa laye bi nkan ba baje ninu ara eyan ti le ma mi
2: ti
0: o ba ti sori nbe mo ko se

Bagelu FM ni waju ile won Olorun Olorun gba fun ya ipo se o emi wa yan lo odo da gbe o se ka o sugbon awon laanu kan nile okere na ni a ma lo gbe si awon adugbo kok

ati danileko yen ohun lo se pataki se meju mo gbadua loruko jesu ise oluwa lowo re ko le baje aanu oluwa lowo re yo gbe odide iran lowo oluwa lowo re yo ran o lowo e wo sa aro monday ni o ago meje awon kan ti ma de latagile ojo sunday a pari re.

iwo mo nba wi o ibi o ne ba o ma re anu oluwa yo jade si o iranlowo oluwa yo jade si o oro re yo deri o ina ogo ti mo nwo aye o ne pa be lo ma ri elekeji gbogbo en to nbe ni ilu eko a mo ma wa ni ilu eko ni church wa to wa ni gbaga mo ma wa se soru first friday o da be pe on the 7th stroke on the 8th niyan gbogbo ilu eko yen e ma pade mi nibe lagbara olohun ibi o ne ba wa anu soro lori wa en ka so ko won mo be na rara to ba ti de igorodu wo mato to nlo selepe so kale ni gbaga bus stop mato de be ko so ko nlo si AK 47 street ibe lo de yen loruko jesu gukuru o ni sele si o iwa o o ri ti e se laye aye o ni parawo re ina re o ma ju ina ogo ri o ma ju mo n so latana nipa nkan merinla ti ma n tilekun ma yan ilekun oni ti mo wo ilekun oni ti mo ma re loruko oluwa ilekun oni ti mo gbogbo eyin omo olorun pata ni aro yi mo fi olorun be yin egbe igororo kan e pade mi lori facebook mo ma wa lori facebook ni agogo meta abo loru e gbo dada o ni ogajo oru agogo meta abo lori no more war prayer mountain ni ogajo oru agogo meta abo si agogo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori tiktok e ma pade mi lori tiktok lori youtube ati lori instagram ni baba adura AK47 prayer mountain e jo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin ti n ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anointi ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti n wa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan abo fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anointi ara re o de mo pe nipa igbagbo anu tele oro mi leyin yo dara fun yin number 1 lana mo so number 1 mo de salaye die lana gbogbo awon erin ago temi na rin to to di wipe mo ese wa mona nitori be mi na fori jagbo mo fori jaju ki oba awon oba o to wa fi ona anu mi elomi nsise pastor do ye pe pastor kolona re olohun o pe

se ofa eyo kan ni won ta ti o mu ofa po nbe ofa woro di wa nbe ta mu eyan ma pe jo ti won ma so oro ti o sele si olaye ti won bere si ma so awon ma wa di pastor ni sa o so ogun won tu ma so pe ta ni ogun ni ma nlo so oro di nbe ndi se ofa gbere nbe ndi se orisiri si ofa ni ofa etan nbe ndi se elomi o ti lo jale yo tun wa tun le si wa ju wa pe e ma gbadura fun mi ki nsegun ni court ti mo lo

o ya wa ma ran wa lowo lati sisi oluwa be o lati se okoko yato olorun yato enikeni ti ba n lo okoko ma si olorun won ma n se si n ka yan aye ni so iwo mo ba dara ko mo ru nkan be yen agbara olorun ni ki wo depend ni lori na mo wa n so nkan ti ma n tile kun ma yan mo so number 1 wi pe alakoko ni wi pe excuse ti ipile ri oba da esa no ti si gbogbo eyin ti ipile eyin ti tile kun mo loni anu sile kun pada kela npe ni pile awon baba ti yare na dile wulu ti jade wa ipile a ma tile kun ta ba ni maje mu pe lolorun to jade lati nu ile to je pe won ni maje mu pe lolorun to de ni oto to ba le gbadu adada maje mu dile yen ma ma fawo seyin excuse e gbo n to so nu we exodus chapter 20 ni o le mi lolorun wu mo ma nbese baba wo laro omo lati ira kini de ira ese o ni sugbon ma fi anu han fun egbegberun awon ti o ba se kini o to ba beru mi awon omo won ma fa anu han fun emi se baba mi se pastor ke se evangelist ologun baba mi teku excuse ti mba gbadu agidi mo bere ese baba mi lori mi sugbon tori pe mi ti wa di christiani anu to wa wa lori emi e yo wa bo suri awon omo mi awon omo mi no gbadu abo ta mo adu ati mo le ma to temi tonu fi mo la fun won ipile a ma da aye eyan duda gbogbo eyin ti ipile da aye eyin duro loruko jesu anu silekun sile laaro elekeji to ma ntile kun moyan o lowo oku iwe first Thessalonica chapter 2 verse 18 o le mi paul fe wa sodo yin nigba kini ati nigba keji sugbon satani di mi lona gbogbo eyin ti okuku ntile kun mo tori wi pe e o ti sumo lonu dada gbogbo eyin to kuku ntile kun mo o ya anu silekun fun yin leke praka mo gbadua loni anu silekun fun yin gbogbo eyin to kuku titile kun mo first Thessalonica chapter 2 verse 18 emi paul fe wa sodo yin sugbon kuku ni o gba won block oju ona fun mi ni sa elekeja ti ma ntile kun mo.

bo so pe ori mi ni a mo ti osiwo lo nse lowo mi sale gan re e se nitori ko de ti a lowo nse se tori e lo wa fi le mo yan mo ah brother o ntile ku mara re ni o eyan ma respect aburo re to ba ti lowo ni o fa pon olon lo to be ko si nto fe se bi o ba ti nfa pon le fun yen ibe na nanu ti enu o ti jade eni ti o bi mo to ba ti ri eni to bi mo ti ba nbo mo re se ni ti ran kan fo mo lomo ibe lanu o ti jade fun na o change oruko aburo re ni o ni pe lo ko mo mo so pe akowe tabi ko mo so pe chairman honorable bo se ma pe nu honorable se igbagbe nte so e pele inu mi do e thank you e se nje ta iwo lo nfi enu tile ku mara re eyan wo awon ara ilu Jesu Christi won fun lapon le kankan Jesu lo lu re ofe sise iyanu bi se man se ka bi ladugo ni ba debe nipa ti debe ninu Mark chapter 6 verse 5 ni Jesu ba so pe ya eyan foju e ma laju ni ba mo bi ta ni sise iyanu won ni Jesu mo ni ha eni kan ni ni ha se ke se omo Maria ni ti se carpenter njo ni se ba wa ara kunrin re ni Joseph Jacob ati James abo nko ni a ko ni Judah ni won ni ha nbo lo ti ragbara a ro go gbo e risa sise iyanu bibeli ni Jesu e lo fa mo me e ja.

0: mo tun bere fun o le se alai ma panilerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fesi ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
1: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
0: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
1: Maggi star yo so gbogbo onje ta

0: lẹ gbọ dada jala ruru mo ki omo ri o nbe
1: mi ma gbo run o ti mo na wa Nigeria
0: Aziz Ademola ni kin
1: Angali mi ma gbo run o ti mo na wa Nigeria
0: mo wa ladugbo kan ni baba nla lojo Sunday
1: siwa o la ba ita lomo le
0: mo nbe alaga ijoba abile onara eda kan oju odo baba nla yen mo o gbe arabirin kan o je alaboyun o gbe subu
1: se won

0: gan agbole abete mo wa belenja ni ma se
1: o ma ki so ya ehindo
0: eyin da le pe mi leyin da ba nge baba nla sori ta merin boya ro mo pa
1: ola ko mo din odo
0: eyin ni mo fe gba ko yin o 0912370675 bo ti sele gan gan
1: tojo alaji ga
0: yin lojo sunday to lo yi
1: koko sari a o seun American boy, your cockudi.
0: Shagun officer, who won be?
1: Papa is a bella.
0: Focus. Lodjo, remedy your lalu, be calling him.
1: Oh, Goram.
0: Eban Kibo, Leo Labo, this Sammy, ye.
1: Oh,
0: Papa. Better, Baban Labo, ne. Hey, you're not told you, Morio.
1: No,
0: and Lembe.
1: Oh, God, it's a good one.
0: Hey, you don't eat American gun. Eban toju ome so lori ta merin
1: Taji Musa
0: Eyan ti Taiwo Bolani wa niyan
1: O se baby boy mi oko ta
0: Ban toju ya Londona Bo ni Anson nko
1: Suleiman
0: ni gbogbo ti oya
1: O se iku del enti mi oko ta bo
0: Ekinsi nko nbe gbogbo ogbere ti oya lona Olun loyo gangan
1: Alaji Tunde omo ya
0: Bogunbe Adewale nko lala waye
1: O number wa gbogbo ye wa Ola baba
0: Emi lagba ni gbogbo
1: Ola baba
0: Aye gongongon
1: Abasejo Oko tinu kani e o
0: Bo ni Eyin te leruku eyin tu eyi azibuna lai
1: Ogbo emu
0: Ba n toju oju abo
1: Ba wa lo pio
0: Nbe nbe gbogbo eleruku niyan eleruku ti muslim
1: Oju bayi Eni ba ya ku bo mi lare gariga
0: Ori yin wa nbe Azibuna lai ba n toju adex Eku na wa na o Ana, ana, ana, gongon, lojo bi Alhaji Rashidi Ayinde, merengue, king. Alhaji Rashidi Adekunle ni yen. Ana lojo bi won, enti o ba ma debe ni o le mo nkan da je.
1: Kofoni wo ke baba pe mi. O je pe nga.
0: Bakan na mo n lo sagbole abete gbogbo academy gongon bayi. Eyin ti finest. Eyin ti sule omo Alhaji re. Bo ni God's power n kon be. Eba n toju elewa
1: Samuel
0: Ah eyin ti pepero pepero gongon loju odo Eba n toju ba mi Akingbasa Oko Alaja Sabi Eba n toju Kamilu Alado Ado kan Kamilu kan eyan Akingbasa na ni Gbogbo oju odo academy na ni be yan o Bo ni Yaruka n koronu nko Eyin abede yo se foju di Ya Sabi nko nbe Oni can call Ya Basi Awon abete yen every weekend ni Awon o mo gan gan won te pa dugbo npo ronu Gbo nu kilogu ton ma ro Eyin ti orita merin ti aya mo kin yo Bo ni eyin ti di odo
1: Ori jaguja
0: Eyin ti ya dare ni Splash FM Era n toju atori se nbe o Oni la nko Eyin ta sisi Ademola loni la Gbogbo nla to lo jayegun o pada saye toro lataye toro e tun le gba ajawon abete mi o se foju di
1: oyinbo ni egbe
0: eyin ti to gate ba yin o
1: soje omo banke
0: ah eyin to do dudu isokan general ku pale mo nla
1: ori mi o ni
0: emi na ma dari eto nbe bo ni wale social oku muran nla Bo ni oko yawo anla gbogbo e ti janura won. Ewo eje mi o mo lojo. Eyin da ni nawo lase yi e se daada nbe. E ni ri wahala. Ku ni ja si ekun fun yin o.
1: Gbogbo gbogbo ekun ninu gbo.
0: Magaji ojo ti ja ni. E ba n toju Alaja Fatima Apeke. Eku na wa na ojo bi omo yin. Khalid nu. Omo daada. A better di tojo e ma message mi ma ku o nbe je ma lo Ade Asun Kayode loruko mi Ati se Ademola oni studio manager gbogbo abete Alaji Jalaruru mo kin le kan si o Ati se Ademola ni ndupe o La moju ero gbogbo abete
1: Emi oko ti lara Oye eyo se o
0: Loruko lotu eto yi oloye gbenge olayiwa lo yato. Ati loruko lotu agba kebugi. E ma ba yan ja. Be ba wo moto e bere ka to wo o kon ba di jagba te ba so. E ni ri wahala o. Ire. Atayo la fi pade 0803 4 0803486757 0803486757 and maintain a better in the other and it will be
2: Lagilu

ele to ma lanfani lati waye lodun 2027 torilede meta gbalejo Uganda Tanzania atolede Kenya won ni ewo kese olede meji din logbon o kese 28 countries yo baba se 28 countries ko ti ya won ni lo to ni royin yen gbori era yolujara ti kaluku si nwi lotun losi won ni sugbon an boya asigbo ni o won ni se ri ti 2027 yi 24 countries na ni o ko pa nbe o 24 countries ni o ko pa nbe o won ni baba wa di ti 2028 ngba na lohun eh eh koda hey nibi ta ngbo won ni to ba di 2028 boya gba yen boya atunse wa le wa won ni sugba lowo yi eleyi to ti je ipo ti nkele ku gbegbegbe to gbe gbogbo ba ba gbesi ro le gan e ko tu odun kan mo otodun kan mo leleyi to ku tori gbe nu osu kefa odun ti nbo o na ni o waye lo lede meteta won ni bi nkan se ri niyan gbe kese 28 pe boya won si awon gbo pe boya won oniroyin si awon gbo ni oje bo se lohun oje lapa be yen o o ya gbagbagba lati be yen o di buba igbaradi ti ko ti fly eagles nilu yamusokoro lo lede Cote d'Ivoire won gbe ifi gagbaga olore sore lana o awon ati league two side kan eyan ni ko ti ngba league abale lekeji lo lede ti Cote d'Ivoire ni ajo wako lana ni gbeyin gbeyin iko yi iyan Athletic Club de Zuna lo lede ti Cote d'Ivoire ni gbeyin gbeyin go meji sayo kan ni ko Flying Eagles ni afi gbe lowo iko yi iyan lana ojo ifi gagbago olore sore tawon na gba gbeyin kodo ti gbe won ma si so loju ogun idije ti Wafcon Iwafu jare Wafu Zombie Championship ele ti o no bere lojo Sunday o no be lojo Sunday sugbon ojo Monday o ni ko ti Flying Eagles o ma gba ifigagbaga ti han akoko nigba won ba nkoju olede ti Ghana iyen lapa be yen o ya gbagbagba lati be yen asile go o dinu idije Saint Cyprien Super League ele je ma lanfani lati tesowo waju baba tin di lotula otula ojo Sunday ni bi tin gade duro yi week 25 only le yi o ose ti nbo ni o ma tenubodo iyin ojo keji nu osu kejo august 2nd on la se kagba otun ma waye gbogbo eyin to ki adu otukwa etukwa mojuba wa abi eku ojulona lasi kira wa ni aku ojulona a tu gbori wole asusua ba se se ni gbogbo igba olohun o ma ko ma pin wa npa olohun o ma wa pelu gbogbo wa sugbon to ba tin di lojo Sunday week 25 ademide ati ali fc active atakiremi omuyes ati advance fortune fc ati 99 fc Umbro ati Ademola, Adewoyin ati Ewenje, Elite ati Abiola ni o. Bawo n tabili won se wa ri. Leyin fi gagbaga 24 after week 24. Abiola FC lo wa loke tente tabili. Ami 65 points loni. Ami kana lo won ati 99 FC ni 55 points lo na ni. Adewoyin lo wa nipo keta 44 points. Ewenje wa nipo kerin 43 points. Lapa sale meta to wa nsale Fortune FC ipo keji la 15 points. Active ipo keta la 15 points. Akiremi ipo kerin la 15 points. Majo ko worin ni. Bi nkan se je niyan lapa be yen o. Baba nso nipa ti Saint Cyprien Super League. Ele ti lo ni agban ti Oluyoro oke ofa nle Ibadan ti a gbo mi dada Jamaz Jamaz gbogbo Canada Jamaz Classic gbogbo Canada bo ni oju ojo lapa be yen o

0: tete sun la tete ji fun gbogbo alalaji to mura le de haji 2027 eto ti bere ni perewu ile ise alalaji to se fokoto alidaya hajj and umrah services be ni o bi ajo alalaji orilede nigeria se fi lele wi pe september 15 odun yi ni gbogbo pepepe o wa so pin lori owo siso fun igbaradi haji 2027 ni alidaya se nkesi gbogbo awon alalaji to fe ba wa se haji odun tin bo lati ya wa gbe igbese common care ki won fo ko le ki won si pari gbogbo owo siso won koto di ojo 15 osu kesan odun yi ti gbogbo eto kase nle eku ti mo ti alidaya wi pe idekun alalaji a o mu ni kekere lodo ti wa eto ilegbe irorun ti o jina se haram o nje ajegbadun lore kore ti ara si gbogbo awon aye to ye to fi mo wa si ofe lati badegba ijo ta bada lati lo ati bo ki ye eya agbera bayi ke ko si alidaya hajj and umrah services ni number 2 adedibu shopping complex opposite bufas filling station iwo road ibadan tabi ke ma pe alache ati oludari alidaya hajj and umrah services sorry 0806 244 0572 anfani so die die wa lodo wa to fi mo ire ajo umrah olososu alidaya hajj and umrah services aji irorun ni ti wa bismillah taala
1: so yi la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko koko ti to lati gbe akara oyinbo fun igbeyawo otoni
2: eto igbeyawo laye
3: ejowo eduro na jare
4: ah ilo sele
3: ki won to so wapo nje o ranti po sele ri television fun mi fridge nkan ero fosho ise ile wa ma fowo fosho nle e ni 2026
1: eh ni tuto
3: ka sa so pe o ti ra won abi
1: ta lo ti e so pe mo gbodo ra gbogbo awon kan yi le kan so ni bi ti cdk e wa
4: iwo lo tun je cdk bayi
1: be ni o cdk e le ra fridge yin ero ifosho ati be be lo
3: ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi
1: ah ah lati osu to koja ni mo ti ra won
3: oluse agun kan e so wapo
1: pẹ̀lú CDK o lè ra fóònù tẹlifíṣọ̀n ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán òòrùn àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn sanwó díẹ̀ díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bá lọ́dọ̀ wa download CDK lórí Play Store àti Apple Store
5: ẹ pè CDK sórí 0707 454 3005
4: CDK sórí ẹ̀ díẹ̀ gbẹ̀gbẹ̀ ayé ìrọ̀rùn.
6: Ominira kofi awa ga.
7: Ohun gbogbo ti gbowo lori bayi. Ede 500 naira. 500 naira. Ko ka nkan kan lati ra ma.

0: ìkànnì lágẹlú náà ní lágẹlú 96.7 FM òkè ga jòkè lè fọ́ lọ́fẹ́lẹ́lẹ̀ nílẹ̀ ìbàdàn jẹ́ kán mọ̀ lè tòrò yeré ìdárayá tó dùn ti gbẹgbẹ nǹkan sí bẹ́yìn bá sì ń darapọ̀ mọ́ wẹ́lẹ́ wò wá live and direct níbikíbi káàkiri àgbáńlá ayé ẹ lọ kan ní ìbánidọ́rẹ̀ facebook ìkànnì lágẹlú 96.7 FM jẹ́ kán mọ̀ fanfami lórí facebook lórí tiktok at top striker 100 ó yẹ ẹ fọ́lọ́ ẹ like ẹ share ẹ Newcastle United ọ̀rọ̀ ti wọ̀ papọ̀ láàrin àwọn àtikọ̀ ti Monaco AS Monaco látòlédè France torí gbé agbábọ́ọ̀lù kan bẹ ọmọ ogún ọdún ni ọmọ bí olédè France ni Alhaji Bamba defensive midfielder oró ni o ẹ wo ó ti ṣe medical lánàá yóò gborí wọnú gan Newcastle torí gbé ìran kan lọ ìran kan dé ni o bẹ́ẹ̀ bá gbé wa ní Sandro Tonali bẹ́ẹ̀ tuntun múra láti gbé wa ní Bruno Guimaraes àwa náà ò ní wúra wá ràn o Alhaji Bamba ti gborí wọlé wọ́n ní mílíọ̀nù 15 ó lé gbẹ́sẹ́gbẹ́sẹ́ £35.5 million lọ bá wọlé o torí pé £30 million gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ o ni wọ́n rà lọ́wọ́ Monaco add-on o ni £5.5 million ṣùgbọ́n o sell on clause tún wà lórí ẹ̀ tó jẹ́ 50% o ní gbogbo ìgbà kí ìgbà ti kọ Newcastle tí a máa fẹ́ ta ọmọ ẹ̀ watch out for Alhaji Bamba ní sáà tá a fẹ́ mú yìí gbogbo ẹni tí ó rà ní ọ̀sán o wọ́n ní owó táwọn bá pa àwọn máa ná wisely lọ́dọ̀ tàwọn ni àwọn lọ mọ mú àwọn ọmọ wá ẹ̀yìn ẹ̀ mọ́ wá rà ní 120-150 wọ́n bá ti sin Alhaji Bamba díẹ̀ náà wọ́n ti mọ̀ pé Man U tún máa wá Abasna àbí Tottenham ọgbẹ́lọgbà ikọ̀ Gunners Newcastle ti jó di mímọ̀ fún ọ wípé lóòótọ́ láàrin ẹ̀yìn àti agbábọ́ọ̀lù tẹ́ fẹ́ gbé Bruno Guimaraes ọ̀rọ̀ lè wọ̀ láàrin yín sọ̀rọ̀ ti wọ̀ láàrin àwa àti yín bí torí pé wọ́n ní gbogbo fìrìfìrì tá ń gbọ́ gbé ẹyin ẹ fẹ́ kó £70 million kan wá ẹjẹ́ mọ̀ tanra yín jẹ kẹ́ ẹ mọ̀ yọra yín lẹ́nu kẹ́ ẹ mọ̀ mọ̀ wẹ́ẹ̀sì owó ńgbẹ́ ẹni ẹyin ẹ lálàá ńgbẹ́ wá lálàá ẹ wá rí lójú oorun gbé Newcastle ṣe tán láti assist yín bẹ́ẹ̀ bá kó £70 million débẹ̀ ẹ ń tanra yín ni o torí pé níbi tọ́rọ̀ dé wà yìí owó rè ọjà rè ni owó gidi lẹ́sì sọ kìí ṣe pé màá sọ pé ẹyin à ń kówó rédè rèdè £70 million owó kíni ẹ̀kọ́ àtàkà Bruno Guimaraes jù bẹ́ẹ̀ lọ kódà wọ́n bá tún lè pẹ́ jù bá ń lọ ọ̀rọ̀ ó tún gbẹ́ sí ni o lóòótọ́ àjọṣọpọ̀ ọ̀rọ̀ ó ti wáyé láàrin Bruno Guimaraes àti Arsenal kódà personal time ó ti agree personal time ìyẹn ló wọ́ ìyá tí ó mọ̀ gbà wọ́n ti jọ agree ṣùgbọ́n Newcastle lọ́rẹ́ mọ́ borí yìí o lóhun ò ní gbọ́ òun ò ní gbà o gbogbo tó wà ń di ọ̀rọ̀ iná ní gbé Newcastle ọ̀fẹ́ ta Bruno Guimaraes ṣùgbọ́n tó bá di kàrán gídá pé wọ́n á fẹ́ ta last wọ́n fẹ́ ta lówó tó yẹ pé Arsenal bá rà tán wọ́n mọ̀ padà mọ́ kábàámọ̀ pé kí leléyìí ọ̀dà pé tí wọ́n fẹ́ ṣe nu ẹjẹ́ á máa wò bọ̀ ikọ̀ Manchester United náà wora wọ́n ràn mọ̀nàkà yìí wọ́n ti ń wo agbábọ́ọ̀lù kan nínú ikọ̀ Bournemouth Tyler Adams ẹ mọ̀ pé Man U wọ́n ti ná bíi £85 million kan lórí agbọ́wọ́ àárín méjì ẹ sì mọ́ gbàgbé pé Michael Carrick sọ ó ló ku agbọ́wọ́ àárín kan tóun nílò ó nílò agbọ́wọ́ àárín kan agbọ́wọ́ ẹ̀gbẹ́ àti ọwọ́ iwájú bó ṣe sọ́nù ṣe wá rí agbọ́wọ́ àárín míì tí wọ́n tún ń wò wọ́n ti ń wo ọmọ Bournemouth o Tyler Adams £35 million ní ikọ̀ Man U ń pèsè lẹ̀ báyìí wípé àwọn fẹ́ kó lè lórí ẹ̀rọ gbà wípé wọ́n ti ná bí 85 náà méjì kan lórí bàbá ro 35 mọ yọ mọ lọ bíi 120 kọ́hún ẹ rí bá ń pé ọgbẹ́ láráyé ń dá àwọn ọ̀dà bíi Tottenham ọ̀rà kan 100 ọ̀rà kan lé 85 £185 million fọmọ méjì ṣùgbọ́n Manchester United ní we are big bá a bá ra gbá bọ́ọ̀lù òun kọ́ ní ọ̀ṣọ́ adé èèyàn awa la so de eyan fun die yagbabolu kan o le ku an papa mara nibi ta ba igbesi aye wa de yi champions league la ti igbari ni abi league la ni ken ale ma tori ko ti e wa aye wa ma gba ba gba bolu o ba egbe bolu o ba ro mo to won an gunners ni e le ma ra awon ogba champions league ri lawon eyan ni man ua kilo te nle oko won lo ko ko alaye oro lawon se o eni to ba wa taba kore tu be se ni o ke se gbe awon mi ni enikankan o oro lo ko mo ko mo ro wa o e ma riri gbe boya won fi ebu arabu enikankan awon try lati tan mole si gbogbo n to wa nle ni be yan ba ra gba bolu ti o won ti o won bi oju bi gogonas yo ti igba kan ri o lo le ma le pa gbe yin avi go won gba avi go won gba se man yu do ti agba champions league bi igba bi meta se le ni kan ma le champions league mo moni agba bolu tan ko jo yi e ri film o awon eyan si tin gberu mo kaaki won ni lodun 2010 odun 2010 to lede spain ti won gba ife eye agbaye sa to gbenu le bayi 2010 2011 bayi man u lo gba league ni le gesi now spain to ti gba idije ife eye agbaye 2026 sa 2026 2027 jo le ri bebi ki man u o tun gba league eyan ni sa ti nbo Aku ojumo ogbeni ti ja ni oloko dana.
1: Aku ojumo atokun aku ojumo ogbeni arale.
0: Bakan na ogbeni atojo lateju.
1: Aku ojumo atokun aku ojumo ogbarale.
0: Mr. Orila Babo aba fi orisa sile tori pe nigba ti ori ngbe ni ni bolorisa wa.
1: Eki o sha lobo kina faso.
0: Eki awon arale.
1: Oruko temi na bi wa sinu mo ni Yusuf Akorede wa bakila fa. Mi ke nto kan kan mo ni pe aku re se nbo mo to je ni ko ni mo ko ni wa. Abu ojo ni lonu to kan wele ni jo lonu jo baje akun raje opo ma se loke
0: Mr. Orila Babo en gege bi enikan ti eje ipe ki la le so fun wa nipa ori
1: ori ori end
0: neck
1: and abori and
2: ori leg nti won bo le ni
1: end
0: ori head
1: ori ro pe
0: eyin gege bi enikan e ta le so fun ke to seru eleyi mo e fari leyin olori lagbo kilo le te dodi eleyi wo lasa laaro e
1: tan ni ori tan tan
0: olori re to joko yi e re fari leyin
1: ori ti be lorun yin ori ti mi na be lorun mi o ka lu gbo de
0: olori iko yi
1: eh se olori iko se wa ti amepo olori ti
0: be le so fun olori e to e fari leyin olori
1: okay
0: olori lo joko yi e re fari leyin re ta le so fun
2: Nama ni lo le pada si se le
0: ri pe si ba di pe won ni e lo le ori pada se le ri pe bi e ti fa
1: awa ale ni ko le ba kaso ni mi ba fa si
0: kaso ni baba o ya mo wa pa lase fun o laaro yi
1: ya dide
0: dide bo se wa yen ko re le ori pada
2: mi ba lo le te ni ele
0: mi ba le run onirun mo lori o desunu o si wahala send e si platform beyen lati be eh eja wo league nbo o league ti nbo kaluku npa le mo kaluku npa le mo world cup na la nduo de pe ko pari kaluku fe mo sra omo baba wo bi league se pari ni saa to koja lati ri pe opolopo nkan na ni o si o ta si opolopo na ni o nilo atunse lawon agbala kokan mo fe kankan sare so nkankan bi abi bi meji nile gẹsi ni pẹlu bi dunadura se nlo yi ta le ri pe o jointi on jawe sobi ati ta ni obikita boya ti o kan bikita ti kan wo pe am okay na
2: awo iko Chelsea le mi ri gẹ bi iko to je pe itanje gbo tan se yen on fe se bi igba to je pe won mo ti won se ṣùgbọ́n nígbẹ̀yìn gbẹ̀yìn ibi tí wọ́n fiílẹ̀ tí wọ́n fẹ́ mọ́wọ́ bá yẹn gbogbo bí tán padà mójútó yẹn kò ní jẹ́ bí kíbẹ̀ ò padà wúlò.
0: Ìtànjẹ́. Kí ni ìtànjẹ́.
2: Bẹ́ẹ̀ni o tán ṣe ń sà tó kọjá tán ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ó fẹ́ súnmọ́ tán ṣe ń sà tó kọjá wọ́n fi bẹ̀yẹn náà lẹ́ẹ̀ wọ́n tún bẹ́ẹ̀ ṣe.
0: Ibo gẹ́gẹ́ lọ́yẹ̀
2: wọ́n. Aṣọ́lé. won soro asole o de agbogbo na ko wole nsa to koja ai moju to wa ye asole yen ko pada je ki awon eyan foju sibe yen pe ibe yen se daada
0: bi gba teyan ba fe se inawo party to pa malu mewa to pe lere owo ye bi ye ti an ma so ti o wa gbe msi gidi
2: ben
0: inawo won wa dojuru bi bi ori agba ni wa ko epo
1: so la ko ni ro pe gbogbo won na ni ta wa so ran pa pe iko moju to re lopolopo gba ko risa ti kokon kan ba re na ni so bo ni si se to mi sai re iko chese position tan bara won ni sai o ti di pe kan na ma tan yan o ka to konto ri ko won ni wa so do won
0: e tan ni won na o ma lu bayi
1: won lu tori pe mo ro na nkan mo yen tan ni so pe agba bo ni mo bo mo lo European competition kankan
0: won gbe freak up ati karabao
1: gbogbo eyan bi gatan ba je bi awon vantin 100 awon fuam lo
0: won ma pade awon o siri
1: gbogbo won ba ni o du level me lo for now so e mero pe en ton help man united na se ko en ton na bi o pe won na na kunya won na nkan won yo ni so a fe gba champions league certain bo
0: won si mo pa o pawo
1: so won o pawo so won na an du lori pe ti o ba ti so po wa pe se nene gbogbo every agbamolu kan ti kokon fe sign lati na
0: ko anderson
1: and ederson nigbe yen won ni awon to ni le mo tori pon na ti ni nkan mun ye ta re wo kwasna ni si ilo fati ye kwasna na fi bi lo pe gbe bu ma re si wa ni raju ye bayi lo won si ni
0: inu ila ilo
1: pe dandan agba wo gboro wa do wa
0: ibi asi fe ra si ge se pe won lake eyan nbe
1: wa eyan po nbe so te ba fe ta e ta
0: bi ara kun aso gbagi
1: be ba ta e fi le so gbogbo ru awon eyan be yen won ni suru even they don't recall Liverpool gbogbo yen won calm but say you come to Tottenham Hotspur ti o ba ro mo lewo to won omo ni lo odo re
0: de pe lon lo yo lo so do to ko ya ni sa to ko ja
1: owo to fi ro mo bi o se ranu to ba fe pada si po re to wa
0: tele top 6
1: o gbodo nana kuna ko to le meet up on town yen fe lodo so emi ro pe n to nfa iduna ru
0: awon lo ai da so le Chelsea nko
1: igba won soro asole boy bi eno n to mu camilla fun oju pe ona kan na won ranjuma mike magnan kan na won san soro re pe won fe ko wa da ko won magnan kan na me so bo mo ko ti ngba won cup ti pari
0: ran wo ri ran epo mi
1: soro lori ohun gangan ma so lori ohun gangan na o si better Sanchez
0: and
1: Kobe at the judges and so but can't what is sorry to rasoli ni ojo won ni ojo ri to pop
0: ben
1: lati ni ojo ni so emi ro pe ta ma soro magna o si better
0: olon ba fun
1: somebody say tori ti ru awon Sanchez backup keeper le kan je so bi aba te won to wa ni je backup won ni lu en ti o fun ni
0: competition
1: ta no fi jawi sobi tori gba mi nbe to pe en te ro pe o da o le pada di number 1
0: ngba ti o re eyan lelere
1: ko re ni lelere to ba re ni lelere ohun
3: ohun charity asole ti awon eyan toka si ninu ko igba gbawo lo Chelsea emi ori gege bi pe ara awon bi ti won ti ni isoro isoro temi le toka si ninu iko yi oju nje Chelsea gogon ni defender gidi
0: won ti fe ra Massense Lacroix
3: won ti fe ra
0: Lacroix o ti e ti le to lagbe
3: so ta ba
0: won ti na won ti lo 5 million pound la pa agreement yen
3: so ta ba Lacroix yen nikan leyin yen se awon to se adara bi oyo awon yen na lo ma support e awon Chaloba nkan kan yin
0: Chaloba is a good
3: cherry se e ma fi bi ti awon Van Dijk lo weyin fun ko egba gba
0: bo iru Van Dijk na o le po re
3: ko se e ma gbo se a ma wero awon jo stone ninu ko egba gba bo
0: Van Dijk on gan na ti
3: awon ma gba tan so pe won o da ninu man yugo sha ma bi ma compete pe lawon yen seri ti asiri aso le ba fe tu defender gogon na lo ma ko tu la seri because ko se ba so le na se fe da ti eyin won ba ti ni ko eyin yen
0: da won kankan be awon second be to ye ka so le o se to je primary assignment e surfing the ball and number 1 ni e to ba mo se se defender na na
3: ta ba
0: na fe ti nbe na
3: ta ba wo ni se ta ba wo dada ta ba wo team mu nje awon gogon so lu ko ni gogon to fe ko iko yin na so di nje awon gogon so bere ball ti e na la teyin so ara awon kokon wa to ye pe o ma ni se
0: pe won fe bere la teyin o re eyan bere re fun ni
3: so lati jo iwon re emi lapodo titemi keeper ko ni issue tawon ni
0: tawon kini isoro
3: defender gogun won need the defender to je pe ohun na a le so pe yes a mo pe agba to ba je yokun abi meji na ni a se a le fun yon ni for kan ba
0: ojo ti lo laaro yi eya to ba do se ka ti owo waju iko ojo ti ti fa gbe Mazen Slakwa lati nu iko Crystal Palace oro ti wo gan bi mo se ngbo £55 million yen adeun yen ti wo awon nkan kekeke kan lokan ko boya bi adon abi awon oro kekeke sa sugbon Mazen Slakwa yo da po mo iko Chelsea £55 million ni agreement yen bi mo se ngbo o gege bi iroyin ta ngbo o £80 million ni Palace da lati nu ko Wolfsburg £80 million na won lo naira sugba bayi won tin wo pe bi £55 million jesi osan bi oro de duro nu a te owo waju o ba de losan esi mo gbagbe play 30 gege 30 ticket lori ti cash laaro to gbe half a million be nle o ma po ogbo on lo bayi o ni seren we ko mo loye gbagbe o ete se nto se bayi ojo nlo alejo wa nwaju mi gbogbo yin le ti men ti ben waju mi gbogbo yin le ti ma abi de ba fe sabosi loku be ba ni sabosi everybody ti men to wa nwaju mi a ku oju mo oruko yin ati le se ten soju ni kikun ni o tawon ololufe o fi ni
4: inu ni o kikun ti mo mi e ka ra gbogbo le oruko mi lo dede kende Christiana loko dan roju wa ni
0: oju buruku ni o oju buruku ni mo fi wo oju buruku mo fi wo lawo eyan tin ko iyawo wa iyawo wa iyawo wa so o ri pe o ti lo fafa gan bo se je niyan o ti son kikun I love this girl honestly okay e se ku love o olorun o love eyin na o e ma ji oju bi te ti love eyin na le se gan o okay sidike aye ti mo won no bi se dense ma ji agba o si nbe sugbon awon mi nbe to ye pe won sese tun mo won loni ni boro ile aye se wa niyan an kan si ti a mo won to ye pe won doubt e tan mo le sin ti sidike nse fun a aye to gbo
4: sidike ki e fun awa eyan awa ara ilu lati ni awon ko ti a nlo ninu ile pelu irorun irorun ati ma somo die die lai si ile kokan lori e a fe ra nkan ilo ni ile bi abi pot ni gas burner solar freezer inverter generator e fe ra back school fa awon omo yin e fe ra lunch box ni food flasks generator bi mo se so then washing machine leyin onje bata ti aso ni kan ni CDK uta de ta jewelry ni kan le ni CDK so yi to de tun ta ni oja na no ni sidike atuta fun wa na ka de ma so we die die lai si ile kokan lori e ti ni pe ke download sidike ni play store or app store
0: okay
4: CDCARE lati ba sidike do pa si lati dati janfani so die die yi te ba ti download app wa ba yen lafa lati so ni oso se tabi ni osoosu ele mu lati 2 months ti si de odun kan ati lati 4 weeks de 48 weeks awon kan ma ni pe se te ba san 50% la ma gba oja wa rara te ba ti sanwo yen de ilaji installment plan ni le ma gba oja yin en to mu 48 weeks lati fi ra TV nisinyi ilaji 48 weeks after 24 weeks le ma gba television yin e le ra TV ke ra phone ke ra laptop ke ra AC ke ma ra papo ba yen ti e de ma sanwo de die te ba ti de ilaji installment plan te mu si CDK ni lati deliver oja yin fun yin
0: CD okay
4: e fe ra moto ni o e fe ra okada ni o keke ni o Marua CDK enter
0: CDK won o ni WhatsApp group
4: ah ni o
0: won o ni Facebook
4: group
0: te yan tin gbowo won o gbowo lowo eni kankan ni WhatsApp afi Facebook o
4: ori
0: app ti e download yen te register oruko yin si
4: then o ma je CDK / oruko yin e ma sanwo si
0: ibi te ti se wonu o won e ma je ka nikan o gbe yin mara o
4: era irinse ni ko se we sewing machine your wedding machine everything lo wa ni CDK
0: ni bo office
4: won wa o so wa ni apata ni waju Finreal supermarket ni apata e le pe apata si 0707460 3911
0: okay
4: 0707460 3911 ele to wa ni junction veterinary ni mokola ele pe wa si 0707454 3011 0507074543005 ah taoja ni office wa ori app latin ta ko ma ni ko an fe wa gbe solar freezer lo office wa ko si ni office e download app cdk ke de ni afan lati ra san die die lai si ele kokan lori
0: nigbati ya ko re wole gba awon eyan wole o ri pe ngba kan to te bere promo cdk energy yen po sugbon si o ti di rorun o ti di oko re ti gbe ginger se laare pe won gan ti wa flow gan lori mi lori mic unlike before
4: eh
0: wa na ri be
4: mo ri
0: be ah ibi
4: ti o ti train mi gan privately
0: privately o sorire omo ti mo bi omo gidi lo ah
4: ti wa paro ni o ma train mi
0: o ma train re privately o se jare o sori o ti e ki ya ko re
2: omo eti se ba se fe
0: o gbe o tun gbe mi debe
2: asoloko mo tin se asoloko bi se asin dana la benu ni
0: omo yi oro to ba tin ni se pelu private
2: private
0: inu ya re ge du ya
2: so la privatization
5: ori bi ora ni bi ra ta fowo je
2: private
0: ebo lada
2: o lo ba ni oko osinu ile
0: oko na ti bo
2: eri pe ko ja won iwon imo nse dada
5: ise mi oja sasa
2: oro wa pada gbo
0: privately yen le bo ti ogbo keyin
2: ori oke ti mo mu oko awon mejeji lo ni lo pada si se yen
5: ti bo
2: ni so fun
5: adugbo yin
0: o nka ti kati
5: iwa gan lori oke ori oke mo ti lewu ni isi
2: ori oke mo mo
5: so mo na ori oke ta mo banditi ba wa pa le re mo ma yanju re ni
2: so ori oke bi mo lo to ba fe pe o wa fe jinjo to yeyan o jinjo to yeyan ile kan ni de ke le jodo wa ti won wa ti gbe ori e so tan ba si duro lori e ba ma wo gbo awon ile ni
5: ibe lo lo
2: so oke ni
5: iwa ni kan lo wa nbe
2: mi ni kan ni mo si lo bi wakati meji nbe
0: lo lo wa
5: adu lo lo ile
2: lo wa ile lo wa
0: won ri ran ri o lado
5: ko wa pe awon kan tin goke bo mo ti owo ba te oni isin ta ba pale re mo mo yanju re ni
2: ori oke adugbo ni
5: mo ti ori oke mo ti pa mo ti da lohun n to so na ni mo so
2: e ma wo won tori ajaja oni ta ni pariwo lekule hun tori omo re me lori oke o ise re lo pada
0: se wo bi mo ni
2: se bi mo le bi
5: yin o se mo na bi ti
2: oro leyin o ti ko omo
5: omo adu afomo re
2: ni mo se ti
5: pe adu afomo re
0: wo la buro ha re le mo lori omo omo
2: se bi kankan na jo gbogbo wa
5: kankan na ko ai se kankan na
2: ai se kankan na
5: a mo ri rara nbo lati mo
2: bere lawon olopa kini mu mi ni joni isi bi mi erin lato kan to ye ko wa ba mi
0: nbo won ti mo
5: o lo gba won we inu ui
2: inu ui igba ta se idari leko ta gbangba emi ati
5: olopa won we mo wa duro na se wo je ui ti
2: aso ria se mo ye ko wa ba wa ni pe eyin sesede ni o ko mo bi o e ba fi le o olodun lo ni ka foro mo luabi soro ka won olopa na
0: ore gba won
5: o lo gbe olopa won we
0: o ye ga wa wo la bolongo la
2: yin kilo de lai pa yen awon kan po mo
5: ko je pe baba wa da bolongo won lo ti wa bara
0: won ti transfer re lo si bara
2: e wa
0: eyin
2: omo se fi ye
5: o ti se pe boya o kawe
0: iri
5: won kan
2: ko ko be iri
0: so fe gbon
5: se ignorance wa
0: sori sori traffic foundation town wo nigeria ta mu loko
2: e be ni di agidi nbembe
0: crime man
2: bi kenya ri zebra crossing ko mo duro fe en to fe phone gbogbo e be ama ri o mo fe nu
0: sori sori sori sori sori
2: o mo rerin zebra crossing
0: ma gbo sori ti o ba je yi pe ijoba ba fe se dada sori gbogbo traffic rules ta won eyan ma violate iya gidi lomo ye ki won
2: mo le dan wo lu ebo
5: sori to nse bi pupo lo
2: won mo
5: se ni
2: o le won mo
5: so je fe apere ko fun o
2: won mo
5: iya na lesi lo yeun so mo pe iko lo sonu apata iko ya sonu alesi lo ta ma nbo lati ya ganku se wa ri bi awon oni micra won mo gbo bayi ni isin bi won ba fe lo si ona apata so mo pe ona bi ti ko ye ki won duro si un alesi lo ni opolopo
2: eh to fe ya wole un
5: won wa ni duro si be won wa lo ma park segbe bayi won mo park segbe bayi won park segbe bayi pe ki won fi true ona alesi ona apata ka won le mo sare lo so wa re
0: mi wa iwo to wa legbe yen yo ya la alesi
2: lo yo won kan mu mo yin lenu ni
5: won kan atolokara
2: won gbole si o lenu ni
5: lo ba ma di wo do it my car e ko boya ignorance ni se ra won ti won to ka we to wa nu moto ti won gac so
0: ti won
5: awon na o tun wa lo re to
2: e won wo pe ibe ya
0: Sorry. Awon kankan be to ye kije bo afi ma make owo lo ni.
2: Ni Kenya jana.
6: bi koko da traffic light
0: to je yi pe owo de wa nbe
5: to wo wa nbe e te pe siku siku ba lo ye mo mu
6: kilo bi se yi
0: at least ba bi enikan ba lo ewon osu meta
5: fun
0: traffic rules violation ewon
6: ti e ko gun gowo gidi lo
0: gbe no fine no ba ti fine so ewon ni bi an se man se ni ilu ebo ni yen
6: o gowo gidi e ma me ki owo
0: fine ni
6: igr
0: to ba wa ri fine san
5: o sa le lanu odun meta won o mu o
0: Benny come out there, one family can. If you buy Lumi or Wamato, wrong
5: one family.
6: Wait, wait, Thomas, eh? And that's what I can make a kilo going with
5: Lemon. Tell darling, make
6: you go.
5: Eh,
6: what you call down?
5: Nipa, no, let her know me to
6: your mother. Your fellow, then you're about Kojang Bana, your contents oil.
0: Wow,
6: ìjọba ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ń pawó lórí ẹ̀
0: gan
6: mo fẹ́ san 5000 kan ní ọdún kan ọlọ́run lọ yọrí gbogbo tó kù lọ́wọ́ mi ojú 3-5 lọ ìdí ẹ̀ sí ẹ̀ náà ẹlẹ́ẹ̀kejì sí máa lè ìgbà àkọ́kọ́ tí màá kọ́ dé Èkó fúnra mi ni ó ti pẹ́ o mo wá ń bọ̀ ní Ìbàdàn padà tí mo ṣe mo ń bèrè lọ́kẹ́ àbọ̀dá bó ni màá ṣe wọ ọkọ̀ Ìbàdàn wa gbèrò ń tirẹ̀ tọ́lọ́run ojú ẹ lé o sùkọ́ bá mi sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ lórí àbí ẹyin ẹ ti ri ọkọ ìbàdàn o garage ni sọlẹ bo mo bá ní mo ti gbọ bẹbi se kọmọ kan bá lọ fún lọ bá ní ẹgbọn n bá wẹyìn ó ní ẹ mọ fo ẹgbọn kí ló ṣe pèmí ó pèmí ni ẹ sàbò mọ fóònù o ẹgùn bíríjì ni o mo bá ní mo ti gbọ sórí mo ṣe wá fẹ mo ti gun ìpele kíní gòpele kejì staircase mo wá wẹgbẹ àwọn èèyàn tí àjọ dúró tẹlẹ wọn ti fẹ fóònù wọn ń gbọ́n tóbi márùn-ún mẹ́fà máa ìgbọràn mọ̀ sàjú ẹbọ lọ mo se gun okele in ti gun ese bi mefa won ti bo saarin meji won ti funa saarin meji mo gbe oya yin ti inu awon kan wa nfa waya bi awon telecommunication yen laarin titi awon nsise lo won de koto awon ba funa daarin pelu won kin to mo se le bayi won kan pale won mo ni ase awon olopa nu in la won je de koto te nfa waya bi ese kun anu
5: ni wọn rò pé àwọn fa wáyà
6: yìí. Àṣẹ ti gbé kó rò pé sẹ́gbẹ̀ẹ́ kejì.
0: Wọ́n tó ti wà nílẹ̀.
6: Mo wá bẹ̀rẹ̀ nǹkan lẹ́yìn oníkíni 5000 wọ́n sọmúnà. Èmi tí mo wá ní 3-5 lọ́wọ́ ní kí ni. Wọ́n máa ru yín lọ́rọ̀
0: kẹja aláwùsá. Owurẹ̀ fẹ́ ra ọbẹ̀ dírẹ́fà náà ni pé.
5: Ẹ dákun ẹ ṣàgbẹ̀mídé tó gèjì. Ìyẹn mọ̀ bí ṣe délé.
6: Rárá pété tépo tí wọ́n 3-5 ni ọ̀ wà ní gbẹ̀mídé Ìbàdàn. Kódà owó tẹ̀yìn ò fi ṣe 5
5: gbẹ̀ngàn sẹ́wọ̀n. Kò sówó lọ́wọ́ rẹ̀ jọ
0: náà. Ìjọba.
6: Ọ̀rẹ́ ẹ mẹ́ ẹ̀mẹ́kì owó ń bẹ̀
0: o. Ọ̀rọ̀ violation of traffic rules yẹn. Ẹ̀mẹ́kì owó ń bẹ̀ ẹ̀ má fi ṣàwádà. Iná bí òtí ẹ̀ ṣiṣẹ́ máa ń tiẹ̀ iná tàlẹ́.
6: Bóyá bá ti rẹ̀
5: jó.
0: Wọ́n ní bá ti rẹ̀ jó. Àwọn iná tí òṣìṣẹ́ máa ń bàjẹ́. Ọ̀nà
5: oru ni won wa be
6: e mo ijoba yo nkan ijoba
0: je
5: mo e mo ijoba nisi mo yo
0: e mo ba te bi lo ijo kan mo funa ba nlo joda mo da ni meji mo ara won loso green mo
6: ye pada
0: mo tu pada
6: iye na gbere japa ja pada
0: e je ma lo ago mewa mo n pada bo lago mewa mo n pada bo ayi ko to ti kase o bó ṣe jẹ́ nìyẹn lápá abẹ yẹn títí láyé akínsọlá controversial newscaster zenob ajá zenob òun àti abídèmí ọ̀rọ̀ àgbà wọn ó gbé yín débẹ̀ ẹ̀kú kalẹ̀.
7: Lajiru FM 96.7

0: gelu 96.7 FM oke to gaju oke lo ninu edoki iroyin ta tun gbe kayin mo gogo bi te ba lori ofe ati anfani lati wa fun taaro tuni la nkin o wi pe e kaabo si ikanni ile fofu balala wa ladugbo felele nilu ibadan ti ani ayin titilayo akisola na loruko ti mi
1: e tun ku ojumo e ku ojumo e ku ojumo mo lakotun bo bi e tin lanfani ati mo gbo wa looro tuni edoki iroyin to kile falafala la tun gbe kayin mo le kan ni la ginu 96.7 FM abidemi loko temi akade loko baba to bi mi lo mo ro agba bi o ba se looro baba pe ti a mo se lojo le kaabo sori edoki iroyin
0: awon we iroyin ojojumo lewa Nigeria Guardian The Nation Daily Post
1: Punch
0: Tribune Punch awon na wa sode laaro yi o e je ke mi bere lati nu we iroyin Guardian akoko iroyin to jade nbe lo salaye lati odo awon egbe omo leyin Christi ta mo si kan eka ti gusu iwo orun orilede wa Nigeria ona ni won ma ti soro wi pe awon o fowo si o ofin tutun eleyi ti ajo esoju popo ti won se gbe kale ni fun odun 2026 to jade ninu ofin won to tun se afikun re wi pe gbogbo enikeni to ba ti duro nu inu bosi ti pe Jesu loluwa ko yi po pada egba Jesu ni oluwa ati olugbala yin ohun na na so fun yin ke ma ba wona
2: la le peju
0: ah
2: yi pada
0: won mo mu ni o to ba si ti mu yo san wo torun won lawon o fowo se pinpin ke mo so ni kan soso e mo gbo gogo re ninu royin fun ti aro to ni
2: ah olo fafa o
0: ah to ba lo gba agoda ni
1: se pe daddy ati mommy mi la aro yi
0: won mo gba ni o nbo ka royin
1: eh iwe royin iwe royin di gaja ni ti sora re o iwe royin di gaja na won ti mo mu kokoroyin akoko ka laaro tuni won ni awon ti won je omo egbe oselu PDP che je igun wike ah won ni won mo ti gba secretariat yen office egbe oselu PDP pada ni ipinle Oyo sigun oju ewe keta iwe royin di gaja lo wa o
0: ninu iwe royin di nation se gbagba awon iroyin kan to garanrin nle ni ipinle Oyo eleyi ti egbe oselu APC eka ti ipinle Oyo ti won be si ni takoto oro sowo si ijoba ipinle Oyo yun gomina se makide lori ajo eleyi ti ajo EFCC mu were lo sodo ijoba ipinle Oyo pe elejo je ni waju wa o e le sa lo bi kankan bi ti wu ko mo ama ijoba ipinle Oyo na ti soro pada ipe de play se awa n beru ajo EFCC nibo lati mo beru melo ni ara ajo EFCC nigba ta le bo leru la ma beru won mo soro gan mo ni ile mokun ta lo soro loruko ijoba ipinle Oyo laaro ina le tun bo
1: iwe royin di gaja Daily Post re won ni ile ise are ina ni won mo ti soro ko bakun gbe si Atiku Abubakar ni ti somoye fun ipo are lati na egbe oselu ADC lori nto je mo wipe ima lo re ba ile America soro igbe se ranwo fun orilede Nigeria oro yi awon te nbe nbe mo o amo sa won ni aisin be ile ibon dadi soro gbe si ile ise are orilede Nigeria ina ni Atiku Abubakar lo ti sapeju wipe ha to ye ke ku akoyawo ki e salaye bi oro deduo lorilede Nigeria afi oro ko ba kun gbe ebu ina le mo bu lasiko ta wa yi o
0: to won ni bi ole ele o ba si ti ta ole jani na lo di fa fun iroyin yi tin be ni owo temi o won ni le so mo logun la wa Nigeria won ti ni won wa osise mo logun kan o eleyi to je pe bi won tin se aso fun awon mo logun la wa Nigeria o na ni o ti gbe nsise won ni ogbeni ba na papa bora
2: o japa
0: ah ni won ba ri ko so fun le ise omo logun pe n o wa bi ise mo aso ni ta so fun
1: awonu absent without authorization leave
0: awoni awo ti sa lo ah
2: o japa
0: ajejejejeja aso ni ta
1: aso fun awon ti wa bi
0: awon eyan wa
1: ti bi so won oni ri bata wo
0: si ah ti won wo si pa
2: ni wa lawon ti
0: to ba ti bo lo to ba go ko ye wa mo to ba ti bo lo kan ti moto re to ri pe koko mo wu ese won to ba ri pe won ni come lasu
1: come lasu si godo duru dada
0: kan sa re ni o ti won sa re to ja pe
1: to ba ri pe slipper si
0: se afi bi
1: da pa muri ba
0: afi bi irungbo afa be ni
1: irungbo muri ba si boko ba ti muri ba si bi le kon sa lo
0: tete mori wogbo mori wogbo won kan lo re ka so sorun ni awo to so lo ka so won ti nwa awo won ti nwa kini tun awo to wi le kan
2: no absent without authorized leave o lo la igbase
0: eh eh iyun na ni ito pe na ni o gbe lo suku rara ito pe

0: ìdọ̀kí ìròyìn.
1: Ẹ̀dọ̀kí ìròyìn wa gbéra tán báyìí lágẹ̀lú 96.7 FM. Òkè gájò kẹ̀nà ń pè bí tá a wà yìí ẹ̀sìsì funfun ológbéra tán o kútúpà kútúpà ẹ̀já lọ. Ní pápápá bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́wọ́ ẹ máa wò wá. Níkànnì ìbánidọ́rẹ̀ Facebook ti lágẹ̀lú ẹ̀tẹ̀ sójú ẹ̀ gbogbo bí gbogbo ẹ̀ ṣe ń lọ nínú kulù gbọ́nsánfẹ́fẹ́ tá a wà fún tààrọ̀ tòní lẹ́mọ láǹfààní láti máa rí àti láti máa gbọ́ ní kitikiti. Àgbájọpọ̀ ẹgbẹ́ ọmọlẹ́yìn Kristi tá a mọ̀ sí CAN ti gúúsù ìwọ̀ oòrùn ẹkùn gúúsù ìwọ̀ oòrùn orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ni wọ́n mọ̀ ti sọ wípé àwọn ò fọwọ́ sí o àwọn ò sì fara mọ́ ìgbésẹ̀ kan eléyìí tí àjọ ẹ̀ṣọ́ ojú pópó tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ fi síta gẹ́gẹ́ bí òfin tó wà lára òfin ìrìnà lórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà èyí tí wọ́n sọ wípé ẹnikẹ́ni tí ó bá ti láǹfààní láti wọnú ọkọ̀ jókòó nú ọkọ̀ ni kó o sì débi tó ń lọ kí ọlọ́kọ̀ kó sọ ọ̀kalẹ̀ kó o mọ̀ lọlé mọ̀ wà dénú ọkọ̀ kó o mọ̀ ta gúgúrú tàbí o mọ̀ tẹ̀pà tàbí kó o mọ̀ ta bọ̀ọ̀lì nínú ọkọ̀ wọ́n ní ṣèyún ò lé ní tàbí kó o wá wọnú ọkọ̀ kó o wá máa bẹ̀rẹ̀ sọ fún àwọn èèyàn pé ẹ gbójú sókè ayọ̀kẹ́ wò mí ẹ wo ọwọ́ mi dáadáa ṣé a rí n tí mo gbé dání yìí oníṣẹ́ méje ni bó ṣe ń wo ara ríro bẹ́ẹ̀ náà ló ń wo ọ̀pá ẹ̀yìn bẹ́ẹ̀ náà ló ń wo inú rúnrún wọ́n ní ẹnikẹ́ni tó bá lọ rèé máa tarú nǹkan bẹ́ẹ̀ nínú ọkọ̀ tí ọwọ́ òfin bá tẹ̀ á jẹ́ wípé ó ń fi ara rẹ̀ ṣeré nu ìta ti sú tàbí kó sọwọ́ ọ̀tọ̀ràn bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀rọ̀ ṣe rí o fún àwọn ẹnikẹ́ni tí wọ́n bá sọ wípé wọ́n wọnú ọkọ̀ ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní wáṣẹ wáàsí tàbí wáàsù fún àwọn èèyàn nínú ọkọ̀ wípé kò sí ọba mìíràn lẹ́yìn ọlọ́run tó ò bá ti ju tẹ̀lé ọba yìí tó jẹ́ pé ọba tí àwa ń wojú rẹ̀ yìí kò sí nǹkan méjì tí a fẹ́ lọ́dọ̀ rẹ̀ ju pé kó ṣàánú wa ni bó o bá ti wá fẹ́ kọ́lọ́run ṣàánú rẹ àfi kó o tẹ̀lé ló gbé bíbélì àbí kúrò ánírání tó ń sọ fáwọn èèyàn nú ọkọ̀ bí ọwọ́ bá tẹ ọ wọ́n ní owó ọ̀tọ̀ràn eléyìí tí irúfó ń tọ̀hún tí ó láǹfààní àti san ẹgbẹ̀rún lọ́nà àádọ́ta náírà 50,000 naira ni tàbí kí onítọ̀hún lọ rèé fi aṣọ péńpé roko ọba fún odidi oṣù mẹ́fà tàbí kó jẹ́ pé àtiwọ́ àtẹni tó gbà sínú ọkọ̀ tó fi wọlé sínú ọkọ̀ ni ẹ̀ẹ́dọ̀ fojú winá rẹ o ẹni tí ṣe alága fún àjọ CAN ní gúúsù ìwọ̀ oòrùn orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà bishop barnaba akinsọya náà ni ó yọjú ọ̀rọ̀ síta fún ikọ̀ oníròyìn nígbà tí wọ́n ṣe àgbéyẹ̀wò lórí òfin ọ̀hún níbi tó gbédé dúró pẹ̀lú ipa eléyìí tí yóò ní ní àwùjọ wa pàápàá jùlọ eléyìí tó ní ń ṣe pẹ̀lú láti máa wàásù ọ̀rọ̀ ọlọ́run nínú ọkọ̀ wọn ni ohun tí ò dáa gbà òun náà ni àwọn àjọ ẹ̀ṣọ́ ojú pópó ni wọ́n fẹ́ gbé kalẹ̀ kò sì yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ torí kálukú ló ní àǹfààní sí òmìnira lórí ẹ̀sìn tí ó ń sìn ó sì láǹfààní láti sọ fún àwọn èèyàn ní àyíká àti agbègbè rẹ̀ wípé ẹ wò ó ohun tí mo gbé dání rèé o ẹ gbà lọ́wọ́ mi tó bá wà wọ́n tọ̀ wọ́n ó gbà tó bá sì wà wọ́n tọ̀ wọn ò ní gbà ní ọwọ́ rẹ̀ wọ́n ní kì í sì ṣe pé n tó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni n tó ti bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ tó ti pẹ́ ni kì í wá ṣe ní ìsìn náà ni àjọ ẹ̀ṣọ́jú pópó yóò wà ní ẹ wò ó ẹ má wàásù inú ọkọ̀ mọ́ o bẹ́ ẹ bá ti wàásù inú ọkọ̀ ẹ wò ẹni a bá mú yóò san owó ìtanràn tó lọ bí ẹgbẹ̀rún lọ́nà àádọ́ta náírà tàbí kó lọ rèé fi aṣọ péńpé roko ọba o fún odidi oṣù mẹ́fà gbáko àjọ CAN ní ó kù díẹ̀ káàtó o kí àjọ ẹ̀ṣọ́ ojú pópó kí wọ́n ṣe àtúgbéyẹ̀wò lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún o.
2: ọ̀dà ìwé ìròyìn the guardian ni wọ́n fi bẹ̀rẹ̀ láàárọ̀ tòní níbi tí wọ́n ti ní iléeṣẹ́ ààrẹ orílẹ̀-èdè nàìjíríà presidency lánàá òde yìí ni wọ́n mọ̀ bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n fi ọ̀rọ̀ ọkọ̀ bákùn gbélédè sí ẹni tí í ṣe igbákejì ààrẹ nígbà kan rí nílẹ̀ yìí Atiku Abubakar tí wọ́n sì fẹ̀sùn kan wípé wọ́n fẹ́ da omi òkè wọ́n fẹ́ dà mọ́ ti ìsàlẹ̀ kí gbogbo rẹ̀ kó lè dàrú lórílẹ̀-èdè nàìjíríà ni o nípasẹ̀ bó ti lọ ń lọ́bì lọ́kòkó dọ́dọ̀ ìjọba ilẹ̀ amẹ́ríkà wọn ni láti mọ ṣiṣẹ́ ìwádìí mọ gbé ẹ̀sùn kalẹ̀ tako ààrẹ bọ́lá ahmed tinubu tí wọ́n sì ń bilérè wípé ẹjọ́ tí wọ́n gan ni jẹ́ nílẹ̀ òkèrè nílẹ̀ amẹ́ríkà ọ̀wá bọ́ tako ṣàlàyé ibi ọ̀rọ̀ dé dúró lórí ọ̀rọ̀ náà o wọn ni Atiku Abubakar ṣebí náà ìní ń lọ rèé bí àwọn èèyàn kan lọ́wẹ̀ láti mọ kọ̀wé sí ààrẹ ilẹ̀ amẹ́ríkà donald trump wípé ẹ̀gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹjọ́ kan níjó ní ọdún 1993 eléyìí tó jẹ mọ́ mímọ gbẹ́sẹ̀ lé àwọn dúkìá tí ṣe ti ààrẹ bọ́lá ahmed tinubu nílànà tí ètí ẹ̀ ṣe ti iwo daran pere bi ti wuli omo won ni atiku abubakar n lo mo fe lo wu oro hun jade won ngba ti o mo soro bayo ona nuga onise egbagbe ni pe lodun 2023 won ru oro hun jade ngba na lohun won fa lo sotun fa lo sosi nigbe ngbeyin won ni ile ejo to ga julo nile yi o mo gbe dajo kai lori e ijoba ile america awon na si fi oro lede oro hun ti wa je rodo lore mu mi abi bi atiku abubakar ko to se lo re ru ta lasiko yi wi pe anise e ba wa bi are wa lere gbogbo awon ejo ile to ni je nile america ko wa sola yoro lori e won wa ti e waju won ni a ogbo in to fe mo se yi bi gba to fe dan kan ru lori lede nigeria ni tori pe iwo gangan lo ye ko moju to ejo to ni je o nile okere won ni esibe la bada si won ni egbe oselu olowo bowo african democratic congress adc nigba ti an na mo foro lede won ni egbo iwe kan eleyi ti arele america donald trump to ko si are bola ahmed tinubu to fi se sadan kata fun to si buo lu pe eh on si awon kankan daada nile yi oni a eleyi omo tumo si pe bola ahmed tinubu yo mo jawe olibori lori lede nigeria nigba ti omo sala yoro akowe alukuru egbe oselu adc bola jabulai inu oro re to so oni a se ri n ta won fe ki are bola ahmed tinubu se gangan ni pe oro ifese mu leto abo nile yi in gangan ni omoju to ba pa julo ni ipile ebonu ati ipile kwara oni ke se yi pe donald trump ti ba so pe on se daada n lo fi wa jawe olubori ninu oro ti e na eni ti se amugbalegbe lori iroyin fun atiku abubakar eni ti se omoye fun ipare lati nu egbe oselu adc iyan frank shaib ninu oro ti o ma salaye jade oni ah o je ti wa yi wa tan yanyan bayi a gbe oro jade pe ke salaye oro lori e in ta fi fun ale si oro e re si file a fi ebu ni sa abu ni bi eni layin o ni nkan ti ile ise are orilede nigeria ti won gun le lasiko ta wa yi o olo ti wa fi han gbangba wi pe ijoba ile yi won se tan lati salaye oro dipo be won gbe oro lo agbon bomi ni ifanfa ti nbe laarin awon ati atiku abubakar lati gba pipe ina ni an tun gbe gunwo o ni opolopo awon nkan ele ti atiku abubakar nbere lowo yi pe ke salaye ni e salaye e ma ma mu ebubu lasiko yi o
1: to won ni eni ti se oludamoran pataki fun gomina ipinle oyo leka eto royin dokita sulaiman olarewaju lana lo yojo oro sita loruko gomina se makinde ti ipinle oyo ati loruko ipinle oyo lapapo wipe awo je tete o ara o le fuwa eni ba si je tete lara nfu a ni bi kankan sa lo lori oro to wa nle yi pelu ajo to gbogun ti iwa baje lori oro wonu ati iwa jebanu ta mo si ajo fcc ati awon ajo mi eleyi ti won ni o mo sise iwadi lori oro ipinle oyo o salaye oro yen dokita sulaiman lare waju wi pe iwe enawo eleyi ti ise ti ijoba ipinle oyo digbi lo wa ko si omimi kan to mi pinpin bi ti wu ko mo to ba si je bi pe e fe ri ko si n to buru nbe pelu ajo fcc bi won ba ti to lona ofin ona ti won le gba lati bere fun ibere ohun e to je nilana ofin to si ye ko si buru awon gbe kale sugbon lai to lona to ye suke e ma tora yin de ninu atejade ohun lo se lalaye o lori oro kan eleyi ti egbe oselu progressive congress apc ni ipinle oyo so si ijoba ipinle oyo ipe wo ajo fcc npe yin e sa lo re je won pelu gbogbo ti won be ni owo yin e lo re je won ewo e ma sasikoro e ma sa lo gbangba e ma sa lo bikibi olarewaju ni seri ohun ti o mo won na gbera panu lati lo si waju ile ejo ti ijoba apapo loju ona ati je ki ajo fcc ko mo nti won se o pelu ibere ti won bere lowo ijoba ipinle oyo iko bo le se na owo papa julo fun awon ti won di agbasese ati ona ti e ngba lati gba owo wole ati lati na owo jade laarin odun 2021 si odun 2025 eleyi ti won so pe ki ise iwadi bere o salaye ile mokun bi pe se ari gomina se makinde ko si bi kaka ti o gosi bi pe ki wa gosegbe kan bere bere lowo mi ki mo le dahun o ni ke se eto ijoba ti n lo lowo lowo nipinle oyo yo te ba fe mo ti oju yin ba si fe ri iwe eto isuna eleyi ti ijoba ipinle oyo n lo lati mo nowo ati lati mo gbo wole ti digbi lo wa ti nkan ko se ori tori pe gbogbo ona na ni awon ti se ise ni ipinle oyo ti akosile rere to si wa nbe bi awon opopona eleyi ti atunse ti ba ni awujo wa ni ipinle oyo ti aribita wa yi o won ni ewo e lo si eka eto ilera labode won ni ewo e gbosu ba kare fun ijoba ipinle oyo ni oni yun tu wa kere oni e tun lo si eka eto eko oni gbogbo yen on patewo fun ijoba ni oni bakan na ni ke wo bi ijoba tun se gba awon osise ijoba si ku awon to ti wa nbe tele tele oni a e ti ri kankan olare waju ni ko itan sibe o e tun wo owo osu awon osise ton ti osise feyinti ati ironi lagbara oni gbogbo e na ni eto isakoso ni ipinle oyo yi ton se o e wa ni ki won gbe iwe wa bo le se nawo wole bo le se pawo bo le se na owo jade e to ni lana to to eleyi ti ofin la kale fun ipinle kokan lati ri daju pe won se ise iwadi lori re be ba ti wa to ni lale to to a je pe awon te n bere fun o se se ke ma ri gba tori pe ofin na lo gbe eni kokan ro ti awon si n tele lawon na se lo si iwadu ile ejo giga ti ijoba apapo le de wa Nigeria lati pe ajo FCC lejo be ba pe wa lejo awon na pe lejo to ra mo n ta n se awo osigo amo bi ta n lo gbogbo n te bere fun in be lowo wa to ra na ti ko gbogbo re kale tori pe amo pe bere sugbon ilana to to eleyi to ye na ni ka tele lati bere bere lowo wa
2: oda iwe royin the punch ni ayin won ni oro ma di film lana nile igbimo soju sofin le years of representative nilu abuja o lori ijokole lati mu ayipada deba iwe ofin orilede nigeria ki won si se adasile olopa ipinle ni orilede nigeria won ni ninu ijokole ohun nigba ti won jiroro lori abana won ni oro modi bo loko yagumi nigba ti awon omo legbi ma sofin eleyi to kere julo minority caucus won ni eniyan bere sini ni ifanfa pelu won o koda kan nu won ti o si binu jade ko ninu ilegbi ma asofin won ni ninu ijokole na se gbagbe wipe are bola meri tinubu na lo ti tari aba ofin ohun si waju ilegbi ma sofin orilede nigeria ipe e ba wa tun gbeyewo komo je pe awon olopa ta ni nisin nikan ni le ni ojo olopa ta ni orilede nigeria ka won olopa wa ni ipinle ko wa ni orilede nigeria keto abo ko si le ba fi ese mule si so wo waju ni o won ni nigba ti o ngbe abo iwadi igbimo ile ti won didi gbe kale to ngbe kale siwaju gbogbogbo ile eyin eni ti se igba keji abenugan legbimo asoju sofin ni agbabe won benjamin kalu en lo sapejuwe iyi pado hun gege bi eleyi ti o mu iyi pada nlanla deba eka eto abo lorilede nigeria amosa o ninu oro ti eni ti se igba keji omo oye fun ipo are lati nu egbe oselu onika meji iyen Nigerian Democratic Congress NDC Rabiu Kwankwanso en lo ti wa sala yoro ke eyo omo Nigeria ri nkan ti mo ri oni se ri idasi de olopa apinle ewu nbe loko longe o lonke gangan fun rare ewu ni ohun gan nigbati o nse iforo wa ni lenuwo to nti joro pelu ile ise mo mo woro kan lale ojobo Thursday ina lo fi oro lede o eni ti se adari fun awon kan ti an pe ni Kwankwansia movement lo sala yoro pe se ri han gomina lorilede Nigeria won o lo olopa apinle fun anfani ara won papa julo ninu oselu ele ta nwo lokan yi o se waju ninu oro re wi pe nilu olopa apinle bi e ba se wi pe awon adari won ti kuna lati se ojuse won papa julo lagban ariwa orilede Nigeria o se waju ninu oro re wi pe asiko ta wa yi nilo ki awon eyan kan ko ra won jo ka wa ma ha ibon ton ti kan jagun ka akiri fun yo pada leyin bi oku ya kini kan o kwankwanso in lo sala yoro be o
1: to ile ti awon ologun le wa Nigeria o na ni won ti kede da wi pe won wa Muhammad Yusuf Amutu eleyi to ja wi pe won ti fi esun kan pa un ni ta so omo ologun fun awon agbesumo mi ati awon odana to ku agbenuso fun eka yi Major General Oluwatope Dokasi Aluko o na le o yojo oro sita lana wi pe Amutu oni o nsise ni eka ile ise omo ologun eleyi to npese aso fun awon omo ologun le wa Nigeria won ni sadede ni ojo keta osu kefa odun 2026 ta wa yi ni won ri pe o won ri pe ko wa bi ise mo ko si ko we sile pe in wa bi ise mo o ise yin ti su mi o in sise omo ologun mo o won ni mo sakede ri pe won ri mo ni ase enu re ti fe lo se fi ise omo ologun le to je pe lati igba yi wa nile ise omo ologun le wa Nigeria ti se iwoye pe bo ni awon karambani ti se nri eyin aso omo ologun ti won wo si orun to je pe ngba won ba ri opolopo won elomi o wo ibose yo wo syllabus si dunlop yo wo aso omo ologun yo tun ni eyin okun lapa
2: okun erun
1: yo ni star ti aduo loju o star boy ti o duo loju opopona pelu ibo lowo omo ologun won ni fila gan ti o tun de bayi ti won elomi wa le mo tu wo de fila omo ologun ko je pe fila panama ni o de si to ti de pe elomi fila otutu ni o gbe wori won ni le so omo ologun pe boni ni boni won tin ra aso omo ologun ti won wo ase amutu ibe ni odo re ni won gba wo ile so omo ologun lara won ninu o sasa dede won ri mo won ni bi amutu se honu won ni lati asiko yi lo awon ti wa fi aworan re si oju era yi kala takun agbaye fun awon osise eletu abo to ku wi pe ko tete ma ba won wa kiri o gbogbo bi to ba lo tori le ise omo ologun koni fi aye gba rufa iwa be bi ti wu ko mo o ati gba to ti sa lo to ti sadanu la won tin wa kiri titi di asiko yi o wi pe opolopo awon olok awon onimoto ti won ba tin lo won pe omo ologun lo da won duro aso omo ologun ni won wo ile iso omo ologun wa wo pe kini ti ipade kini kan pelu kini kan kin ti ta won na se pe boya wahala ba wa ni igboro kin ta so omo ologun pelu ati mo lo oju opopona wi pe stop and search we bo lo tin bo ni bo le nlo to je pe won ba kan won ton ni won to mo pe he syllabus ni lagbaja wo o to si je wi pe ibon be ni owo won ti opolopo fi ko si won lowo to opolopo tu wo pe ta won ba ti ra omo ologun loju opopona aya won ti bale ko be wude ko si nkan kan pepe bi ti wu ko mo laini mo pe awon ajinigbe awon agbe sumo mi awon na ni won ko aso omo ologun si orun won ni enikan ti sa lo o lara awon ti won sise nibi won ti pese aso omo ologun o awon osi mo koko bo ti se je o eni baba won ri awon wa akiri o tori pe bi ise to nse o oni fun awon agbe sumo mi ni aso ti won ba ti fe wo bi pe aso re o e wo e gba iru ewo ni size ti e ni ara pe wo de nwo te fi te pululu won ese re nbo lo de duo iwo na woyun be woyun ba na be o ko ba gun kogun bi osiku kogun na nu je nwo ri re se fi la igba ori re won ni bi ti amutu ti se kiri ti enu won ti wa amutu ba yi o ile ise ti won ti se aso omo ologun ibe ni o ti sise o latojo keta osu kefa lo ti hoda nu o
0: Lagilu FM 96.7
3: Labbaik Allahumma labbaik
4: Lati Ali Imam Travelant Tours n dupe lowo gugu eyin te baba ni yago haja ti umura amariri yin o e se n fi gbagbo sanwo maka sanwo umura si le se wa to na won si je ka wa na jampa yin fun gba kankan ri e se o alo to lo ni o ma je o awon fi asiko yi kede ijoba Saudi Arabia ti fi gbedeke si oro haja ti umura atodun yi to ma je 26 September 2026 gugu eyin te wa fe wa lo si haj e je ka ite ma wa sanwo sile to di September 20 2026 Owo Hajj todun ni o ma je 8 million naira. Ninu ele o ti gba visa Hajj ticket, accommodation Mecca ati Medina pelu jije mimu. Baba nbari ni pe PTA owo down na ni Mecca. A fun yin ninu 8 million naira yin. Sara sasa kan si wa lori itakun agbaye www.manlatravel.com. Telephone 080-575-222-302 tabi 070-268-627-51. Awa ni number 1 Rando Plaza, Iriakari Estate, Oluyole Extension. Along Akala Expressway Ibadan. Number 31 New Court Road, Old Gbagi Ibadan. 5850 Indianapolis. USA number 1 YBA complex Sabo Ibadan The Gas Shopping complex Iyanago Idiroko border Ogun State Millions Multi Purpose Plaza Michael Koliozo Expressway Ajegunle
5: Atungbe Kanden Atungbe Kanden Golden Chan Loto Voglade Dode
6: Golden Chance Lotto Vogue, Masun Piye, Beranle Magore, Munamba, Tala Ola Tola, Odimimushe, Ta Golden Chance Lotto Vogue, Game Aro Kutu, Ta Kurukore Nik Vogue, Golden Chance Lotto Vogue, Nikbubu Aro Jo, Anfani Wafon, Lati Je Wotabwa, Wosati Ta Golden Chance Lotto Vogue, Ta Ta Je, Ken Hope Ke, Anfani Benipe, To Ba Je Ninwe Yo Wa Wa Game Wa, Olik Ban Winnings, Nye Yike Yi Golden Chance Lotto Payment Center Wa, Kilotun Duode, Lo, Siye Yike Yi Golden Chance Lotto Kiosk, To Wa La Dubore, Golden Chance Lotto Vogue. Owo aro kutu fully high. Ale morning, ale cash. Sa lago mesan koja seju me edogun owuro. Ago mesa bo aro lo gbesi. O si mago mago. Ta Golden Chance Lotto Vogue. Ko darapo. Mawe bi olori re. Golden Chance Lotto.
5: Golden Chance Lotto Vogue. Lagbe dode.
7: Wọ́n tún bẹ̀rẹ̀. Fún olè ṣaláì máa panilẹ́rìn lákòókò àpéjọpọ̀ ìtakùrọ̀sọ orílà mọ̀lẹ́bí mi. Ó ti ẹ̀dá ohun tí gbogbo wọn nífẹ̀ẹ́ sí ni mò ń ṣe. Ó náà ni àmì ìdánimọ̀ mi ti ṣe Maggi Native Jollof Rice. Ìtọ́wọ́ ẹ̀kan lásán, ara yín kankan ò sí lẹ́yìn ẹ̀.
8: Maggi Star tá a ṣe látara ẹ̀wà sóyà, àlùbọ́sà adùn, chili àti kànáfùrù.
7: Oúnjẹ alẹ́ ti délẹ̀, ẹ máa bọ̀ jẹ́jẹ́ tàbí kí ẹ má wà rárá.
8: Maggi Star yóò sọ gbogbo oúnjẹ tá a ṣe dohun ara ọ̀tọ̀. Yóò sì tún sọ àkókò náà dàkókò mọ́nìgbàgbé.
9: Dreaming of a degree from Nigeria's first private university? Your admission could be just one screening away if you scored 150 and above in the 2026 UTME. Igbinedion University, Okada, Edo State invites prospective and suitably qualified candidates for our 2026 admission screening exercise for admission into the following colleges: College of Health Sciences, College of Arts and Social Sciences, College of Natural and Applied Sciences and Computing, College of Business and Management Studies, and College of Engineering. Date: Saturday, 25th July 2026. Time: 10 a.m. prompt. Venue: Igbinedion University Southwest Listing Office, Teasers Plaza, Deeper Life Bible Church, Old Ife Road, Ibadan, Oyo State. Or call 0807-394-9979 or 0803-769-5165. For further inquiries, visit www.iuokada.edu.ng. Igbinedion University, Okada. Your future starts here.
10: Lagilu FM 96.7.
11: Edoki iroyin.
2: E kaabo pada lati oju oja. Edoki na le nte ti gbo o, ikanni Lagilu 96.7 FM. E waja to se be ka tun sun sowo waju ki sokoto royin, ko mo tun ya gba nso lode o. Won ni gbogbo mo le bi Akindipe ni Oki, eleyi tin be ni tosi Olodo. To wa ni ijoba abile egbeda ni ipinle Oyo won ni awon ti awon je omo ojulowo onile labule Oki ni tosi Olodo nle Ibadan to je pe awon asoju awon eni oloye alati se Taufik Akindipe ati oloye Ayodeji Taiwo Akindipe won ni ila won kede o lo ko gbogbo molebi Akindipe nile loko lodo te deyin odi fun gbogbo awon omo orilede Nigeria ti ara ilu wi pe ile ele ti nbe ni abule Oki ina lo je pe molebi Akindipe en lo ni o ninu atejade eleyi ti won buwolu iyun oloye alati se Akindipe en lo ti salaye oro wi pe se ri awon ile toto sari ile bi ogun niye 20 acres of land eleyi ti nbe ni papa Oki ati awon agbegbe ele to muleti bi eketa omo abada ori owo temidire papa Oki ati agbede te ma awon agbegbe mi be lo en lo je pe abe dari molebi Akindipe en na ni o wa o wa te waju ninu oro bi pe gbogbo molebi Akindipe en la won wa nro gbogbo eni keni body iba je eni to da duro funra re abi awon egbe abile ise ni o to ti ra ile boya okan ra keke ni abora ile to po ni inu ile ti se ti molebi Akindipe ohun won ni boyo ti ra lodun pipe abo se ra ni kope kope ni won ni e mo foya e mo sojo pe molebi awon an se tan lati da abobo yin o to ran ran ni ile tawon si tale fun yin an wa te waji ninu oro wi pe bi enikeni ti ba wa ndide wa ba yin laaro losan ni abilale to fe ma dumo urumo urumo yin lori awon ile ti se tawon tin be ni agbegbe Okiun ati awon agbegbe to mulegbe won ni eyin eyin kan si awon molebi Akindipe labe dari oloye alati se Taufik ati oloye Ayodeji Taiwo Akindipe wi pe ko se wu wahala ti ba fe ma ba yin fa e kan si a ko si nkan kan to ba je pe lo to le ra le lowo awon won wa ni fun alaye sowo waju abi ke le pe awon pe won tun ti de o won ni e mu phone yin ke ti awon number yi o 08101075804 won ni bi eleyin oba wa lo tabo bisi e pe 08060155673 won le tun wa le gba yi na mo 09059 8443 ebi Akindipe ni won fi kede ohun lede be
1: gbogbo eto lo ma ti to bayi o lori areye ojo ibi ti mama mary olubunmi adesoya yeye o palu bi awon egbe aseru loso asara loge mbha ti ipinle oyo se fi asiko idupa lowo olorun ti won si nki mama oludasile egbe aseru loso asara loge ni ipinle oyo yeye oba oloye olubunmi mary adesoya futi ajodun orikadun ogorin odun won loke pe eti ayeye isin dupe fun mama yo si waye ninu ijo Saint Luke Catholic Church Abodere Street leyin San Philip Station Falana Bus Stop Challenge Nibadan lojo isimi ojo 24 osu keje odun 2026 ta wa yi ni dede agogo mewa owuro won ni leyin na ni igbalejo to nti wejewe mu yo mo waye ni gbagan lati Kolada Civic Center ni agbegbe Agodi nilu Ibadan nibi ti olorin Fuji ni to tu je gbajugbaja oloye Adewale Ayuba ati awon elegbe re yo ti mo kanlu kekeke si awon eyan nibadi won ni gbogbo molebi gbogbo julumo gbogbo alajose gbogbo omo egbe aseru loso asara loge mbha eka ti ipinle oyo ni won ma nda word nu papo pelu ti mama olubunmi mary adesoya yeye o ti se oludasile egbe ohun wi pe won ku ayeye orikadun won o ti won pe 80 odun loke epe won ni eje ka wo si awon ipa ti mama ti ko lawujo wa ni ka so ni lawon o se ni darapo lati ki mama wi pe won ku orire ti 80 odun ti won pe loke epe ti won si lanfani lati ma se ajoyo re pelu gbogbo ebi ara ore ojulumo gbogbo awon megbe nipinle oyo lapapo ati awon afeni feri won ni gbogbo eyan na ni won ti fi iwe pe lara awon ti won fi iwe pe lati ri oba alaye kabiyesi olubadan ti ile ibadan oba rashid adewolu ladoja ati awon loba loba ni ilu ibadan ipinle oyo ati orilede nigeria lapapo nibi ti gbogbo awon eyan ti poju pese lati ma yan olorun logo dupe ni owo olorun fun igbe aye mama yeye oba oloye abileko olubunmi mary adesoya ti mama pe 80 odun lo pe pe won ni awon fi asiko idupa o lowo olorun bi pe o tun je ki emi mama ko tun ri odun 80 odun loke pe won ni olorun ni awon tun wa nbe lekan si ko fun won ni aye atori ofe lati tun si opolopo odun loke pe si o won ni mama yo pe 80 odun 120 ati ju be lo won ni won wa ni lo igbe aye won ninu inira o won ni lo ninu aisan won ni di eru aruka won ni ko olorun ko si mo da mama si fun wa bi pe awon gbadun mama mama no si gbadun ara won lase ledumare won ni dire o ti gbogbo awon ti awon fi bosita gege bi egbe aserun loso sara loge mbha lati dupe lowo olorun o fi asiko yi dupe lowo re fun idasi emi mama oloye olubunmi mary adesoya ti won mo lanfani lati jo darapo mo awon eyan to ku ba won dupe lowo olorun eleyi ti wejewe mu yo waye o ni Kolada Civic Center ni eni Agodi nilu Ibadan nibi ti Titilayo Akisola JP yo ti mo dari eto
2: oyo me omo mi ti mo gbera ni
1: omo re wo lo gbera
2: aha he n do da ko
1: omo re to gbera
2: e ti mo gbera ni to su omo je iwe royin di gaja ni ahin won ni egbe oselu PDP agbon ti ipinle oyo won na ma ti fi oro lede ninu iwe royin di gaja ni ahin pe office won ile ti nbe ni agbegbe mo lete le Ibadan won ni won ti gba pada o pelu bo ti je pe awon osele to abo toju won ore rin ina ni wa meten du wangwam pe bi ofun ba fi le fi irunagba awon won danu ni nigbati won si nkede re wi pe awon ti bo si office awon pada lati asiko ilo nigbati n ba won niroyin soro ni pe won ti gba office ohun pada eni ti se alaga fun egbe oselu PDP ni ipinle oyo ojogbon Rahman Akinoso ina lo tepele moro re wi pe se ri igun ti egbe oselu ti iwe ofin orilede Nigeria to didi damo gangan n la won wa yi o ojogbon awon te waju ninu oro re wi pe ko wa si igun kankan mo nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP bí ó ṣe pé ẹyọ kan làwọn wà òun náà sì ni ìgbìmọ̀ òun náà ni ó sì jẹ́ àwọn adarí fún ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún ó ní òun o Rahman Akinso òun fi hàn yín báyìí pé ní kọ̀pẹ́kọ̀pẹ́ àwọn tí wọ́n jẹ́ olóyè ẹgbẹ́ òun ọmọ kéde wọn ta tó ọmọ nàìjíríà ọmọ mọ̀ wọ́n ó ní ṣe bí ìdájọ́ tílé ẹjọ́ tó ga jùlọ níjó ní supreme court tó gbé kalẹ̀ iná ló ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé kò sí lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ àbí nígun-nígun nínú ẹgbẹ́ òṣèlú pdp mọ́ lásìkò tá a wà yóò àìsínbẹ̀lẹ̀ ìbáadá sí nínú ọ̀rọ̀ tiẹ̀ ẹni tí í ṣe tùràkí àti àwọn tí wọ́n jẹ́ ìgbìmọ̀ rẹ̀ wọ́n ní náà ti wá ṣàlàyé ọ̀rọ̀ wípé ha ọmọ sì làámọ̀ wí o bí èèyàn bá bá n tí ò da pàdé lọ́dọ̀ ẹni téèyàn rò kọ́yẹ kéèyàn bá ń tọ́ da lọ́dọ̀ rẹ̀ wọ́n ní ó ṣe lèèyàn mọ́ wì wọ́n ní ó fi ọ̀rọ̀ múlẹ̀dẹ̀ o sí ẹni tí í ṣe ààrẹ fún ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin nílẹ̀ yìí gọ́sìlà pábíò lórí ọ̀rọ̀ tó sọ tó sì ń gbìyànjú láti sọ àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò di àkúrẹ̀tẹ̀ lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà nígbà tí tùràkí ọmọ ṣàlàyé ọ̀rọ̀ ni òun gé kan àbámọ̀ jẹ wípé ẹgbẹ́ òṣèlú pdp àwọn fún àpábíò láàyè láti di nǹkan tó dì nínú òṣèlú lónìí ẹ lọ rẹ gba báláǹsì rẹ ojú ewé kẹta ìwé ìròyìn gájà lọ́wọ́.
1: ẹbí tó ti fi ìgbà kan rí jẹ́ igbákejì gómìnà nípínlẹ̀ ọ̀yọ́ ambassador taofeek alápájà òun náà ló ṣe àbẹ̀wò sí ọ̀dọ̀ èèkàn gbòógì nínú ẹgbẹ́ òṣèlú all progressives congress apc ní south east local government ìyún gúúsù ìlà oòrùn ìbàdàn alhaji mufútàù adisa gbayàwó níbi tó ti ń ṣe ìwòye láti rí wọn àti láti ṣe àbẹ̀wò sí ọ̀dọ̀ alhaji mufútàù adisa gbayàwó bíi pé ọmọ tún padà sínú mọ̀lẹ́bí ẹgbẹ́ olóṣèlú onítẹ̀síwájú ni nínú àtẹ̀jáde etí ẹni tí ṣe amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ fún ambassador arápájà fisita yanbamitale ibrahim ó ṣàlàyé wípé gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n ń bẹ ní south east pátápátá lábẹ́ ìdarí alhaji mufútàù adisa gbayàwó nínú ẹgbẹ́ òṣèlú apc wọ́n ní lẹ́ẹ̀kan wọn ní wọ́ọ̀dù wọn àwọn alága wọ́ọ̀dù gbogbo àwọn obìnrin ní wọ́ọ̀dù gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ adarí nínú ẹgbẹ́ ọ̀dọ́ gbogbo àwọn èèkàn nínú ẹgbẹ́ òṣèlú apc ní gúúsù ìlà oòrùn nípínlẹ̀ ọ̀yọ́ wọ́n ní wọ́n mọ̀ dìde mọ̀ ni tí wọ́n sọ wípé ha bàbá ojú yín rèé ó tó jọ mẹ́ta wọ́n ní gbogbo wọn pátápátá náà ni wọ́n dìde tí wọ́n sì sọ ẹ máa wọlé o ẹ máa ràbá o sí ambassador taofeek ọ̀làdẹ̀jọ́ arápájà nígbà tí wọ́n ṣe àbẹ̀wò sí alhaji mufútàù adisa gbayàwó nígbà tóun náà tó ń láǹfààní láti máa sọ̀rọ̀ tí wọ́n gbẹ́rọ̀ ọ̀rọ̀ gẹ̀rẹ̀ sí baba lẹ́nu wípé baba sọ̀rọ̀ ẹnu rẹ ayé ò ní mú ẹ sí múnimúni kì í mórìṣà wọ́n ní nígbà wọ́n gbẹ́rọ̀ ọ̀rọ̀ gẹ̀rẹ̀ sí baba lẹ́nu baba bá lanu kó tó oníbọ̀ sí baba lẹ́nu pé ọmọ ti bọ̀ wálé o ọmọ ti bọ̀ wálé wọ́n ní gbogbo wọn bẹ̀rẹ̀ sí ní kọrin wọ́n ló kọ́ ni mo dúpẹ́ o lọ́wọ́ ààrẹ orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà ààrẹ bọ́lá ahmed tinubu pé baba ò fi ẹ̀mí òun lé àwọn ọ̀tá lọ́wọ́ nígbà tí gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ gómìnà ṣèyí mákindé tó wọ́ sùsù pé ṣé bẹ́ẹ̀ mi mo fún ọ ní àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò pé wọ́n mọ tẹ̀lé ọ káàkiri nígbà bá sì sọ pé ẹ̀yin òṣìṣẹ́ aláàbò èmi mo ṣáà sanwó fún yín ó yẹ kú òní ẹ̀yin arápájà o wọ́n ní gbogbo owó bá kú òfurù ní gbogbo owó bá láwọn ò wá mọ́ wọ́n ní àwọn bá pe ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ wọn pé wá bí iṣẹ́ lẹ́nà ni pé wọ́n ti ní a mọ̀ wá sí ọ̀dọ̀ yín mọ́ o báwọn ṣe ké sí ààrẹ bọ́lá ahmed tinubu nìyẹn pé bàbá ẹ mọ̀ gbà mí ẹ mọ̀ jẹ́ kí ohun tí ò ṣẹlẹ̀ rí kó tún ṣẹlẹ̀ nù ìgbésí ayé tọ̀dọ̀ tàwọn o wọ́n ní bí ààrẹ ṣe ní fọkàn rẹ balẹ̀ arápájà mo gbé ọkàn rẹ sókè bí ti wù kó mọ̀ ó ní nígbà tí òun díjú báyìí ó ní ààrẹ ní díjú rẹ ó náà díjú nígbà tóun ó lajú báyìí àwọn òṣìṣẹ́ elétò ààbò wọ́n tún ju eléyìí tí wọ́n wà ní ẹ̀yìn àwọn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọ́n tún ju bẹ́ẹ̀ lọ ni wọ́n bá dé náà pé ẹ káàbọ̀ ṣe dáadáa lẹ́dẹ̀ o ó ní ṣe ti rí báwọn ṣe wá sí ọ̀dọ̀ yìí bí ọmọ padà wá sílé ni ọ̀rọ̀ àwọn ṣe jẹ́ torí iṣẹ́ ṣakutakun òun náà ni àwọn bàbá àwọn ni wọ́n ṣe nídìí òṣèlú pàápàá jùlọ bàbá tó bí òun èèyàn alhaji oladimeji ọlọ́dẹ̀jọ arápájà nídìí òṣèlú pé wọ́n bá olóyè ọbáfẹ́mi awolowo wọ́n bá wọn ṣiṣẹ́ pẹ̀lú bàbá lamidi adedibu wọ́n ìṣeṣẹ́ takuntakun tí ẹ̀yin náà ti alhaji gbayawu wọ́n ní ẹ wò ó tá a bá ń sọ̀rọ̀ àwọn olóṣèlú tí wọ́n mọ tí wọ́n ń ṣe wọ́n ní ẹjẹ́ gbósùbà káre fáwọn bàbá yìí o wọ́n ṣeṣẹ́ takuntakun nídìí ọ̀rọ̀ òṣèlú nípínlẹ̀ ọ̀yọ́ ti a níbi tá a wà yìí o lẹ́yìn náà ló tún ṣe lálàyé wípé tí ìbáṣe ti olóyè bọ́lá ìgè ni owó ò bá ti lọ rèé kàwé nílẹ̀ gẹ̀ẹ́sì ọpẹ́lọpẹ́ olóyè bọ́lá ìgè táwọn fi mọ̀ wípé ẹgbẹ́ ìtẹ̀síwájú òun náà ni ẹgbẹ́ tí ó kàn láti lọ lòun ṣe wà sínú ẹgbẹ́ òṣèlú onítẹ̀síwájú o nítorí pé gbogbo ìgbà ti ohun fi wa ni di oselu labe todo won na ni won se daada sohun oni ka ma paro ka ma dale ka ma seke o won se daada sohun oni se wa ri eto sakoso ipinle oyo lowo lowo ba egbe bi eni lo ni keyan wa fi yan le ni bi pe eyan ti je buredi tan o wa lo re mu nylon re o lo re junu be ni oro won ti se ri fun awon won ni sugbon awon dupe lowo are ti o je ki oju ti awon ni gbogbo igba ti ni gba gbogbo e wa wo o gbogbo igba la won mo ko bere fun are Bola Ahmed Tinubu ti awon o si se takutaku fun won ti are o mo pe ha nigba ti asiko eto iriwo ba to to je pe akuwo sile ni ni agbole eto ro ta won ti won ran arole de wa Nigeria lowo ti gbogbo re o wa po ta won yo lanfani ati dibo fun are Bola Tinubu to je pe aseyori re o na ni o je awon logun o won le wa seyun ile ni ti are Bola Ahmed Tinubu won ni iyun ti wa digbi o ni e tu wa wo senator Sarafadin Abiodun Ali egbe nigba to ba di asiko ibo ti gomina na won ni awon eyan film te ri ri nipile oyo awon eyan to ri film yen iwa ko yi iwa ko yi oro agba tori pe ise ni ise lo fo laran to nwo mi o riri honorable adesoji adedeji oni ha e tun ri film lodo ti won na oni bakan na ni senator re mi o se ni egbe oni e wo gbogbo awon eyan yi awon ti rekele pe to ba di asiko ibo mu ta won eyan riri ni odun 2027 won ri se to je pe ibu akun adikun akun wa sile na ni awon eyan odi lati aro atara todo ta won honorable ibrahim yola won ni awon na duro gege o se wa ri gbogbo awon ti won jade labi ase egbe oselu apc e lo ri fokan ibale e fi owo ba ile bayi e fi kun aya ke wa mu lo le bayi ke mu lo le bayi lodun 2027 o ti wo si odo yin tori pe gbogbo awon ti won je oludije labi ase egbe oselu apc ni bi eto idibo to nbo lona ni ipinle oyo be ba ti esise kokan lo ri sun tori pe nigba ti won ba bere si ni ka ibo bayi awon alato akoyin won mo pe nkan ti se won nigba to hun na lanfani lati ma ki won kaabo eyun ale ati igbayawu awon na so bi pe ta ba nsoro nipa ti are Bola Tinubu e wo ko bewude bi e ti e se pada si lehun o te awon lorun test to pada sinu egbe oselu apc ka jo se na ni egbe oselu ko gbodo faja e bo pa bo gbu lese ko ye ko yiwa ninu egbe oselu awon dupa lowo olorun ti o mu yin pada wa si ile ninu egbe oselu oni tesi waju oro ba pa nbe iwa ko yi oro agba iwa ko yi nibe won ni gbogbo awon eyan patewo ni won sape bi olorun o se mu oti omo pada wa si de awon na so pe ise takutaku lo bo lona kikaruku mo sun o ewo e ba wara ro ni bi awon ti o tuku lona ta fe se o tori ise lo wa ni iwaju wa o pelu bi eto ipologo ibo bo ti se bo lona ki gbogbo wa gbaradi tori pe ise pataki a se fun are orilede wa Nigeria ki gbogbo wa suraki bayi ni ka gbaradi ki kaluku lo re fun ability re tabi ko wo tobi re ko mo jo denu le pipi bi ti wu ko mo ewo e fe gba se nji re si ninu royin na ni se nji wa
2: to n gba to wa na wo meje ji wa ju se ohun si se traffic warden ni to n da bi a te n da mo to
1: o n bi mi o
2: o da je kin se be kin mu iroyin ti okan sokan yi inu iwe iroyin vanguard ni ayin won ni saju eto dibo gbo ile ti o waye boba di odun 2027 awon omo leyin christi iyun the pentecostal fellowship of nigeria pfn won ni na ti sala yoro wi pe pin ko ti awon lorun o awon osisi ni ibamu pelu ki are je muslimi ki igba keji re kana wa je muslimi si ipo kankan ti eyan fe dibo si ni orilede nigeria bi ti wuli omo o nigba awon mo te waju won ni se mo wi pe esin po ele tan se lorilede nigeria ni o si wa je wi pe elesin kan ina ni omo le waju be ba gbagbe wi pe egbe oselu all progressive congress apc saju ina ni won so pe are Bola Ahmed Tinubu ina ni awon ofisi are o ninu eto dibo tin bo lokan yi won nigba ti won si mo foro lede wi pe egbo se ri igba keji re Kasim Setima ina ni o mo je igba keji re lo so wo waju won ni se si gba wi pe an mejeji muslimi ni won ti an mejeji joje muslimi ninu eto dibo gbogbo to fe waye lodun 2027 ewe ninu oro ti won won ni ninu esi ti won wa fo awon ti o je agbarijopo pfn yen pentecostal fellowship of nigeria won ninu atejade ti o fi lede lateni ni ti se akowe alukoro won omowe Silvanus Okafia neyin ipade igbimo alase eleyi ti won se na ti sala yoro egbo se ri ki mu are je muslimi ki igba keji na je ko je muslimi ko fiyan wi pe orilede nigeria elesin to po ni nitori ide yi ko tan lorun won ni kini ohun o ti fi segbe kan ko balance ni awon omoleyin Kristi ohun ina wa sala yoro wipe ninu ipade awon ina ti yiri ewo finifini wipe ibi ti nkan dedo lorilede Nigeria papa julo lagbon eto abo bo ba je wipe eyin ke se muslimi muslimi eni ari ati gba kijare ni won lo se se o ko ro mo ri bayi pe sugbon tan se wa lo lo waju yo o ye ki laare bure ko wa idajo ododo ko mo si di pe aparo kan yo wa gaju kan lo ide re tan fi si ni ko tan won lorun ki are je muslimi ki gba kijire na ko je muslimi o
1: to oro muslimi muslimi un to so un na lo di fa fun iroyin ti be ni owo temi yi lati odo are orilede wa Nigeria won ni lona o na ni awon eyan tin be ni ekun idibo ila orun ariwo orilede wa Nigeria ni won so bi pe gbogbo ona gbogbo igba ti are ba tin pe awon bayi lawon o mo je papa julo awon fi onte lu are bo lati nubu fun eto idibo to bo lona lodun 2027 labi ase egbe oselu All Progressive Congress APC pe gbogbo atileyin to gbongbon na ni awon lanfani lati se fun are o won ni gbogbo awon eyan yi lo wa lati ekun idibo mefefa tin be ni apa ariwa ila orun lorilede wa Nigeria nibi ti won ti gbe nse lalaye wi pe se ri inu awon kokodun si are na wi pe o tu wo susu pe a pelu awuyewuye to tin lo lo ni waju atileyin wi pe are oni lo se ti mamo won ni afi bi are orilede wa Nigeria are bola tinubu bo se pe Kasim Shetima ipe ma bo ni aso villa o lo lulu lewa ilu Abuja ngba form re o ya buwolu iwa na ni o tun se igba keji mi ta ba tun fe seto idibo lodun 2027 to nbo lona yi lo re fi okan re bale so ri gbogbo tawon eyan so awuyewuye lasan ni ko sinu oro bi ti wu ko mo won ninu awon kokodun ngba ti awon ri pe awon ri Kasim Shetima pelu are Bola Ahmed Tinubu won bora won lowo won si gbe iwe si owo waju won ni eni to lewaju awon eyan mu o na ni gomina fun ipinle Borno ojogbo babanga na zulum akowe si ijoba apapo lede wa Nigeria tele ambassador babanga na kingi won ni gbogbo won soro loruko awon eyan to ku won ni are Bola Tinubu te ba ri awon ayipada eleyi to gbongbon ninu eto isakoso yi ko si eyan meji bi o se afojusun ati ilana isodotun eti are gbe kale won ni se ri pe nkan tin senure ni eka eto oro aje atuse ti bere si ni ba eto abo lorilede wa Nigeria atuse ti bere si ni ba pelu oro ti awon kaluku so lori eto isejoba yi won le wa wo eku dibo todo ta won gbogbo awon to ti wa nle tele to je pe ha he mosun mo wo won ni gbogbo re o na ni atuse ti bere si ni ba ta won na si ti bere si ni ri ni odo ta won pe ah gbogbo awon ti awon bere fun lati odo are o ti bere si ni wa si imuse labi ase egbe oselu APC won ni ko eju odun meta eti are orilede wa Nigeria ti won si wa lori ipo isakoso lo won ni atuse ile to gbogbo o lo ti bere si ni sele won ni e wa wo are won ni ka e tuwo igbese to gbe lori ara awon akeko ti won be lawon ile eko giga orilede wa Nigeria won ni opolopo obi o na ni won ti wo pe ibo la won fe gbe oro igbesi aye awon gba owo ilewe lo di gobo yi bawo la se fe se won ni afi omo ti o ba kowe si inu agbon ibi ti ijoba ti ran awon obi ati awon eyin awon akeko lowo lori ati gbo bukata owo ile eko won nikan loku ni ori owo gba won ni gbogbo awon obi ni won soro wi pe ha are mo se leyi are se daada won ni sugbon ota ni epodu oya rigbo ba je pe elomi ohun ti o ye ko wi na ni o mo wi gege bi awon egbe ose alatako bi won ba so leyi leni pe ah e wo o ku die ka to nbi e mu atunse ba won ni gba ti o ba di ola ti won mu atunse ba awon yo so pe ha atunse didi ni wole mu ba kini da kini kere ta lo ni e ma tunse ba be si ni awon won pe kini yo da kijoba apapo orilede wa Nigeria ko ma tunse ba won ni be ni oro awon egbe oselu alatako bo ti eri orilede wa Nigeria won ni se wa ri o zulum ni awon ti gbaradi nta won ni bi eto idibo to nbo lona lodun 2027 won ni pe keke o gbodo pe lodun ta won tori gbogbo awon ti gbaradi tan awon si ti so wi pe are Bola Ahmed Tinubu ona ni awon se ti e to ba di odun 2027 ko si nkan kan to le gba ni enu todo ta won tori awon ti le fi ontelu pelu ise akoko ti are ti so bi pe iyen igba keji re Kasim Shetima ko tu dije pada pelu ohun won lo tan ko soro mo ti n be nle yi o
11: ti se fi ejo wo
1: dawo
2: oda iwe royin di gaja ni ayin won ni lori oro ijinigbe to sele ni ijoba bile orire ni joni ni ayin won ni ile ejo giga ijoba apapo kan to fidi kale silu Abuja won ni lohun lomo ti ran awon eyan meta ototo ti won ko lo waju ile ejo wipe won lowo o won si mo si ijinigbe ohun to wa ni ijoba bile orire ni ipinle Oyo nibi ti won ti pale awon akeko ati oluko won mo won ni an meta eto ohun ni ile ejo lo ti wa wo sunsun lo ti ran ni ewon gbere o wipe gbogbo to ku ninu isemi aye won akata e ogba toniro ina ni ki won ti mo lo o won ni awon eyan meta eto ohun ina la tri Abdulrazak Umar ele ti won mo pe alaje re ni Abu Khalifa tabi Abu Khalid to e mo Yunusa Musa ti apeja ti enje Yunusa bi Musa ati Shamu Adamu Sanri ele ti won tun mo si Abu Itsar won ni awon eyan ohun ina ni adajo Salim Ibrahim ene oran ni ewon gbere o ni kete ti won gbede waju e ti won si ni Oluwa mi danla awon jebi o pelala ye ko ti e koda ko si e ko si awijare kankan tan fe so tori pe ko soro lenu eni ti alagana lu obi re pa o won ni amosa ajo tele mu ye orilede Nigeria iyen Department of State Service DSS won na ti wa sala yoro pe no adajo idajo yi o ti awon lorun pin bi ti wuli omo o ele te gbe kale lori awon eyan meteta yi won ni ajo DSS nlo wa sala yoro pe bi idajo won o se wa ta won lorun won ni to kan ba tan be se ni pe awon agba ile ejo ko temi lorun lo o awon opejo ko temi lorun lori idajo ti won gbe le awon eyan yi lori pe se won ti gbagbe ni wi pe meji ninu awon oluko ni awon ilewe ti an be ni agbegbe un ni won gbe mi won ni fona fasu la ko ile ti won wa ijinigbe ohun o
1: to se ati mo pe ijoba apapo lede wa Nigeria labi are Bola Ahmed Tinubu won ti pa lase pe ki ile ise omo ologun le wa ekun mejejila ti n be labe ile ise omo ologun le wa Nigeria lati ekun kini keji keta ikarun ikefa ikeje ikejo ikesan ikewa ikokan le ni 80 ikeji le ni 80 ati iketa le ni 80 ti o wa labe ipinle kokan ni pe ki won lo re gba awon omo awon eyan sise omo ologun ti won to bi 2,000,000 28,000 sise omo ologun le wa Nigeria lati je keto abo orilede wa Nigeria ko to bo fese ran le daada si se wo wa fe mo gbogbo ekun lo ju iwe kini iwe iroyin Nigerian Tribune to jade foto ni anfani wa fun lati ka gbogbo re lekun rere nbe ko je bi ti awari mo futi aro toni lori iroyin ta pe ni edoki ago meji la osan na ni keje ka tun fi pade si lori iroyin ta pe ni gudugbe to ba di aro la o na ni edoki iroyin yo tun mo tesi waju la ago meje si ago mejo looro bakan na ni lojo esimi Sunday titi la yu akisola o na ni oruko timi abarika jimo fun toni o opolopo re ni gbogbo la nfani lati se doke pe
2: mba mi abidemi loko timi wa kan de loko baba to bi mi lo mo ro agba bi o ba se looro bo ba pe ti a mo se lojo eseun te ba wa fife gbo oni yo tun san wa si dada o dabo
12: Lagilu FM 96.7.

ti oju otu si opopolopo awon ipenija ati isoro to ma araye ndoju ko ngba na je ike olon na ko ma tan lori anabi awon ara ile re awon sahabi re ati gbogbo muslimi ti o fi dojo esan mo ki wa ni kiki tola mo ki wa ni kiki tola mo tun ki wa ni kiki ti o sekun to ba dola ni ola lahira

0: kankan nbe nu eda ti nbe nu aye tolorun oni mo nipa re
1: tolorun o wa peda emi ma mo
0: ah won a dupe pe ji mami tun ba wa nu aye o ja wa lowo lowo won tori ti wa ma gbara nso yala lowo awon alagbe data bi awon agbe ni pa ma o la wa lowo agbe ni pa olohun o se
1: kole si keji oba to dogbon to ni kagoke
0: won omo ti jarimi iguro obarun je si gbo awon ololufe mi latoke dele awon na o gbo lori ti
1: alapa fun wa lese meji
0: la le jejo sakoko yi ah nkan ti sele so po lopo olohun o se ni to jaburo sele si wa awon mi ti guro okere ti won kawo lori
1: oba to dana to fun
0: awon oguro okere ka banu je ayo won a fin ki olon ni o wakati kan si ikeji ta laarin iseju kan si ikeji ara nbe lodo eledumare ti ma nda loni ranran
1: laye laye olohun o pe meji o
0: lara re ni ko pa won kan lerin ki won rerin ki won kase oke laarin iseju kan si ikeji ba mi ara na ni lodo eledumare sa idile mi ileku ki won kawo lori ki won to fese jele
1: ki
0: wa
1: si re ya
0: nu
1: eti don gbo mi
0: ti awon ya nu ara re lo mi mo
1: se ko
0: o anu kan to tayo ni a si da pada sodo eledumare oba to ni a si mi fodele robi
1: ya nu ki mu wa lo gbe se
0: ajulo kan lato

0: wo pe ki lo nde ninu dun to to bayi orowo he ni lafia yi o to be sa
1: oni mo dare o le ja patala
0: lenu ose kan sa koko yi pelu ojo to ro o ti da won mi pada si ibere aye
1: awon male
0: tori gbogbo on to ti ju lo tele ti pada ju won lo bi ese ledu mare gbogbo on to ti kojo lati bi ogbon odun ogoje odun seyin ofo ti si opolopo nu e
1: se wukin yo le e fi si na se mi ma se
0: opatapata so awon mi den ti o ni le lori mo elomi ti padanu e bi e

ti o fi wa dara to pa wa lekun adupe o awon kan ba ti e wa nipo be laaro yi wola agbara re wola ogo re

0: fa wa siju anu wo won
1: mo ba je da mi mo lo lo lo
0: wa wo la pa toro fun won
1: won
0: ti won pe ni damu aye iforo aye kada o sanani ma fi kan se ko nge ti

0: atete sun latete ji fun gbogbo alalaji to mura le de haji 2027 eto ti bere ni perewu ile ise alalaji to se fokoto alidaya hajj and umrah services be ni o bi ajo alalaji orilede nigeria se fi lele wipe september 15 odun yi ni gbogbo pepe pe o wa sopin lori owo siso fun igbaradi haji 2027 ni alidaya se nke si gbogbo awon alalaji to fe ba wa se haji odun tin bo lati ya wa gbe igbese common care ki o fo ko le ki won si pari gbogbo owo siso won ko to di ojo 15 osu keso odun yi ti gbogbo eto kase le eku ti mo ti alidaya wipe idekun alalaji a o mu ni kekere lodo ti wa eto ilegbe irorun ti o jina se haram onje aje gbadun lore kore ti ara si gbogbo awon aye to ye to fi mo wa si ofe lati gbadegba ijo ta bada lati lo ati bo ki ye eya agbera bayi ke ko si alidaya hajj and umrah services ni number 2 adedibu shopping complex opposite buffers filling station iwo road ibadan tabi ke ma pe alache ati oludari alidaya hajj and umrah services sorry 0806244 0572 anfani so die die wa lodo wa to fi mo irin ajo umrah olososu alidaya hajj and umrah services aji irorun ni ti wa biznillah taala
1: ẹyin ti papa apa mi na ti gbogbo yin le mo pe zuri lo se kini zuri lo loko soko yoko to gege bi gbogbo yin se mo wi pe ina dida ororun latori gige alubosa lilo ede leyin na ibanije pe se onje na yo dara se onje na yo dun sugbon lati pa ti mo tin lo ohun isebe zuri ni akoko ibi idana ti bi akoko ayeye fun mi pelu die zuri onje mi ma ndun orun re si ma ndun gan ni zuri lo loko se soko yoko to o se kini o shoki zuri wa ni gbogbo ja ti shopu kakiri nigeria ni iru shiki jollof beef ati classic zuri lo shikini zuri lo loko o se chai make your cooking
2: fun Lagilu FM 96.7

0: mi ama to fe loju ni jo mejo insha Allah rahman eyin oni doku awa na oni doku lagbara olohun abdul salam omo teni olala wali loruko mi o assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: so mo dupe lowo iledi maria ki afa wa lataro pelu abagunle eto yen bo tile je pe a tun ma tesi waju koda bi kini ko ti e pari e loni gan ni tori pe mo ri pe oro nla ati latuntun na kan bo sinu mi sugbon to ba ri be ko se unti a fe se e ja sun si waju nani ajo mu koko atodo bola lukman goda mi da da lati ri fasting alaja aisha aralama abdul ma to jo meta alaja adola ki wale abose de sister mi akwa isu ni na udayo ti wa na udayo adoro iru ko si mi yan mi da da bu ka si mi ko abe wojo e ku de bi ti baba wa wa lajo sopo odun laye ba muritala ta kan de ni adupe lo gbogbo yin te tele wa de ui ojo isegun to koja aye oni won le kaluku yin na o a tun jo se todun to nbo ni aladele sunday mu iwa o ma to de o balogun gasale iro o ma kere alaji ibrahim latif bolaji alaji ibrahim latif bolaji okay Aisha ope ye mi omo mi alalu barika to eyen so fun oluwere ki payo lojo rara kan je kin gbianju laaro yi to si n tole pe mo ri pe akoko tun ti dogbon pe wa nija afi bi oju ojo yen bi igba to je pa se ti abi igba ta se ti tele won ka soro ka ba be

0: Mr. Danny, why you draw the kaluku? Oh, yeah. La koko ti o re la kaye.
1: A tu ba to meta lo wa, e da mari o.
0: La si koti o ti re okun ara.

0: eku dede akoko yi ni gbogbo bi ti afefe ikan yi fe de ti eyin tin lori ofe ati ma gbo mi ohun ti o mu ki igbe aye wa rorun wa ni moke moke o na ni mo tun gbe wa fun yin fun toni fun gbogbo eni to nilo ona miran ti o mu ki eto suna re orugogo si eyin gan leto yi wa fun ile ise Fictionary Eagles Global lo ye ka darapo mo ile ise yi ti mu ki opo eniyan kuro loko kosi kosi ati aini to ojojumo eleyi ki se sogun dogoji rara o can somebody say success is possible sip fun gbogbo eni to setan lati kuro ninu ise atose mu ki oro aje re gbero si ona bayo re ete atejise sip si ero bani soro yi
1: 07069986212
0: lekan si
1: 07069986212
0: ile ise Fictionary Eagles Global na kon yin ni ilana ti eyin lo fi kuro ninu awon to saroye airowolo gbomi daada o nje le mo pe awon kan wa to je wipe ona irorun la won fi pa owo sapo asun won lona to legit yato si wipe won ko yin lona bi e se ma se won tun se atileyin fun yin lati je ki e le daduro layara yin sip ni ete sori
1: 07069986212
0: se yoruba bo won ni eni ba mona lo ye ka tele ka ma ba wa sonu ka to sonu nile ise Fictionary Eagles Global fi si wa ni gbere ipako ka wa na ba le gbe nkan re se laye ta wa yi ma sun lori e te atejise sip sori
1: 07069986212 07069986212
0: be se n gbo mi lori ikanni yi lowo lowo awon eniyan ogbon 30 people akoko to ba te atejise sip ni wa je anfani idanileko yi lofe lai sanwo rara ma fi akoko re dola ore ilekun orire lo sisile yi yara wole ma gbo lagbo danu gbiyanju te sip sori
1: 07069986212
0: bi asiko eni ba ti to lati soriire awon nkan gbiyanju ti o je ki oriire yo tete sumo to si so na ni o mo yoju siyan ni gbogbo akoko ohun idi ni ti mo fi n pe legbelegbe logba logba lati kopa nibi anfani oriire eleyi ti ile ise Fictionary Eagles Global gbe jade yi legbelegbe logba logba gege mi so lekan wipe atejise sip ni ke so fun gbogbo awon omo egbe yin awon omo leyin yin lati wa je anfani oriire yi tori pe ona ti won ko yin lati fi ma ri owo yato si ise te nse lowo lowo ko dira won lowo rara o ona yi gan ni o je ona afikun lati je ki owo tubo ma rogun si apo asunwon yin atejise sip sori
1: 07069986212
0: gbogbo eyin te gbo mi fun toni e ma jo peju ko to di pe eyin lo mo fi atejise eyin sowo soju opo eleyi ti mo ti pe jade yi gbo mi daada o awon eniyan ogbon 30 people akoko to ba te atejise sip

0: kan bo ba wura re ran ni o ma dagun la ma woju uche ma woju spider oju spider o se wo oba lo n woju spider ma ta re spider o ti e so fun o spider lo na ti dogbon si n koro ti o so be ni keke o mo wa woju re okay all wise Eyi o so fe ye gboko bo e si so fun mi ah Eyi to ku kilo na nwo ngbo ri gboko nbo Eyi o so fe ye gboko mo iro nbi o ba tin so fun wa gboko okombo okombo okwa okwa si ba ohun lori iwo wa escape okay nibi gbogbo eye basi won ni ki won eye ti e won ni ko ma rojo ko ma woran ko ma gu ko ma mo ko ma ojula la kan bi sorry awon mo ojula la kan bi sorry iwo na mo wa o mo wora otun won o mo wo si wotun ni ah nibo bo se je gangan boran ka se se je niyan eye so fe ye poko nbo o o ba ye pe yan lo fe gbo Eye kaka o ni so fe ye eni iwo nwo pe kini o ti mo bi se ndogbon si ko so fe ni kankan mo ni iwo ni won witi e fun yan ni avin discourage iwo so fun yan pe kini ko di e ba ti ma o iwe so iso nu e ko arun mara ni ngbati mudumudu re na ba si de o ka sara na ni o a je nkan o je sara ah ko ji be lo ngba to n da bi ajo se nikan so po nri o si mo yi pe ise lo se da se owo o se da na ise lo se da se owo o se da na spider yo go studio bi ni isin leni to ba pari se yo tun di speaker mo ri gidigidi yo tun ti o ti to speaker nu moto re nta ni isin o ti park speaker nu moto re o park moto re ta o to speaker be ni isin oku omi bayi awon to gba se lo won awon ti ma fi phone pe igirigirigirigirigirigiri o tun ti gba bi dj lo jo pa gbogbo wo ntan so nikan ni ona ni bo en to gbe gbogbo pa to hun ti won su ki eni yen sun ni yo na nbe oro life se siri niyan ise lo se da se owo se dana odi eyi iwo ni ko ma gora re star 347 star 1004 star 2 ash ni o gbe ode be ma wora re ran ma gora re play 3 ticket get 30 ticket in lo o play 3 ticket get 30 ticket o si n lo o get that ticket is in low eja koko bere bayi na ja mu latori 50,000 naira success omo ni peku success kolibali komeko ona o meruwa da o laropin olorun de sinu aye success fun igba akoko yo de lu eruwa o Olorun denu Olorun ba ti de ibi kan le yan ti bere ma yin mu ma yin mu ma rerin o erin ni o ma rin e o da ko buru o je lo mo lanti enu se wo meruwa o de ruwa ri o ti je lo nti e baun Olorun lo de o success omo mi alalubarika o ku orire orire no ni dibanu je ibi kan le yan ti bere Aya ma n pe 50,000 kokon 0080 lo bere re o pari pelu 7189 bo nkan le ma fi rerin ti o ti e to spider yen ko si koja abadan koja abadan o bo nkan ni o ma fi rerin leyin school o kan bayi to lo n lo ni se lorin abi bo lo ti lo school se lorin ni
1: Hello,
0: sir. Hello, sir. Jare, eku ojumo,
1: sir. Yes, sir.
0: Oruko yin atadugbo bi te wa sare, jare.
1: Oye wa yo,
0: adugbo le wa isa
1: o wa je ri kota
0: igba o le tin play kase
1: ah o ti play lati 2024 mo tin play ta o
0: bo he ti je na dada sa
1: o ti je le meji ni january ni february odun
0: eh
1: ah,
0: I'm going to be 50. You walk, and you have to be 50. You walk, at all,
1: I ain't body.
0: At all, I ain't body. And you have to be 50. You walk,
1: and
0: Kusuala, Oti Lobenye, Oti Lobenye, Oti Lobenye.

0: Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Ogun se o, Ogun se Ogun ma se o. Hallelujah, o.
1: Hallelujah, Ogun se.
0: O ti lo be yen, e ku oju mo. Igbo akoko ta kuku je na leleyi.
1: Ben sir.
0: Congratulations, congratulations, congratulations.
1: Yes sir.
0: E ma gba o tori pe ejeri, won o pe yin laipe yi.
1: Okay sir.
0: Won o bere account details yin.
1: Oda
0: lati mo bowo yin o se wonu account yin.
1: Oda sir.
0: So bo se je niyan. Congrats.
1: E se go sir.
0: Oda ire o. Ba ni yan se je niyan. Ja lo sori 200,000 naira o bariba. 200k. 200k. O wonu 250 lo. Yo wonu 500 tan yan yan. Ei ei ei. Ta lo lowo yi. 200k 090 ni o o pari pelu 7050 7050 ta lo lowo yi o connect lowo kan o connect lowo kan e karo o
1: yes ma
0: akojumo sa o
1: Yes, ma'am.
0: Ikani lage lo ati npe yin oruko yin ati adugbo te wa isa.
1: Adoba ni mo wa nbi o. John oruko mi sa.
0: John eyin le baptist Jesus Christ. Abe yin ko?
1: Ah. Amole yin la wa sa.
0: John the Baptist.
1: Be ni sa.
0: Igbo la ti play cash e.
1: Mo ti se ida da o but mo ko tu simi fun ogba die ni o.
0: Ngba te je.
1: Be ni sir.
0: Jo le a pada de. O de pada.
1: Ah. Anameni na ni sir.
0: Anameni atanama na tate ni meni. Anameni le pada.
1: Be ni sir.
0: Me lo e play lana.
1: Eyo kan but meta ni mo binu play ni.
0: E bin e binu.
1: Be ni sir.
0: Ki lo mu binu wa laaro yi.
1: Ibinu ibe ni pe se ba de se teni bayi. After ti ose iba ti lo fa to the next week meta meta be re deku.
0: O to ku ba yen. E a binu ta gbe oda na. E binu ta ba e lo meta wo.
1: Be ni
0: sir. Meta yen be da yin lohun. O da yin lohun. 200,000 naira leje.
1: Iya e se gun sa o.
0: 200,000 naira leje. Mo fi ni meta yen da yin lo. E binu lo to o. E binu lowo bayi o. Congratulations mama pe yin laipe yo. Won bere account details yin lati send owo yin sibe. So bo se je niyan. Congratulations. E ja wo 250 lo. 250,000 naira. 080. DJ Spider ise ti ran o ni je bo ba ti ri buko la bayi tin se otan. To ba bo sowo odo lapo. Odo lapo o fi nkan se o. Emi ti mo so be fun oro mo si so fun dolapo amina aveji soro igore igobuku buku 080 lo bere re 03 0663 lo pari e 250k 250k amina aveji soro o ti de pelu igoburuku kan bayi eti omo ro pelu go yi bayi nisin abi ru go wo lele iro olohun bayi nisin
2: number you're trying to reach is not reachable
0: no reachable bo ba ntugbe hey 250 ah aye o
2: you're trying to reach is busy
0: bawo o di ba ntugbe lele keta for the last time to ba so gbe no reachable lele ri I have delete e ni o Hello. Kinti Bukola. Okukogbe. To, abe roju aye bi o.
2: The customer you're calling is not answering.
0: So why you call be? Ba npele kan si for the last time. Mi fe ko o le je pe ko je ri be yen. For the last time bank pe lekan si ah kilo le tu tun wa gbe o wa last time re
3: hello
0: e karo akojumo o.
3: Yes sir.
0: Ikani la gelu latin pe yin oruko yin ataruko te wa.
3: Olorun e ma se o.
0: Ni kini?
3: Olorun e ma se o. Sunday loruko bi Olarin o.
0: Adugbo wo?
3: Lati apata.
0: Leyin tin bo ti fa delete number yin.
3: Ah, no, mo dupe laaro yi, mo dupe laaro yi.
0: Igba o latin play case.
3: O ti pe ta, o ti pe.
0: Se jeri. So how you going it? Any other any bolong as well? I'm not already.
3: Ah,
0: congratulations. Melo la play lare. Oda Kuburu, congratulations. 250,000 ledger,
3: 250,000. 250.
0: Benny.
3: 250.
0: Benny, Benny.
3: Ah, Oluwa mo dupe o.
0: Benny, congratulations.
3: Mo dupe o.
0: Won ma pe yin asisu, thank God that Jerry could news yin, won pe yin bi ase pe yin gba yin, eh bo se je niyan, congratulations. Ena we won kan ni sin ka lo ase a lo delete. Ti a lo delete ru number tin dupe dupe dupe. Olorun o sanu eni ni isi on gan na gan. Olorun o sanu, Olorun je yin o sise se. 070 500,000 naira 070 500,000 naira 070 500,000 naira 5744 5744. Emi ni kan dari wa na ni, emi ni dari wa. Emi ni dari wa. Ya gbe number ti e lasiko. Kọma igbo wa lo fo ri ko. Eh eh. Ah, mo n wi nisin gbogbo awon eyan gbo o. Hello.
4: E ka ro
0: ma o.
4: Eh.
0: Ako ojumo o. E ka ro ma ko ojumo.
4: Eh sa.
0: Oruko yin atadugbo te wa ima.
4: Gbagi gangan. Ben.
0: Igba o letin gbiyanju kasi ati pe kilo ko yin gan.
4: Dewu amalara.
0: Mrs. Omolara Idowu. Igba o letin play kase.
4: Ati last year.
0: Letin play. E ti je te melo?
4: Eko.
0: Elo leje.
4: 500.
0: Leje ri.
4: Ah.
0: So you know I'm a plane. Melo le play laro.
4: I know mo play meta.
0: Meta le play lana. Last time there's je 500 le je. Da wo niyan?
4: Ni December.
0: Okay. All right, push me here, make you know every money. I don't get 500,000 naira me lo ni.
4: E do ko lo.
0: Olorun.
4: Mo ba gi ti ba de.
0: Ijo nbe de yin.
4: Ijo Tuesday.
0: Team boy.
4: Eh.
0: Congratulations. Won pe yin ba se pe yin gba yen na ni. Ojo ti lo, e ma gbo, ojo ti lo. Won pe yin, e pe DJ Spider ko wa disk lojo yen. DJ Spider nbe nbi. E pe e ku orire congratulations. Amina ti re. Yo bere to ti e ba igo yi ni mo fe ke wa wo igo buku kan bayi to de. E ma bo lori Facebook wa wa mo wo Amina Savage so nkan ru gbe le ri o. Eti omo ro bayi. Eti oro gbogbo mu bayi o ya lo wo ko ro awo gun ara riro lo. Bo ba dele. Mi o kan rugo eleyi ri o. E je mi omo ba temi lo. E ma bo on Facebook wa wa wo go ti mo nwi yen. E ri film. Pele baba ti dele ko ya wa ogun ara riro ko lo. Eh ko fi nkan ra gbe. Olale mi ati yan pade titi abi losanja ni kan ni splash titi igba yen e ku kale.

0: ni ojobo lati ago mewa asale ati isin ope ti o larin ni ojo esimi ni ago mewa owuro akori iroyin lagbara nipa ori ofe awon iranse olorun ti oluwa yo lo ni pastor dr henry ojo pastor dr jd onagwa reverend dr misi funke adetubelu reverend gbade ogun lana woli kele abolade olurade baba adoye ke for 7 ajinrere ilaja akintunde ati awon iranse olorun miran olugbalejo woli ti ati ajinrere obirin joyce arabanbi ibi ipade mogan ijo wa cac ile atunse adesiyan bus stop olunloyo akanran ibadan awo
1: Chavis PR Eye Care Foundation lo nlogun tatatan wi pe tin yin me lo gbogbo eyan bada ta gbegbe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to lu wa daada ni sugbon nigba ta daye ona kata bi ona mi ta ngba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara sugbon ninu gbogbo eya ara oju lo bara idi pataki re ti ajo Chavis PR Foundation se npe akiesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to nlo lowo lowo ni Chavis PR Eye Care Foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale kun mo ni rada ni 1000 naira pere lowo card ofesi layewo oju Reading glasses lofe fun gbogbo en ba nilo e anise ofe layewu fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju rorun gbogbo olukopa to ni pe ni ja oju lati sagbe kale Chavis PR Eye Care Foundation nigba to tun wa gbo bi to ti ra anugba lai si ni ra owo ke lo tun duro se ori ran gara ko ma dani ti won fa ni tete phone loju popo la fini o ma lo taara lo sayewu oju re ni number 94 opposite unity bank Chavis consult building yana agbala bus stop ni to si olowo din fo sanu shopping complex iworo ibadan lojoju ma ni o ago mesa aro sa ago merin role fun bere atalaye pe 090544 8444 oju lo bara oni dindo mo wa lagbari
2: Etin melo gbogbo eyan pinle Oyo White Stone Souvenir lo ran mi sin lori gbogbo eyan to ti lukan wo lu Ibadan te nikan re se te si nilo souvenir lorisirisi to je original pambele te le lo ninu le te le fi 7 fawon oninawo gbogbo lojo ayeye won bi ariya gbeyawo oku agba ojo bi isile ati fun awon omode ka so die ke le mo po jagide yapa high quality stone mix blender garatin belori stone mix blender wow stone mix yam panda
3: aso sudiyan leyo soka
2: back to school items souvenir bags high quality stainless pot Ti doctor recommend pe ka ma lo niru asiko yi present iron awon gba lori lorisirisi abomofo 7 dish rechargeable fans gbogbo irinse to wulo feyin ketra solar fan ohun elo ni kitchen ati ninu ile o si wo yin ka ba yin set up kitchen yin atun le ba yin se ti gbogbo color o si jora ohun kulele for the original souvenir pe ran le ma lo si white stone souvenir ide ape odudu a building directly opposite nnpc filling station ide ape ibadan ku raja lopo o le pe 08069134989 08069134989 White Stone Souvenirs. Debi Oraja.
4: Lagilu FM 96.7.
5: Ekaabo pada lati eka ipolowo oja mo n da wa loju wi pe a gbianju lati ba rin jina die ko to di pe a so yoku di ojo mejo sugbon mo pe a le pari e leni ki se ki baba ya eja tesiwaju
6: nigba ti anabi noah wa nse eleyi olohun wa fe ki won dana wi pe emi ni mo ni emi ni mo ran emi lo nse se ṣùgbọ́n kò wá láti ibì kankan ju bí àdánwò náà lọ ọlọ́run wa ni kò lọ kan ọkọ̀ ọlọ́run mo tó fẹ́ ṣe ọlọ́run wa ni kò lọ kan ọkọ̀
5: pé tó o bá ń wí tí wọn ò gbọ́ jẹ́ wọ́n ti bímọ pé mi mo ràn ọ́
6: so nígbà tó parí ọkọ̀ sọmárìlì àwọn èèyàn wa ti ń fi ṣe yẹ̀yẹ́ nígbà yẹn alukoran sọ
5: fún ẹ tó rìn jìnnà sá ẹni noah gangan kì í ṣorúkọ rẹ
6: bẹẹni
5: kíní kan ẹlẹkùn ẹlẹkùn egbére
6: ẹkùn egbére nítumọ nùhù
5: ẹkùn egbére
6: bẹẹni
5: nítumọ nùhù
6: bẹẹni
5: lẹyìn àfààfin ní ká máa béèrè sí tùmọ kọ tá a sọ ọmọ ká tó sọ ọmọ ló kọ orúkọ tá a bá sọ ọmọ ó máa ń rò lára ọmọ ó yá ẹ tẹsíwájú ẹ sọ orúkọ rẹ gangan fún wa.
6: Abdulrahman ni Quran pè fún
5: Abdulrahman
6: bẹẹni
5: Abdulrahmani
6: bẹẹni ẹrú ọlọrun tó rí kẹgbà
5: baba ẹ tẹsíwájú
6: ọrùn lakọkọ ẹ
5: ẹjá kó
6: rẹ bá ọrùn ìjẹni ọlọrun
5: naam
6: gbà tó wà kan ọkọ òṣìṣẹ wọn bẹrẹ sí ní fi ṣe yẹyẹ nǹkan nǹkan ọlọrun wa sọ fún nínú alukurani náà ni pé tán bá fi ẹ ṣe yẹyẹ àwa náà padà fi yẹyẹ tí wọn náà sí ẹ lẹnu ó kan ọkọ kalẹ kò tí mọ tọlọrun fẹ ni kò fi ṣe báwọn èèyàn ṣe wòye pé dandan nígbà tó ti kan ọkọ ànábì ọlọrun ni ọlọrun máa ń ṣe astagfirullah so wọn wá bẹrẹ sí ní lọ yàgbẹ síbẹ
5: wọn tó ń ṣe gá sí bí tán
6: ṣe sọ fún wa so gbà tí ó wá pọ sínú àtún wá sunkún lọ bọlọrun gbé
5: wọn mọ tó ti ṣe gá síbẹ
6: yẹ ànìchá máa wòran
5: ẹgbẹ náà mà tó ń ṣe é nú ẹ yìí
6: ìgbà tó pẹ ti olorun ri pe iga ti kun inu e ehn o wa de yi si inu ilu yen
5: eh
6: arun kokoro
5: bi kuruna
6: eh o wa dasi o wa desi won ninu ilu yen won wo ogun e titi won ri
5: ehn
6: o wa de odun kan e nikan wa lo
5: se yagbe
6: se ga ninu oko yen lo ba reju sinu oko
5: eh
6: bo se reju sinu oko ti o fi ga yi gugu ara so
5: gugu e ya re ba lo
6: bi do odo lati fo are gugu e ya re ba lo
5: eh
6: lo ba denu lu ah nibo ni
5: iwo ti ko ti wo fi wo san
6: ogun to fi ogun ti de o
5: eh
6: bi gugu won se ko inu
5: e gba mi iga won na won wa
6: so iga di owo won wa nta awon kan lo gbon won nta fawon eyan o ti di ogun iwo san eh eh
5: bo olorun si fi wo won san
6: patapata
5: ti tobi ri olorun oba
6: batolorun wa se ile ifun
5: ti okojo mi tun fi ma
6: tun fi ma pada olorun wa ni akoko nto o ka koko yen o to anabi inu asinu bi
5: allah akbar eje agbo baba ka le keko latara yi
6: batan nabi inu asinu bi pelu irin ajo yen anabi inu wa gegun oni rabbila tazar alal ardi min al kafirin dayara
5: allah
6: iran awon to wa nu to ko dada mu ba ohun yi ma se kankan won ku tori pe to ba se won ku won atun ni bimo jupo ki to juti won lo
5: allah akbar o binu soro di si won
6: se pe ni to de sun me ni olon to je ni olon olon olon gba ti e
5: e wa ja se bayi ni bi pe o fi awon ara ilu re ti won ko fun ti won gba tolorun si lenu ibi to fi won re ibe la bade a teswaju njo mejo tori mo ri pe ni ijejo ati sare summarize ri bi pe o ti lo si ilu mi kini wa ni nkan ti isemi aye mi wo lolo nbe sugbon ni bi pe o fi awon ara ilu re yen reun ibe lati bere lagbara olohun gbogbo eyan lolufe ma binu pe bi se ndun mo yin ni akoko yen lo fere fere idi re ti mo fi n pala ri pe iwo na le sise olohun latara afiji soro o le sise olohun lori eto jimo oloyin egbo wa kara akoko kun akoko si yo le ma dun gbogbo le ma kan si eja tun ma pade lojo mejo ki olohun ba to ni emi kodakun ko ma ti igba lowo ni kaluku wa ka fi ayo ka fi pade titi jo mejo hun subhana rabbika rabbil izati amaya sifuna wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin

0: se ranti Henrietta ko soko won se bi dagun ro bayi
1: eniyan le fun ni loko
0: bo ni se gbagbe adesina adesanya ni mo se pastor ah awon eyan ti lo o
1: lo kan ma gara
0: orun mo kan jumo gbogbo wa la un bo
1: ori na mo je kule mo
0: se ranti moji ola iya sa
1: olade mola o ma mi ko je
0: ba mi adebayo fale tin ko seyin o gbagbe baba awon eyan ti lo gan ah I shout a bimbala
1: I love
0: omo to pon dele o ni wo film e ko mo kan sara
1: aboluwa lo
0: gbo nkan lo ni se ran ti fasasi
1: aboluwa lo
0: to nse film to mo e tun se
2: mi o le fun ni logolo kan ma
0: ola bankewin
2: mo le fun e logolo kan ma ga wu
0: e ran ti ba kosumu agbe koko skini ton ma nfa ya agbe senu bayi kayo di odumosu ni mo nso yan eyin temi se ran ti falake aremu orisabunmi ah orisabunmi mo pitu o o mo pe boku abamo rira won lorun orisabunmi ati fade yi oloro iyun ojo arowo safe won o ti rira teni kon se imale teni kon so kunkun
1: o
0: mo po fofun ra won won ma pidan won ah
1: sala orin
0: o ya ile atun na wo sorun iban atun wa
1: oni biki galaye mi
0: ai ti wa ti pe o ba se nlo ni igba kan ni analog o jo wa loju laye analog te ran ti da mo ah o ba lo video club o le gba cassette gidi laye turntable lo ara bo sori vhs vhs tun lo adun bori disk da mo fun mi mo tin crack laye ni se dani o se nawo ti o te ma wa pe cameraman kan wa ya mi mo aye ti daye ai ogbo ti mo nso ye mo gbe mo mo foto ara mi o won a soro bi igba to je pe won gangan lo soro aye wa da Rachel Oniga se ranti eyin wo leti wore baba su eric le ma ngbadun nbe nu gbogbo awon eyan ti mo nka yi ta le gbadun ju te ti e le gbagbe pa re baba tunde omi dina ah

0: Ọlọ́run ọ̀run ti kún. Ẹ̀rán ti Buffalo. Musili wa ji kan le ọmọ wọn loje. O sere kan to milẹ. O se tun se baba ade, o tun se baba ade dubu nbe. A joko ba ya pase. Ẹ̀rán ti mọ mi sindikatu. Ọdun kan mi. Ìyá Sanko. Bo sa bi amọ, bo sa je, bo se mere gbogbo eniya igudu si. Bo tun so lowo yo tun se talaka o gudu nbe. Aye wa daye ai bai.
1: E so ko ilu.
0: E so po.
1: Omo bere
0: je. E je ajojo. Mofi Afolabi. Ah. E bi Afolabi mi igbagbe yin o.
1: Ilu lo.
0: Won ni re.
1: Mr.
0: Won ni Mofi.
1: America. Aloyin.
0: Awon tin se film unu won ebi meta ni awon ebi ti won po.
1: Melo la fe.
0: Ebi Afolabi oto awon mukare.
1: Ninu ri temi.
0: Be na le bi Adebayo. Ebi oga Bello, Bello Adebayo. Ah, en tin se film, tin sere. Ise ori itage ninu won fe to mewa.

0: Mide o le gbagbe iye e laye iya e ku omo tun se film lo.
1: Original.
0: Come matter ni bi to ba wa ile re o. E ranti sisi ka mo. Sisi Kodri. Oton sisi ka mo, oton sisi Kodri.
1: Ori ti wa la wa ye njo.
0: Isala Ogun Sola se ranti film e. Ah. Isola Ogun Sola do mayo ere o la o fo mayo ise.
1: Abi mo ni ni o.
0: Abi mo won ni.
1: E ma lo fo ma wa mo.
0: Aye awon ewe joko. Yabo Ogun Sola. Awon ya weru.

0: pim a ma dari eto a ma seto lori mo maworan
1: o so fun won tele tele
0: o ti so gbogbo awon eyan mo daada
1: tele tele
0: walai si adan ni posonu
1: drama classic o kajo majo.

0: Eka abo pada lati ka pelu oja won. Lagbo osere le ngbo lagelu 96.7 FM le de tin gbo. O se jare.
1: Ilu lepo temi epo do won.
0: En so lori ti ka sejo 50,000 ni mo nwo yi. Star 347 star 1004 star 2 hash. Eje njo die si mo nba. Eyin ta wa lori Facebook lagelu 93.7 FM mo nba wa ki eyin na. Ninu awon osere to ti dologbe. E kan ja mi seni kan ninu won ati pa to ko te le gbagbe. Kin to wa fun ni iroyin yajo yajo. Ta le le gbagbe te mo ranti idan tabi itu to ti pa. Oje ogbon tarigi
1: bi mo to bare fo
0: ogbon tagiri
1: bi te bare fo je mo pe ko le jabo oko oju omi bi ore popo
0: te pe te ba ti gbon re iwo gun tagiri
1: ajensun rara o ilu le po mi e godo won mi
0: oyana 0912370675 omo ya fe e mo pe mo ti ka bi ogbon le hello yes mommy e ma kan ro mommy dada oyo alaafin ojo pa sekere mo di o ma atiba
2: e seun
0: iku baba yeye nko nbe o
2: won le ati baba nbe laafin
0: mama e ja mi si o lerewo lo ti papoda mo fi afolabi
2: e ni
0: ah kila man gbadun ninu dan re
2: awon ere re ti mo se in mo ti tatara
0: ah o ti re latodo yin ni o
1: ti borobo hun lo si ma pa
0: mo fi afolabi la mo ranti ah won ku sugbon ise won o ku e ja mi selomi hello
3: hello e ka ro
0: e ma ka ro lagbo osere leto
3: e ku si oluwa
0: oluwa ni sise re jeje oluwa wi si oluwa na ni
3: pella
0: ewo nbe
3: ti ma pidan
0: eh
3: aha o na
0: idan yen gangan le yen ma nko je abi
3: be ni sir
0: ha ha baba ni kepela e se jare se won tun ja mi awon ogbon tagiri ninu ise ere ori itage mo ti ka bi ogbon ti won si laye ewo leyin o le gbagbe ipa re hello
3: hello
0: yes sir
3: Jacob nko pa Jacob pa gele time
0: ah se ran ti papa lolo
3: papa lolo yes
0: ati Jacob
3: ati Jacob
0: ti won di aso sikun bayi ta lo wo won o wa 50-50 kobo lai wo won e ti o ba ti lowo ni wole ah e ran mi leti an ba ni literature book ta fe kan gba na owo la fi lo wo wa ba ti wo ati monu ninu danwo
1: oba na ma ti gba joba o
0: hello
4: hello
0: hello e ka ro o
4: e ka ro o
0: lagbo osere leto yi
4: a ku ojumo o
0: yes sir
4: Jabari ọpọ yemi lati lu zo yi ni o.
0: O ya ise yin o ro omo ebe di moko.
4: E ma ku eto.
0: Yes sir.
4: Baba suwe le mo ngbadun o.
0: Baba suwe.
4: Baba suwe ni o.
0: Se ran ti yawo re.
4: Be ni.
0: Ki lo ko yawo baba suwe?
4: Ah, iko e na ni
0: ran ti. Ah, Olorun, ti n ba fi fun yin lebun.
4: Ah, mo da yawo mo pe.
0: E da mo ko, o ko yawo baba suwe.
4: Ah, iko yen ni ran ti.
0: Ah.
4: Ti ma ngbadun bi baba suwe ni pe.
0: Eh.
4: To e pe o ba se nkan ti o da ni ibi film.
0: Mm.
4: Wa fe mu lo se won, inu re ma dun ni. Ti tele ni baba nu je pe o fe mu lo se won ni.
0: O fe mu lo se won inu re o tun ma dun.
4: Inu re ma dun ni
0: o. Eh, wa ran ti o ko yawo baba suwe. Ah. Eyin da wa lori itakun ti Facebook. E gba se ran ti oruko yawo baba suwe.
1: Won si fun mi ladura o.
0: Hello.
5: Ekweto.
0: Yes, sir.
5: Alaja kan ni Latogun leye ya sir soro.
0: Ah, ya tisa. Eyin omo Ogun korobiti korobiti. Ogun korobiti korobiti ba ma mi eja mi si papapa.
5: Agba Ogun de.
0: Ogun de.
5: Be ni.
0: Bi ta tin saye leyin ranti.
5: Awon baba ni yen.
0: Hmm.
5: Ba le gbagbe won gbogbo gba.
0: Hmm.
5: O ni mo ta ba fi lo were won ni. Eh Total Garden. KS Hotel.
0: Te lo fowo wo ngba na.
5: Be ni, be ni. Ine yan ma dun ni, se ma fi dele a ma royin ere won ti ta ma fi de foko ni.
0: Aye. Aye. Aye o.
5: Aye o. Ati e ma fo gba gba ya lowo mi.
0: Aje ma mo.
5: Gba ya lowo mi.
0: Yes, ma'am.
5: Alaja Fani lo soro ya tita.
0: Lati
5: Ogunleye.
0: Ogunleye.

0: se eta ka se eni
1: be
0: elo melo leta
1: ele
0: ni eh
1: beji
0: se jeri
1: ilo mi jeri o
0: baba e ma ti je 50,000 naira
1: ah
0: oluwa seun ogun ni foruko re baba
1: ah
0: oruko yin adugbo bo
1: apata
0: oruko yin
1: ojo
0: oluwa femi ojojojojo abade esaba lori eyin customer care wa ma pe yin awon ka se e won je phone yin ku o
2: ti gbada ti se fera nla ifera kiji
0: ife ko je bo ti jeje mo lo ti facebook mo n bo lori e pada e ba ba tin send e de ba nka e ma fa kan number yin be abi phone number yin e wa je mi o ma lo loruko igbimo alase oludari kan yi ni mo so fun yin pe enjoy weekend yin dada ade osun kayode loko mi e mo pa anti ile la anti elebu sugbon anti won si o si nkan kan
3: ti kini bi se
0: ah te bi afowo si bi te afowo si ni
3: ni fo be tele
0: ah eh isaba afowo bi
3: eh o wa je tuntun oriri
0: ah o ya mi lenu ni eh isaba se bayi
3: eh gba to ti wa ri ri nko odidi omo lo
0: eh do se every day le ma ba yan ja ni
3: ko si do temi o le ba yan ja
0: ah
3: eh
0: se o kile
3: mo di mu oba ni isin abi ka mo wo bible mo so fun e pe mi ti logun mi
0: se o kile yin niyan
3: eh
0: omo ko re n ba je o fo giri mara
3: rara wo
0: ki wa lo kile
3: oba ti bere jana
0: no ma di bere jatana so joju mele yin ma lan ti ja
3: eh bi ba ti ranti ga tun bere ja
0: ja tun yanu
3: eh
0: o de mo ba won ta wa ja mo ba wa ja
3: eh wo ara ta mi na lo wa
0: e je bure mo je jo e wo e dokiro yin ti de

0: ongagani
1: eja ke yin kan san gbugbu ti owo ja ikoni ba fe de fun ti osan ti su yi ki lo ma nse yin bi su yi gan ti reni yo
0: olorun ba ni lesu wogbo
1: ah e se te ri keyan serious doko ba e ma wo pe
0: o na ni mo
1: ki lo mu to fi wa tun serious
0: se emi so
1: se o tun wa o tun ni ola bi mo se serious o soro na to ba soro mi ni ko ba soro mi ni dake wa de fi mi sile wa je kin introduce ara mi sa won ara
0: ni ati Spider
1: John. Nigba to so ton ti Spider so ton
0: mo se se. O ni wa so pe Olorun ko ba ni besu wi mi o so pe boya otutu.
1: Ma se be mo.
0: Yes ma'am.
1: Yes. Aja kin pe atuka san gbugbu ti owo. O tun se hun.
2: O ni agba lori.
1: O tun se hun. Kini risi to tun fi se hun?
0: Laburo ni sele se ni kokan.
1: Ami ami mi
0: eni se oniwaju
1: so ka ki pe e ka bo si ro nta pe ni ko ti gbe fun ani ga igba
0: don ton na si bi mo ti e
1: mo se mo ki lo de to fi se kun pun pun pun ki nti e pelu pun pun o riri ni
0: ami pe mo wa laye ni
1: awa wa nko bo la wa wa
0: emi o mo o ah en to ba wa laye a ma mi a ma mi a ma se a ma se ah
1: oh my god, oh my god. Le aye yi gan pa ha ha. A ma se pun. Se na ni iroyin gurugbe je pun. Ba ha ha ha.
0: Da ke mai.
1: E wo. E ja ki jare.
0: Eyin o mo boye.
1: Like na gelu ni won pe bi ta wa yi. Ile fufu ba la la wa ni felele ni mi badan. Awon iroyin ta pe ni gurugbe ni iroyin agbo se hun. A tun ti gbe ka yin mo bo te ba lanfani atori ofe lati wa fun ti osan to ninu ni awon royin ohun a ma so fun wa pe e ja se jeje o ma binu abiju je ki ayo ko ma wa ni okan re nigba gbogbo ma ba yan ja o e ma se nkan ti yo da wa la le sira re lohun bi wa toko re ba ja mo fun lorun ma gun ni nkan ma di oku mo lowo
0: tori pe
1: ehe ma lo re wo bi te po ti gbona ko fi si ma lo re po sun o ti sun lo ba mu kini re lo ba lo re mu obe to fe fatu ma se be o ma se bi gbogbo ru to wu ko sele iru nu to ru ko mo bi o suru lo gba o e ja fi suru kun o ma ba yan da o ba woko
0: to ma jade ni binu yen ba bi e gan
1: ehe to ba ti lo won ni
0: te ko pale ko mo gba gbogbo le adugbo
1: ehe ko sa mo gba sa mo se nkankan
0: ngba to ba ya gbogbo re
1: yo lo le awa mo nso fun wa gege bi imoran gba mi tori awon to mo nsodo sinu iroyin ta pe ni gurugbenu mo lo jale mo jeran elerun mo je di eledi mo lo wule onile mo lo fo fence wole onile mo lo re mo yorin loju window ile ibi ti ni site ibi to sese nko e je mo nta nse o tori pe eni ba bi u bi must store ni o
0: ah must store
1: ah u bi must store ni o wo to ba ti bi nkan re to ni o ma si emi esun de anu mo mo fi agbada bi kan leni ko fi bata bi kan lotun la ko mo fi ko kaakiri kan wa be lowo re pe omo yin so pe awon ni kini kan ni awon mu school ajaja ni end of the year party ni won ti bere lati boyojo tuesday ni school mi ti bere ngbo ba kan ti e lo ba lo na papa bora ni pe daddy mi o wa leni ari baba re eh mo se ba hun o ngba mi ba ti poju oka lo ni mo mu ke mo
0: iwo wa ni ah
1: ko kan po ra ni
0: ko
1: dana omo ko de o so pe won pora
0: ah mo fe gba ninu ko ma
1: biru omo be ba wa dagba ti o ba ri ona abayo adabe ni pe kini kan ni mo fi lo kegbe u bi must o mo so fun yin bayi e kaabo pada si kan yi titila yo akisola loruko temi o
0: fola shade ajala hun loruko temi je iroyin gudugbo atun ti ko gbe ka yin mo bi te wa awo si bere si ni ma salaye elekun rere o ti wa nwaju wa ko ni baje fe ni kokan wa o amo riri yin be ti se wa nbe pelu wa ame lanfani lati gbojuwo wa loju opo facebook wa yen lagelu fm 96.7 e gbojuwo wa nbe e share e like e ke fi iroyin ke fi sowo si wa oya ni so ni be
1: to e ja bere pelu iwe iroyin guardian ti nbe ni owo ti mi akori akoko eleyi to jade nbe lo se lalaye wi pe ile ejo eleyi to kale silu kalaba nipele cross river lohun o ti ni ki won lo re fi okunrin kan pamo sinu ogba tun se tinro won ni o wo omo odun 16 kan mora o si pana won ni gbo pana lo ni to omo ba lajosepo ni tipati kuku eyin ko re ekunrere re nbe e gbo ni ko pe ko jina ani bi kan won ti fi pe amole be bi to ba ti wole won ti so size ru size to ba fe size to ba fe iwo kan fun won ni change ti nbe lowo re size karuku nbe nbe ko fun won ni change ti nbe lowo re ni to ba si fun won change to
0: mo size aso abi size mata
1: size ru eyin ru eyin to ba fe so pe
0: iru ti
1: ma fe so pe size
0: ewo ni mo
1: so pe awa meta lo bi
0: ti goal ni mo fe
1: so pe awa meta lo obirin ti nbe nbi ni gbogbo enu ni yan fi mo soro oto ni size ti e oto ni todo temi oto ni ti omo ti nbe lo kan yi size by size ni Olorun fun kaluku ta ba tun wa wo owo eyin na o tun se kini dada o ba ti wo be ni won be lowo re pe ewo lo fe fun won lowo ko wo se nti o se ko get out e wo la bro lo mo ki awon ni eleni mole ni ti party kuku
0: pe awon yen wa nbe
1: e na tori ti won ni won se wa nbe tori ti yin ni won se wa nbe ma kiyan to ba di oran si Olorun o woju tu re ti o
0: edin won na won si tun fe wa nbe
1: ah ti bi o si o no joti
0: to wa ri wala
1: ah ba ti ri wala o ni ri mo yo disappear ni
0: yen ni agbara o o ya emi ti wa ninu we royin ti the garden ele to wa ni waju ti mi iroyin to wa nbe o na lo je iroyin ti ko dun mo ni rara oni kowe kan oke o
1: o ma se
0: loju ona marose ti abeokuta si ipinle eko oni kowe ohun ko se ha tori pe awon eyan meta kan ni won dagbere fun aye pe o digba o se ninu isele jambo oko kan eyi to sele lagbegbe ohun eh won ni laro gan o ni kini ohun lo ti bureke olorun ba ko faanu gba ni iroyin ya ti di iroyin ta pe ni gudugbe fun tosan toni eyin o si gbo ni ekun
1: ta ba mu oti ma wo kan
0: iyen tun ni
1: to ba tun wa
0: iyen tun ni
1: mo mu mu ku mu
0: ha
1: iwo to ba je pe won wa ko fun o ni to je pe
0: to ko fun
1: eh to ba pe won ko fun
0: pe meji laaro meji lo so meji la le
1: wa no
0: so wule sise oko rara
1: eh
0: nigba to ba ti je pe meji laaro
1: meji lo san
0: meji lo san
1: meji la le
0: ani wo wo kankan
1: eh
0: la wa ko ba duro
1: loju titi
0: bo mu pele meji
1: eh
0: wa pe
1: ki lo inu moto o tete so kale
0: ah emi ke
1: o ri ta won to wa nu moto gan pelu
0: driver
1: tun o ba won won tun mo yo tun ba driver bo
0: olorun ko je gogo eni o jade ko wole layo ah ebe japele nta
1: yi won tun mo ba won bu o ninu moto pe e kini o to elomi ogun okada o fe olokada overtake oni moto iwa sa lo bu e wa so pe mo han ra re lemo eni wa se bo po olokada o soro eni gbe se yin to tun pe e bere nu olowo ogbo anu re o si se iwo to je pe odo re ni o ko si moto un
0: eh ni eleni
1: eni eleni odo ti e gan ni o ko si be finiba ni o bo kale eh ma ba won eh je o so layo pelu alatala fe ko si ta we ri loju opopona a kan ma moju ku oni a ma ri orisirisi melo melo melo melo la fe wi eh lojo ojumo melo melo la fe so o ta ta lo mi o mo fowo se ti fun yin bayi pe e pada lo bi eti
0: eh eh moko wa
1: e pada lo ko lo tun yin kan ta lo bi o mo mo fowo se ti bayi ajaja oh god ati e mon ri a mon ri won lo se lori si lori
0: si
1: abi suru sa nu ni wero yin daily post akori kan tun jade nbe o to se lalaye pe awon osise ile ise olopa o na ni won wo buba awon ajinigbe kan lo ni ipinle bauchi lohun won ni owo osikun won o te enikan to je afurasi ekunrere re nbo ninu royin fun ti osan toni o
0: alele mi na tele owo inu wero yin ti daily post ile to wa ni waju temi to si salaye oro pe enikan o dagbere faye pe o digba o se nigbati awon eyan meji mi ti won do la won kuro lowo awon ti an duro gege bi janduku eleyi ti o je pe ibon laabi ati awon kan jagun oloro olombe ni odo won ni owo won gan ni won ni ni agbegbe kan si won pe ni aboki ni ijoba bile ti kayama ni ipele kwara o ni isele gbasgbos na lo ti sele ninu royin le ta pe ni gudugbe fun tosan toni lati salaye e fun yin lekun rere
1: ninu iwe royin punch ni akori eyi to tun tin jade wa o iroyin to sin se lalaye to je ko di mo pe ile ejo giga ti ijoba apapo to fidi kale se olulu lewa ilu abuja lojo bo thursday yun lana oni won gbe idajo won kale o lori awon afrasi meta ototo ti won ko lo si waju ile ejo won fi esun kan won lori to ni se pelu ijinigbe awon akeko ati awon oluko to waye nijoba ibile orire ni ko pe ko jina yi won ni won ni se pelu won o won si ni ile ejo lo ti gbe idajo kale lori won kini ile ejo wi lori oro awon meteta ohun ekunrere re nbo egbo ni sisentele bo ba ti ri nkan so
2: You see something?
1: Say something. Mo pa nkan mora.
2: Okay.
1: Eh, tori ngba ti owo agbofinro ba ti o, won be lo re pe ki lo re to fi so, o ma wo pe pe. O ma wo pe pe. Ma wo pe pe wo, e mo gbo nu ro yin losan yin.
0: O da emi na tun wa ninu iwe iroyin Daily Post, iroyin kan re ti akole re to salaye oro o. Wi pe awon ti won je awakusa lona ti o to won ni won mo ti se ku pa enikan eleyi to je osise ninu ajo eleto abo ojula lakan fi sori iyen NSCDC won ni nigba ti onitohun to hun sise re gege bi ise ofin eyi ti won yan si pe ko ma mu gbofinro nbe ko si ma mu ki ohun gbogbo eleyi ti ba nlo ni ayika be ko je yi to bofin mu won ni bi awon ti won je oluwakusa to je pe lona ito ni won ti nwa bi o se dojuko awon eyan yire won ni won si se kupa onitohun to je pe osise ni ajo NSCD ni ipinle Niger bi oro yen ti se lo patapata o lawo ja si ti gboyin ni gbata ba di arin gbogboro yin ta npe ni gudugbe
1: Daily Post tun gbe akori iroyin kan jade o nibi to ti gbe nse lalaye pe owo osikun ile ise olopa o te awon afurasi meta o ele to je pe latorun wa o na ni isu ti gbe sele won lowo wa sinu aye ti won si denu aye yi ti won be si ni sise ohun logidi awon lo re wa won lo re di awon opo na waya na gbogbo to ba sa ti ri mole to je mo kebu ki won sa lo re mu kan ji ko won ni ti awon se nu
0: bo ni luo se wa mo tesi waju
1: emi o mo bi jo baba gbe rin soju titi yipe won lo nbe ngbo ba to ya o boya ile ise olomi ero ni pe won lo be bi nkan ba fe se ti nkan ba baje ti won pada lo be mo pe won fi rin soju titi pe ti nkan ba baje tabi mi baje nbi kan won lo be lati lo re se atunse si torilede Nigeria ni mori gbogbo oju titi ti rin ba ti won ti Japan bo lori bayi won ti lo be olorun lo mo be osuka ni won mu ni bo mo to won mu di re wo be ni bi ngba won ba nyo enikeke si ngbe loju titi bi ni nse to bi to ni won se fosuka se ti won mo wu lo won tun wa gbe dodo re won lawon fe ta iwo na tun gba won laye lati ta nbe bo lati wa se bayi eru joba ko eru gbogbo wa ni
0: abi o
1: ke se ru enikan gbogbo ton ba ti fi le nbe kada gan ko je ara adugbo ti won gbe ri opo kale to je pe transformer won wa nbe a tun wa lo re murin a tun lo re fi so mole a tun fi kokoro si a tun ma so transformer ko ma ba tun di cable lo bo lati wa si bayi eh ojo owo ba wa te o toju re ba ri bere kete to dabi shinko ana ni awon eyan o tun mo si o ngba gbogbo e ba ti mu ba ati mu atoju to ba ti repo tawon eyan ti didudu ya fun wo tun ma sanu re kini wo na wa de be
0: abi o
1: kilo wa de be e kilo fun oko ju ayin o ko si wo ni kokoro lo Nigeria nse gbogbo eyan pata ni wa ni suru yo kuku da
0: abi
1: ni suru mo fo le se yo da o lagbare Eledumare
0: iroyin yi to wa ni waju temi lati ipinle Abia o ni iroyin na n lo ti sele to si je iroyin gudugbe ile ise olopa ni ipinle na o ni o ti fi di isele kan mule o isele ohun na ni o sele si molebi eleni marun kan nibi to je wipe lekan na o ni gbogbo awon molebi eleni marun ohun ni won jade laye won ni ile ise olopa ti fi di isele ohun mule pe looto o ni isele yi sele o ki olorun ile kojo ki o ma fa abo re boni o
1: to e je tun lo sinu iwe iroyin punch o pelu akori to tun jade nbe won ni ijajaku akata waye o ati ikolu si awon agbe nipinle Zamfara won ni gba awon oboju obojuri awon eyan ti won dagbere fun aye pe o digbo se won ni won ti to metaleni ogun ekunrere re nbo laaro e na le lanfani lati gbo ni sisen
0: iroyin gudugbe kan re to salaye oro lati ipinle Bauchi ile ise olopa ni ipinle ohun oni owo re nlo ti to enikan to je obirin iyawo ile ni won ni onito ni won poruko re ni Rabi Abubakar won ni eni ogun odun oni ojo ori re o owo ile ise olopa ti to fun wipe nise o lo mu omi kan to gbona to gbona shoshosho won ni lo ba dale ori enikan to je pe ohun na iyawo ile lohun na won jo je iyawo ile kan ni won ni onitohun si re to domi gbona le lori hun o wa nu oyun ti e o je aboyun eleyi to mo susugbon ti o mojo won ni se ri isele to sele yi o mo mu ki aboyun ohun ko bimo ni kiakia àmọ́ṣá o ọwọ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá òun ló ti tẹ orogún èyí tó da omi gbóná lé orogún kejì rẹ̀ lórí nínú ìjà àjàkú akátàkínlẹ̀ tí wọ́n lọ ṣẹlẹ̀ nínú ilé wọn. Ìbẹ́yìn ò ní yín rédíò sí yín kúrò ní kànní lágelu 96.7 FM òkè gájòkè ṣọ́kí ìròyìn ẹ̀ máa bọ́ sínú ìtìpẹ́sì.
1: Tó ẹjẹ́ bí ò ṣe ẹ̀já lọ sí ọ̀dọ̀ díje Sípàìdà lọ́hùn àbí ò sì ní àkórí kan ní
0: ọ̀dọ̀. Àkórí RPND ló wà ń bí o tó jẹ́ pé ìròyìn múṣòmúṣò ni wọ́n ní ọwọ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ló ti tẹ àwọn mẹ́rin kan eléyìí tó jẹ́ pé afurasí ni wọ́n tó jẹ́ afurasí ajínigbé bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n sì tún ti dóòlà ẹnìkan ìyẹn ní ìpínlẹ̀ Rivers kúrò lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n jẹ́ afurasí ajínigbé ọ̀hún. Ìròyìn yẹn lọ́sàn-án tòní gudugbẹ̀ òun là wá ń pè é.
3: Lagilu FM 96.7
4: Labbaik Allahumma labbaik
5: Munadi Ali Imam Traveling Tours n dupe lowo gugu eyin tan baba ni lagbo aja ti umura amori ri yin o bi e se n fi gbagbo sanwo maka sanwo umura sile ise wa tono won si je ka wa na jamba yin fun gba kankan ri e se o alo to lo ni o ma je o awon fi asiko yi kede ijoba Saudi Arabia ti fi gbedeke si oro aja ti umura atodun yi to ma je 26 September 2026 gugu eyin tan wa fe wa lo si hajj e je ka ite ma wa sanwo sile to di September 20 2026 owó hajj tọdún ìní ó máa jẹ́ 8 million naira nínú ẹ̀lẹ́ ti gba visa hajj ticket accommodation maka àti medina pẹ̀lú jíjẹ mímu babambari ni pé bta owó dáhùn náà ní maka á fún yín nínú 8 million naira yín tara sàṣà kan sí wa lórí ìtàkùn àgbáyé www.manlandtravel.com telephone 08057522230 tàbí 07026862751 àwárí number 1 Randolph Plaza Iriakari Estate Olúyọlé Extension along Akala Expressway Ibadan number 31 New Court Road Old Gbagi Ibadan 5850 Indianapolis USA number 1 YBA Complex Sabo Ibadan The Gas Shopping Complex Iyanago Idiroko Border Ogo State Millions Multipurpose Plaza Michael Koliozo Expressway Ajegunle
6: Javis PR Eye Care Foundation ló ń lọ gun tata tán wípé ti

0: Ọlọ́run a ba wa ṣe.
1: Ami o.
0: Ha ni sa se da.
1: Ba
0: wa ṣe ni ami
1: o. Ha ni
0: sa se ti. O ya rice la fe je lo gbe kanu. O.
1: Mo
0: mi wahala yin po gan. Ah e wo gbe gbe lo gan akuko. Gan si gbe.
1: Emi o ni ma wa le mo da wa ti ni break.
0: Aba ti mi ni wa le mo tori wahala yin ti poju. Ton ba wa de bi ti wo ti sise. E wo pe amude wa like omo yin o. O wo hard work. Da wa wo ra yin lojo e pe eh.
1: O wule se kamo kamo para wa kamo gatamo da mo danu duro
0: mo para re wo se eh ara re le mo ki won se abi won ti se ni ti wo se e wo e je bere ni papapa ninu iwe royin guardian lemi o ti kokko mu iroyin ohun jade o won ni onidajo blessing igu ti ile ejo giga to fitikale si ilu kalaba ni ipinle cross river lo ti ni ki john sunday eyo ki omo lota arata sinu ogba tun se tun ni ro won ni omo odun 16 kan lo wo mora o to si ba alajosepo ni tipa ti kuku won ni nigba ti won se iwadi lori oro sunday heyo pelu esun ti won fi kan won ri pe looto ati lododo nlo jebi no ba wo o di waju ile ejo lo wa se fi idi re mule bi pe ki igbejo ohun ko le te si owo waju e ko lo re fi pamo sinu ogba tun se tun ni ro na won ni igbese to gbe yi o ti re kojo ofin orilede wa Nigeria to ni un se pelu ifipa ba ni lopo papa julo sise bi o se to si awon omobirin kekeke itipinle cross river to bu oju aito to bu wo to si so bi pe eni ba ti se siru ofin be to ti de waju ile ejo ti lo olopa si ile ise olopa ti sise iwadi re kini kini ti won si ri pe gbogbo ise iwadi ti won se ile ejo ni o lanfani lati toka si ibi to ntohun ti yo gba won ni oro yi to de iwadi ile ejo ni won ka un to jo mo oro yi si leti ninu awon esun ohun ati ijiya to ro mo bi pe awon ijiya to ro mo esun yi re o to ro mo esun ri re o to ro mo esun re o ni waju ofin to ba je pe looto ati lododo o na ni oro yi lo ba simo e lori a je wi pe ope o ninu ogba tun se tun ni ro amo na fun igba die ko si ko lo re mo gba tegun na ninu ogba tun se tun ni ro tin be nilu kalaba yen ni pinle cross river lohun ko to di pe ejo lori re yo tun tesi owo waju
1: o da iroyin yi to je akoko tin won kokko mu wa to je iroyin gudugbe to wa nwa jomi lo salaye oro wi pe enikan o ti dagbere faye o nigbati won pada dola won meji kan kuro lowo awon ti won jajanduku ajinigbe iyen ni ijoba bile kayama ni ipile kwara iroyin salaye oro wi pe nise o ni awon eyan ti won be ni agbegbe ohun ni won mo kaya soke o ti eru si bere si ni ba won iyen lojo segun tuesday nigbati awon okunrin kan eleyi ti enikeni o mo ibi ti won ti lale wa to se je pe agbebon ran oni won won ni se ni won yawo wo agbegbe ohun o ti won si bere si ni se ikolu alagbara fun awon eyan eleyi ti nbe nibe iroyin salaye oro wi pe isele yi eleyi to sele to je sele gudugbeun won ni o mu ki iberu bojo ko ba awon eyan gbogbo eleyi ti nbe ni agbegbe ibe gege bi iroyin ohun to ti se tesiwaju won ni ikolu eleyi ti awon agbebon ti won wa se ni agbegbe ohun o na lo mu opolopo awon eyan ti won gbe ni ibe ti opolopo sa lo tefe tefe won ni awon elomi ni se ni loja wepe inu gbo o ni won morile lati sa lati wu sa asala fun emi ara won won ni awon mi si tun re ni se o na ni won lo wa abo ni ilu kan ile ti won pe ni ilu kayama iyen ni
0: kayama
1: ni ipele ohun iroyin salaye oro wepe ni se ni awon eyan ti nbe ni agbegbe na ni won bere si ni gbon jinijini ni agbegbe to si je wipe alaafia ati mo joba nbe tele tele won ni lasiko ikolu yi awon ti won je agbebon ti oju won orerin won ni won se ku pa enikan eleyi to je pe odomokunrin ni onitohun won ni leyin eyi ti an to se yi nko won mo to ku awon eyan meji mi ti won ko won lo tefe tefe ninu ikolu eleyi ti won wa se amo sa o ope lowo eledua nitori pe awon si won je osise eleto abo won tete lo sibi ti isele ohun to ti sele won nigba won si debe won bo soju ise ni papa pa ti won si bere si ni sise abo lo nbe gẹgẹ bi royin won ti salaye won ni se ri awon okunrin ile ti won je agbebon ohun won ni nigba ti won koju won iyun ni awon ti won je osise eleto abo won ni nkan ore ba nbe won nitori wipe awon ti won je osise agbe awon ti won je osise eleto abo yi won ni won ni anfani lati gba awon eyan meji kuro ni akata awon iyun ni awon eyan meji ti awon ti a duro gẹgẹ bi agbebon ati ajinigbe ti an gbe lo won ni won pada ri won gba laaye o iroyin on tun tesiwaju wipe awon eyan na ti wa ngbe ni agbegbe ohun ni won si bere si ni salaye oro fun ijoba toro kan wipe agbegbe na ni o fararo kankan o pelu bo ti se je pe awon okunrin agbebon won ma nbe ibe wo ti won si bere si ni ma se ise la bi won eleyi ti won wa se won ni won si bere si ni pe fun awon ti won je osise eleto abo wipe ki an tete ma bo ni apa be won o tori pe abo o ye ko wa fun emi ati dukiya awon eyan tin gbe ben wo nigba to ti je pe awon eyan kan ti won so ra won di kan jangban agbebon ni won mo npo yi be ti won si mo han awon eyan nbe le mo nitori idi eyi ke awon ti oro gan ki an tete dide soro awon
0: ile ise olopa ni ipinle Bauchi pelu ajosepo awon olode ibile pelu awon vigilante o na ni won mo ti lo si ibudo awon eyan kan to je pe ajinigbe ni won nibi kan ti won pe ni yalugban imbali ori oke nla ni nijoba ibile tafa balewa ni ipinle Bauchi lohun ojo ru Wednesday ose ta wa yi ohun na ni isele ohun lo pepe o pelu bi okan ninu awon ajinigbe ohun ti won ri to fesefe to ti je wipe awon eyan ri togun okada tin sa lo lelele agbado so fun le ise olopa nipinle SV na fi Habibu to fi di isele mule salaye fun iko niroyin lojobo Thursday lana wipe ile ise olopa eka ti bununu ohun na ni awon ti won de olopa nbe ni awon eyan ohun lo re kesi wipe won kefin awon ti won je iko atinigbe nibi ti o jina si won won ni bi awon ti won de olode ibile ati awon oseleto abo mi bi won se ta mora re o ton si kesi le ise olopa o di ranran nibi ti isele nibi ti awon eyan ohun wa won ni awon afurasi ohun bi won ti ri pe iko awon olode ibile ati awon osise eleto abo to ku yo won ni se ni won dana ibon ya won loji kaka ni won bere si ni ibon si awon agbofinro won leyin oreyin awon eyan ohun o tori pe ti irin ba kanrin o di dodo kikan te fun kan won ni bo se fi eyin gbegba amole re o ti won sa lo won ni won sa owo sate ikan ninu won ati okada eleyi ti won lo won ni sugbon awon to ku ise ni won ko si ori okada ti won bere si ni sa lo ninu igbo pelu awon oniruru aso e to je ti le se omo ologun ni orun won o eli won ni ibi ti won fi se buba ti won ka awon eyan ti won enikan to ku mo ti won fi mu won ni oniruru awon ohun ija ni won ba nbe o Habibu o na ni eni to je afurasi ti owo te won ni omo odun 37 o na ni o je oyin Habibu lo salaye wipe eni ti owo te ni Muhammadu Sale odun 37 37 o na ni je o ni o se pelu awon o ti won ba ni akata won to si lanfani lati ma to ile ise olopa sona lori iwa ti won wu won si ti mu lo si eka otelemuye ni ile ise olopa eka ti ipinle Bauchi lati salaye oro lekun rere fun ile ise olopa nbe ki won le mo odo ti won da oro lasi o won ni awon ti won na papa bora ninu won pelu okada ti won sa lo won ni okunrin ti won gba mu yi Muhammadu Sale ni o salaye fun awon lekun rere tori pe awon ti won sa lo owo si papa te won ni ko pe ko jina
1: o da itesiwaju o nba iroyin eleyi ta pe ni gudugbe o eyi to wa niwaju temi lo salaye oro wipe kowe kan won ni oke o loju ona ti marose Abeokuta si ipinle Eko won pe kowe ohun o se ha nibi ti awon eyan meta kan ti won ti dagbere fun aye pe o digba o se ninu isele jamba kan eleyi to waye loju ona ohun iroyin salaye oro wipe oko kan eleyi ti o je oko eru nla ti won pe toki nloko ntie won ni o mo ti se kupa awon eyan meta kan o eleyi ti won be lori keke tatakuku ti a si tun mo si okada won ni agbegbe kan ti won pe ni ilaro iyen ni oju ona papa lanto ni oju ona Abeokuta si ipinle Eko to je oju ona morose nigba ti enikan to nsoro loruko ajo eleyi to nri si oro lilo bibo oko iyen ni ipinle Ogun baba Tunde Akinbiyi to nfidi oro hun mule fun awon oniroyin o salaye oro ninu atejade kan eleyi to jade ni ilu Abeokuta lana ode yi o si fidi isele hun mule o Akinbiyi ni isele ina lo mo sele iyen ni ojoru Wednesday ni role ojo na ni nkan bi ago mefa abo role won ni nibi ti awon eyan meta na ti won ti dagbere fun aye podigba o se loju ese gege bo ti se salaye oni awon ti won be lori keke tatagaran ti atumo si okada yi oni awon meji ni olokada hun gbe pelu eni ti o wa okada gan ti won fi jo je meta won ni awon bo lati ilu kan ile ti won pe ni ilaru ni agbegbe ti lan papa lan to yi won ni ibe ni won si nbo ki isele la bi na ko to sele isele gudugbe yi to sele ni Akinbiyi in lo salaye oro si wipe eni ti o wa okada won ni o ngbiyanju lati pe oko kan sile oko to si fe pe le yi o na lo je oko eru nla eleyi ti o je pe ohun ti baje sibe sugbon ti oko eru mi oko nla mi to tun ti fe wo kuro won ni bi won se gbiyanju ati ya oko eleyi to wa nle le lai mo wipe oko mi to ngbiyanju lati mu oko eleyi ti o ti bajeun lati wo kuro nibi to wa ohun na tun wa ni waju won ni somu bayi o ni won ha ti arin awon oko nla nla mejeji na iroyin je kodi mimo nigba ti Akinbiyi n salaye oro wipe awon meteta si won be lori keke tatagaran ta tumo si okada won ni loju ese o ni won dagbere fun aye pe o di gba o se ko mo ba ko da kun ko jo ko mo so ni
0: ami o
1: baba si fe ya oko
0: e je awo waju
1: wa ti to waju
0: ja wo waju daada
1: kari poju wa to waju o ni sirin o
0: to a fi suru sa o to e je lo tarata o di waju ile ejo giga ti ijoba apapo to fidi kale si olulu lewa ilu Abuja lojobo Thursday eyun lana ni idajo ile ejo ohun to kale o lori awon afurasi meta ototo kan ti won ni n se pelu oro ijinigbe awon oluko ati awon akeko ni doba ibile orire e ti won si so bi pe ki won mo lo tarata sinu ogba tun se tun ni ro won ni e won gbere ile ejo ohun to fun won eni akoko ni oruko re de Abdulrazak Umaru eni keji ni Abu Khalifa tabi Abu Khalid Yunusa Musa na ni eni eketa won ni won mo npe ni Yunusa bi Musa Shamsuddin Adamu sani ti gbogbo eyan mo si Abu Isa won ni adajo Salim Ibrahim na lo gbe idajo kale lori awon meteta yi nigbati won se afihan ni waju ile ejo esun mewa ototo o na ni won ka si eti gbo won pe ti e ba ti gbo esun mewa o ni e ma fe teti beleje ki e ma gbo o won ni esun akoko ni pe egbimopo eni ikeji eji ni gbe odi meji iketa eri oro e so ikerin igbesumomi ikarun o na ni e lowo ninu awon elesin kan ti won pe ni Daru Salam won ni bakan na won tun wa ninu ibi kan ninu esin kan to de Ansaru to je pe won ti po oruko won gege bi agbesumomi won ti wa ninu awon agbesumomi to si de pe ijoba n wa rufe awon eyan to ba wa nbe won ni ko to di pe adajo gbe idajo kale won koju si awon meteta wipe gbogbo esun ti won ka si yin leti yi tesi ti lanfani lati gbo ejebi abi ejebi mo loju ese lawon meteta so pe awon jebi o gbogbo ki ile ejo ko foju wo anu wo awon won ni eni ti se agbejoro won na salaye leti gbo ile ejo wipe oluwa mi igba akoko re ti awon eyan yi ti won wurufe iwa be won ni e mo wa gbagbe pe awon na ni yawo awon na bimo won si ni awon arugbo won ni inu ile kini ile ejo yo se lati fi ran won lowo pelu gbogbo oro ti won so yi ki won dakun ki won jo ki won foju anu wo won lori idajo ti ile ejo ba gbe kale lori oro won ko fun won ni aye si won ronu kiwada sugbon ejo ti won fe je ki won je ki o mo ni ba iyen idajo ti won gbe kale lori won eyun agbejoro won ni salaye baun ti awon na si hun bebe ni waju lejo agbedoro ni se ri pe oju won bale won se giragira won si pe looto ati lododo la won jebi esun ti won fi kan won o tun mo si pe awon na ti ronu piwada won ti ri pe nkan ta won se o ku die ka to bakan na na tun se lalaye ni waju ile ejo wi pe ki ile ejo ko sanu won o ko foju anu wo won ninu idajo eti adajo gbe kale won tin je ko di bimo bi pe ki se pe awon gangan ni ajinigbe sugbon won ri oro lori ijinigbe to sele hun won ka sara won soro won tun ri pe awon eni yi o diyan gbe lojo bayi won soro se ti gbo awon osise leto abo bi pe ah awon eni yi nbo njoba yi o lati wa di awon eyan gbe won ka mora won soro won so fun awon osise leto abo bi pe iwa laidamu nbo lojo waju o won si da awon eyan ti won wa ji awon eyan gbe hun won da won mo won da ke won so nkohun tori pe awon na ti ni ngba lori re ni won se so onkohun won ni fun ide yi adajo ni awon foju anu wo won lori idajo ti won o gbe kale ki won mo lo tarata sinu ogba to se tun ni ro o e won gbere ni ile ejo fun won.

0: omo mi amo o
1: daddy daddy
0: bo ni gbogbo nkan
1: a chala fi ale wa sa
0: oju re sa ndan yawo re ntoju re o
1: oju mi o ko si ronbe sa e paro sa
0: e ti se gbe yawo tin bo lona lo ti toju re to to ba ile te re ndoro toro to yi
1: emi kan ti e ma so pe mo yan re yawo alalubari ka lọlọrun fun mo de tin resign lati si
0: bo se so bo ri bo se yan re o aburo re elizabeth jeje na olorun lo oju run lo yan re tori wo gbe ni si yo kan sa joko na mo kawe kawe kawe kawe iye oko ko wa lo
1: adura yin lo gba lori wa o na ma yan re la ko lo o te ni nkan ti mo fe wa ri fun daddy
0: okay
1: eh
0: ati yawo bo ni gbogbo nkan oju re o se iwo lo ntoju omo mi aba omo mi ni ntoju re
1: ntoju ara wa ni o
0: olorun ni da o da mo gbadun
1: eh so daddy nkan ti mo ni ka wa ri fun omo ni pe ati make arrangement okay wedding wa a lot of things have been put in place so awa wo ni pe all ni kan lo seku gbogbo nkan to school lati yanju so awa wo pe all in gogan ni o seku ta ti gba so yin la
0: all bi ti bo
1: ah
0: ah ah

0: se awon eyan mo sin be ba ti se owo ni ofo ara yin ibale
1: daddy daddy eh get
0: musuru musuru musuru ki lo se feed mo po
1: ah daddy fun wedding ti wa
0: awon ya balikis awon fa guarantee won fi tent rent
1: isaju
0: melo la se ko risirisi tent awon egbelele ti ya re fe pe ti gbogbo awon eyan fe pe
1: daddy daddy
0: awon aburo re won pa awon ore won lori sirisi to ni kaluku mu tent ti e
1: baby we dey ba mi explain fun daddy o
2: get
1: point
2: nkan to sele ni pe se ri aye ti laju ni
0: laju fun kini
2: awon eyan o lo field mo ta ba de tun ni ka wo se won pe date ta mu yen asiko ojo lawa ko ma je pe ta ba wa la be tent awon ojo ma pa awon eyan ba de wo opolopo awon
0: ki lo so ni isin na duro bi to den ojo ni bi ti fasina wa o ni bo se mo se laye awon baba wa ti o si hun wa ojo ni kan ta fi pari partition
1: ta
0: ni
1: so fun yin be daddy won rojo ti mo
2: si ka ki gbogbo nkan le
0: wo pe fe sowo lo fo ni o si mo tun de mo jiya lori re gbogbo won to fe se lofo e lo gan lo fun mi gan losu
1: daddy ko sowo lofo lo n pe a le ma lo ori feed ka ma lo egbe titi kakiri lo ni pelu wedding wa
2: daddy ka won girls guest wa call you wa
0: daddy debola tan je principal iseju mele la fi ba won soro ta fi lo feed ti gbogbo ero po lo bi salalu
1: e wo daddy a lo feed o e jo ebi ta mi o koro sin lenu ri bo lile a le lo feed
0: today mi lo ma n ba soro
2: daddy
0: elizabeth so n gbegbon re so n gbo egbon re
1: Lofi.
0: Kini ero re si pe yawo re ni ti ni ko si mi.
1: Sọrọ bi ton ba ti gbọ.
3: Emi ni ore ton ti ye se ton ta tent. E le ta tent.
0: Ori e pe.
1: So to ba ti di time ti e to na ba ti fe se ti e ko lo ma ta tent ka kiri adugbo so.
3: Iro o, se ri last night ti mo bere owo lo boda mi won fun mi o. O wa fe mo ta tent.
0: Mo fowo sofo ki
1: ati wa ti daddy be fe be
3: ko.
0: O he.
1: O du lagba daddy sa.
2: Ta je
1: consider wa no wa da won
2: lu all guest wa ton bo awon mi ma wa lati uk awon kon bo lati uk
0: odun mi ti yari osin
1: daddy
0: so ri pe arabirin ti paro opolo egbon re
1: daddy all lagba sa ko paro opolo kankan daddy eyin le fe laju sa daddy
2: wa la ba ki nte mi nu oro
1: eyin le fe laju sa
2: daddy e je ma binu sa e consider wa no e
0: se
2: daddy ti gba beyen
0: wa gba fun kini emi o gba o emi o gba awon ara le oni o ba wa yanju emi o gba o

0: eka abo pada lati oju oja te ba se ndarapo mo wa eto wa nbe na ni o ba fe sore yi lori ikani lagelu 96.7 fm oju oko te pe sire yi 0912370675 Lati le ukri +234 8142 49106 +234 8142 49106 Hello.
1: Hello.
0: Eka bo sori eto o kon ibi le ti pe.
1: Ajun
0: o ki bulo pa temi.

0: Hello.
1: Hello. Hello. Call again.
0: Yes. Yeah, so call me last
1: inquiry. Happy American Lati do.
0: I can have a story to Lati Kiro. Yes.
1: I'm not saying if you have one like you, I won't say because you won't say.
0: Abi.
2: Aye ti da ye papa yen iwaju papa yen ko mo ti
3: abi o
2: da ati pe pa ko le pe da gola ni
3: e se goma
0: ese goma oluwa won se goma
4: eni oluwa o aru
0: bori won se goma abo mo gboyawo won se gan hello
1: olo e ka ro
3: e ka san
5: e ka bo
1: sori o ko mi ni ojo lati bi nta
0: Lati
3: Biri.
1: Lati Biri.
0: E ka bo sori eto.
1: E sa ise do baba, e jo yin ka wo ko ti o se ki won. E jo. Ani computer la wa yi.
3: E ba wa be won o.
0: Aye ki le pe.
1: Ani computer la wa yi.
0: Se a fe lo mo te computer lo yi.
3: Computer age la wa daddy se fe ja ni.
5: O ton je ti mo na ni pe o ti yato sai.
3: Aye ti wa civilized.
0: Kini pa o le.
3: E se gan jari, e se gan daddy o fe gbo won de fe ja.
0: Ẹgbẹ́ sáré ìtajà tá a bá ti padà dé ètò ń tẹ̀ wájú.

0: 081 38 59 96 95 081 38 59 96 95
1: on Lagilu FM 96.7.

ṣe àlàáfíà lába yín. Ẹ̀kú ara yá gágá. Ẹ̀kú gbáradì fún fàájì ọ̀sẹ̀.

igba to ba da tan gan ni wahala sese bere o ni fe ku ni aye to wa o wa tubo mura sise ju igba to ti ni lara lo ori awon eyan wo bi ko jabo bi ko jabo won lo ni gba to mo bo lorun soro pe iwo o ni jabo lo fe amura sin to nse

tunes ile sheta wa yi ile shalalu barika ta wa yi lagelu 96.7 fm abi amani kan ni o ti ba ti baru kan ti regret pa seru e ri won ti regret an ti dagbada rubo tun obi mama won ti regret pe ki na ba

0: won ba so wo lasanu epe buruku ori re o se bakan ti e ma se bakan so gbagbe pe wo lo bi abere lo su ti jade so gbagbe o gbagbe ni pe wo lo bi to kan ato re lo domo epe to sesere epe to sesise epe to binu se epe to mama se fo mo yo mama o
1: mama se o da yo mo o da yo mo o da yo mo
0: me ba re agbalagba to hewu to reru to fo pa lowo
1: o da yo mo o da yo mo
0: an baba wa ni han fo wuro sin mi no an mi o fo wuro sin mi won ti pepe ba tomo to toju won lojo aleje omo dagba ton de bi ogo e epe to se yoju ton bi ko lo abata epe mo fe yewo bayi ba fori gbe pe obi ma ri bayi o ba fori gbe pe obi ola olu oje eyan ode ni ete ah epe

yen ba fe jere aye dale imuku ma ma ba teyan je iwo wi pe ko se normal gbogbo e tolopo o ba le ri ko nbe e tolopo an le ri gan teyan ma mu pele pele bo me ke ba fi bere aye e ma mu ti amuku dorogbo toloti e pa ohun olebo ba sa siga ki pa ohun bo mu ti sa bi kile ma mu ah on set to see bikan abo le je awon agbo ti baba wa nje njun ati awon agumu ewo lo je ri menemene ten jeun te tun mu gbogbo menemene ma o lewu eh ayaba niyan emi gan se na ma o abiamo o ogo pa lori e o ronun re wo so ti gbomo se peri mo se na ma o se na ma so ba ti gbe omo se pe ri to so ran ti akoko to gbe omo se pe nigba tenu nbi olowo lowo leni pe won mo won ba si la la le sun ko ji loru lago meta o ba wi pe gbadua fun wa gbogbo ipe to se ko re danu o mo fe te o wa

0: baba iba ruba onisegun ibile ko pe meji jake gado ile ibadan
1: ara o ji pe ninu ekunrere alaafia ni gbesi aye ifokan bale ti mu eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si idiri yi ti oba oke se si agbe kale baba iba ruba to si fi ojutu ewe ati epo ati ba ti lo le won lowo agbaragada okuta ogun ibile ti koju awoka arumalegun laku egbe abi ko mokunrin o ma muna lo gbari airorun sun dede bi eti ba nwoye abo fe ma se gbon yin owo kan se kan gbodo ma gbon ririri abi ki nkan ma rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o dope lodo baba ibaruba oba isan ara iyana UBA bank ni molete ni badan leyin le baba deribu gangan adoju ko people's girl grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la ko fi sayewo fun yin alaafia ara wa ko ni gbon danu bu bi elubo
2: Lagilu FM 96.7.

0: tokun ti an fi se ogun fun irukuku mu ni bagu ti katapila ba ti wo time wa ti old wa lo ti dire ti ko ninu le epe o bere si yoju epe mo barun ti je ka jo sire ma fori bepe ni ma teri se pe ani kan ke lo ma so tunu ba bi ohun
1: alabe fe ti godu re de o alabe fe
0: ebu ni ebu ah baba wa mo gbanjo won ba mi o e ba mi share to yi dada
1: oni tu mo gban wa pelu la
0: awon kan mo ga ten kan ba de se pe abaye re ma take it kan ni abon fe ko ri ro npa ah eno gbe se pe o mu koni mo lojo yen
1: ability nbe abi ni bi dun wa
0: o nbere pe ki lo ma wi second so fun ebu yoruba fit operations nte ebo fi ni gaesi fun ebu na ma buyan na ba se buyan le bo na buyan emi o ro pe ebo ma se pe o won ma se pe o wa wa ipe ebo bi 14 fun mi bayi ayonu so to nso to le ebo ma se pe o wa wa 14 fun mi epe ebo gbogbo ele gbadun lori eto yi epe an baba wa ronu pe awon ni ogun won si ni ase lenu abi en tin lowo lara aro ti fi gbadura fun ra re se nlo ebu pelu awon kan lagbara awon ko to ba se se pe na se
1: fun ni layo banu eni je ni
0: won wa gban
1: parolu ti je ka jojo tun ma mi ko
0: parolu ti ma gbo mi lagedu mo wa 96.7 fm elo mi se pe fo mo omo wa nwa gisaki o wa ma
1: ilodoku mu
0: obi na ni to an sare ka kini nlo gba ni lawo
1: fun ni layo
0: ko magba to se pe na o ti gbagbe
1: mo mi ko parolu ti je ka jojo
0: wa nlo ka ka kiri wahala buruku ko mo to wa make o ti se wahala mo do wa so fun pe ah e lo gbalu afon mo yi o e sa mo kan bye lo gbadu afun o awon ni so fun po lo gbe se pe o ti fori kepe nbe kan nta yin obi o ma sere kinsa ebu mo bo nbe ma so ipan ebu 2000 kin to ko lori eto eyin te wa lena e ba nda si ebu mi no buyin ke so
1: egbon se ku pa buru
0: yoruba fit operation ejo eje kin polo oja mo npada bo adegbe gala wa loruko mi je yan buru afaja do alu asu baba ojo le
2: lagilu fm 96.7

0: oja se te ma promise ro kan ma pa omo olomo o bon ba be ba nfera yin boluwa ba fe ni o ma wi boluwa ba fe a joko ati ya a se ya wa ara wa sugba to ti mu lokan le pe iwo loko to na mo lokan le pe oni yawo to wa janta ma agaga te ba ti jo se re feri to ba san kini la bada fun to fi o se pe aye enka se nu
1: ability umbe abini gidun wa o
0: me mo se sorry I'm come and serve you know everybody on mo me so ma pe ete yen abi amu fe ma se performer mo be yin o e so de ebula to ni lo Yoruba vituperations
1: am lo ni waju awon to
0: ebu le Yoruba
1: e wa lo du ori titu
0: e je n bu ile ebu bi me dogbon kan ma se oju opo le n bu o mi nu koke koke la ma bura wa ebu kini le
1: latodo emi lo

0: tawa
1: oro ojo akanda kanda bi ojo aga
0: ah ojo aga oda kanda kanda yo my ah
1: ori ori emi boju gba nkaka
0: ah emi boju gba nkaka ye
1: emi boju gba ori ori bo bo se ri janka boju didi emi boju gba nkaka
0: emi ni janka boju didi
1: ti baba ni bi ebu mi lebu mo ti se won ti koja aye o ti koja aye a de be se pe njohun kini o fe pe wa abile kwa ko rere la so la ni
0: iwo obirin
1: e ba be to
0: bu mi si
1: ara ja wa da nko ki won gba o
0: bu mi si dakun
1: ori phone si te won wa bayi
0: nbe ni won wa
1: we gba ready
0: ah
1: we gba ready
0: bu mi si
1: baba si gba ta so fun olodun je won o mu lo
0: ma mi bu mi si
1: ayi kan bu o gbo pe tuta mu wa bi nkan wa di amo di oni leko ni o
0: ese oni digunyin idigunyin bi di etu
2: oluwa mi ga oruko yen ro mi won ti bi la mi te mi o daya
0: kabisi olodumare eti mo fe fa yo nbe ti han
3: hello
0: Hello. Emma le.
3: Wo.
0: Ele te fele fele bi gba wara.
3: Ah, he o soju pa ready su ko aro yan.
0: Ah, Oluwa o. Ah. Emi nu.
3: Ah, ba mi e ma bi ni te mu wa ni.
0: Bu mi daada, o da mi ma. Ngo bo ti won ro mi si ondi.
3: O te se fe ran bi e se o papa nu.
0: Ah, mo papa no da o. Yo ti gbagbe ra lori titi yo ma lo ni wanran wanran wanran wanran. Ah!
3: O se kejo ejo bi en bo lo mo wi.
0: E kejo ejo bi e bo. Due. Due. Due. Wo ya pa bu mi so.
3: Ah! O so ju yo yo bi afun so lu yo ro.
0: Afun sa wo lo nbe. Ma ma ja afun so gbo. Iwo lo. Iwo lo.
3: E na ya mi ni je be.
0: Ah ah. O sori re. Se won se pe fun gba keke.
3: Ara o
0: ebu ni
3: ibu ni
0: lo je ko da fun wa lo je ko da fun wa e se mo dupe mo bo an baba yen gbon pupo an baba wa gbon pupo an ya wa gbon pupo
1: ori won ko ru ko ru bi ase yawo
0: e tun ti oko mo se di ose ni tori pe won fe fi entice yawo ni ko ru ko ru bi ose
1: ori mo e ko ru bi ose ko enu e gboro bi bi enu re luwe ori ori abenu sonso je nsa du amaka ara so le so ba
0: ara so le so ba enu sonso bi nsa amaka ya de ni ara so le so ara so le so ba I won lo ba mi
1: abile gwa ko re da so la ni le ke bi ala
0: yo da fo enu e so bolo so bolo bi nsa du amaka o ti lo
2: iwa lo ni to patan daye
4: Ah, ebi ma ko ju ke.
0: Ah, bu ti e. Ko bu mi kin bu o.
4: Ba le se se be se ti gala bayi no.
0: Emi.
4: Eh, be se se ri ni o da bi gala ni.
0: Ah.
4: Oju wa da bojo, ojojo wiwi.
0: Ah.
4: Eh, ba pa se ri ni.
0: Bo ni.
4: Eh, mo ri pe ka e bi da bi pa gala.
0: Apa re kan da bi orogun eleran. To ba le rin me ti ma la 40 fun. Apa e kan da bi orogun eleran. O ti sa lo.

0: e je ngba pe meji si e be fe mu pere de hello
1: iwo le ele nbe o
0: e ma nle
1: iwo le to mu wa lo se yo
0: ai ko ti aye mi
1: oni tan be o
0: ami wa mi
1: oju e no bi oju konko
0: se mi lo nbu
1: emi o je bo nbo ya
0: ni mu re kan bo bi mu alabaun
1: nse jale landasi ese fanan no bi epin ni bogota
0: oju e foki foki bi bi oju bi oju kini oju kere da
1: oju oko wo foki bi oju sana sana bi gboma gboma kiri adugbo
0: olorun oba o ti lo ni won so I was them by your cancer
2: bi ba ma pe le ke bu mi o ni fi o ni jawe pe lo wa lo nsoro
0: mo le
2: bu mi o ti bu yanju
0: o mo bu ya be ni bu mi
2: bu o e bu o e mi fun mi lowo nje
0: e fi o e fi o mo
2: o to be mo wo nje wa mo ti mo bi fun ojo e ojo e
0: so o sa be baleje o fe baleje Eba ni kan bi ta ani kan bi ben ki ara ma se wore wore ni so wa da o ti sa lo hello sir
3: sa gila ti ma ko o se ri o sa pa ti di ojo ni sisi
0: ke le wi
3: o sa pa ti di ojo ni sisi
0: iwo na ma la lu julo ebu be
3: ori ja to di eru ere
0: ori ti na ori ja kan bi ori kan ikan labori jagbadu
3: ori ori o mu ba me le dia ba koko
0: ah bo le ba ko san ma re ba ko mo le ni
3: ori ori la ta re bi e ja ti ja ile ile ni bi so pon pon pon pon
0: ah okun ni o mo ebu bu to bayi iwo okun ni
3: Ma
0: e ma fe bu bataye mi je o to ge o to ge e ma fe bu bataye mi je o to ge ah be le kun do e bu to e tun pe mi ni o ti to ge now o da je nda yo kan lo hello to ba bu mi ju bo se lo aja
4: hello
0: hello
4: hello
0: hello
4: hello yiri gboro bi enu asu
0: ah
4: se won sadura ko ri mi olori re ni yin o awa ma sadura ko mo wa ni awa ebe awa n se pe ni won mo won ti tire fun e so lo olalubari ka mo ni e o ba ni bi e ti re ni pe lo gbale ni yi
0: e se
4: owo da maruka la to de re mo
0: gbogbo omo wa ni osori re lagbara olorun

gbogbo ipe na di se fun o gbogbo egun to wa lori e pata gbogbo eyan mo won yi ateyin baba won yi tin da mu te bi gberi tawon ya won yi by mistake ti baba tabi ya tabi egbon ore aladugbo iyawo ta iyawo le oko ta oko le alabarin tejo lajo se po lenu se gbogbo gbogbo ipe to ti gba oba laye sami ni bikibi to oba wa lowo lowo olorun ba ti wo egun ati ipe danu ma pe mi ni soro soro lasan ti eni ko sami ami ni dan gbogbo adua laye mo gbadua fun o loruko iseda re to da loruko baba ati ya re loruko mi to jade lara ya re ateje to jade to fori ko wale aye mo gbadua fun to ba laye sami gbogbo egun epe gbogbo egba ewon osi ta ti won lu olori bi denge mo re danu ko koja sinu okun ko se ma serere ninu aye ko jeyan loju obi ko jeyan loju aye ko dide ko doloro laye ko deni tin win o ni rare o ni sare o raye lore to lo ba mi fun ni oruko Jesu Christi Oluwa wa.

0: awo
1: ewa wo se ele dumare o
0: la wo awo ma ntan yin dende la aro bi hibiscus flower
1: oju orun teye fo
0: o la labalaba ma wa kaaki toro pretty hibiscus flower ma fine o pupa mama wa kaaki
1: oju orun
0: o mi kan benu hibiscus flower o ma ndun labalaba ma fa fo fo fo tan ba wa fa tan yawo hibiscus flower o wa ro e atun ri labalaba nbe mo eyin odobirin e ma soro yin da hibiscus flower ti labalaba nlaki
1: oyin mama ato oyin mama
0: eyin okunrin na e ma fi aro yin re so alaso orele ogba orele ogba orele ogba orele won gba kada re lo die die eyin obi e ba mo yin soro but me to ba fe ko mu wale
1: sere
0: an kan ka ka kin pe in ba kan ko akagbe ni kan akagbe ni ni gbogbo kanle adogbe ni gbogbo dole oro agba ni
1: eni keni mama pa
0: aso awon ase gbebuku a ma ti pon meru ngba mi o
1: eni to duro
0: oro lori awo yo enter e ba ko to oro ma text message sa ma wo mi
1: eni to joko
0: ma gbo mi bo ba ba ara re ba ko to oro bandasi
1: etumare
0: bora bora ni mo fe ba soro nuro le
1: eni eleni ko igba se ise
0: olon ti da oda oda oda lawo odudu otokolate e ti odudu tan oda otokolate ah se tori pe tori lagba ina tori lagba ina lo mura si tori lagba lo nbora si ti won fi na o ti o so mba to se se ji won na wo bara re se da ta won yan feran ngbo ti de ma si awo re o wa nfan si gan be hibiscus flower won be to si won bo da si won bo ro mi si won to ba nbo ara gbon mi ni role yi n to n lo n tan o cream to fi n bora yen o n tan e jọrẹ ma tan ẹni torí wọn ma fine si ni layers meje ni mi mayi to ma mẹ dókítà lọ ma yun wọn ma tan
1: wẹrẹwẹrẹwẹrẹwẹrẹ
0: wọn ma tan wẹrẹwẹrẹwẹrẹ n bọ ba fine do te yan yan ma wọ stage kan cream yi o wa ni ba lọ mọ bo loko ni se ara o sese wa pada mo bere ara wa da padi bi ara opolo o eyin orun o ki jojo so mo opolo bi gbogbo orun o se ari mu o wa ma da so borun lai sala sala tu e sala ja o ma da so borun o ti ditiju niyan e o si ti re n to so fun ori pe ko mo bo ba n wa ayin lo ma wura kan bura bura ni o korin o bun gan o be n ti n bora losan ba da titi irole ara o baje kan na ni e ni ri jamba bi nkan fẹrẹfẹ ba sele ti n ba fẹ ran ko ni se ran yo ma ja butebute fi ara re le bọ lọrun se da o e to ba n lo cream ju to n fine to n fine a gboju ojo ori e lo to ba dowo orole aye amo re ni to di so fun ti ogbo bo la re se ri amo le n to ti e so fun ladugbo to ori tin bo la re se ri yo da fun o tori re ni mo vi play

0: 7.
1: Mo tun bere ko le sala e ma panilerin lakoko apejopo itakuro sori la malebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
2: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: Maggi star yo so gbogbo nje ta

ni pali abile yo. Epe 003-765-2404. Africa Gem Aba. Egbo gya fara lo kumara ya gaga gani o koja be.

ni bayo akande MFR won ni nke oku ore olawo ni nke o DJ Spider ni kin ki o dada o fana re po omo wa to wa ni de kini tin tembi je kin so nto ni file nu aye re lawo ni nke o ma je ngbagbe GM admin ani nke o ke sa pe gbogbo le se lagelu ni nke o gbogbo dile mi na ke o wan belong iwa to nwo to video ni olohun ni gba lowo e mo mo po o le gbon mi bayi o wa nbe to tin sere ode o ni fara gbogbe president de ore mi egbe yen na o ni fo o awon egbe ibadan won o ti sere fun o se se so se fun sisi ai o se se so se o se fun majoro so club of ibadan awon egbe aserun loso gbogbo tani tani nile ibadan oya akorin eko nle owo fo madam bi kada re baba be mu ibadan le oya duo je ibadan gbogbo en to le eko to lo kakakiri eh gbogbo nti an se nile ni razid na nse in lo lo ibo nbo ni eh ama re bi melo meta merin kan benjamin din ben canada obi bibi obi soja abi kini egbon pin my good friend I love you o se se so se fun soro soro egbe amprod o se le amprod o se fun fiban ore gbogbo eniyan ni oje be je aje ki ya lo si bi ma ra rin weyin ke mi o to dide iwoda

ekuro le o asiko ise lataro oba oke yo fere sise ko wa wa iroyin agbaye la mo wa si ti gboyin lati kanle la gili 96.7 fm le fun bala felele ni lebadan abi demi akande lo ni royin saju egbo ko to wa niroyin na awon mo legbimo asofin to kere julo ninu legbimo asoju sofin nile ye ona ni won ti binu jade lasiko ti won se juro lori aba ofin idasile ile ise olopa ti won si fesun kan imoko bo ofin orilede nigeria loju ijoba ipinle ondo ni won ti bere eto mimo se eto eko ni lana to di oni ni awon ileiwe oniwe mewa toto bi 50 niye to isi bere si ni se idarileko fun awon oluko ati akeko toro kan

0: ìbàdàn, kí ni so?
1: So so ni.
0: Kí lẹ fi jókòó?
1: Mo sì ń sí ẹ̀ ni.
0: Láginú 96.7.

0: lori eto ni last week Remi a pe okunrin kan le eto ni se pelu
1: ile osele
0: ile osele
1: o de solo to
0: iyen ni abala ti amomo gbe kale lori eto mi leki
1: station lori se lo ladugbo
0: ni ki lo sele
1: laarin
0: abala kan ni ele ti a fi momo yanana pe ke ko ma si awo
1: olorun
0: ko ma si ija ko ma si awuye wuye tabi wa la kokan laarin ara wa ka le jo gbe lalaafia ti ninu ife adupe a pe arakunrin yi
1: o je wa o
0: o je wa
1: o so looto o
0: a de yanju e ni to bi inu bi
1: o claim opomo ko lo
0: labi aso
1: o de toruko baba ti dile re se
0: tori pe ko si nti re mi ati de mi fe gba ninu pe boya koruko stain
1: e ki lo ko wa
0: ko ma koruko baje
1: ka jo ma niyi
0: but ka jo ma niyi ka jo ma gbaye ka jo wa lalaafia
1: ka
0: jo
1: wa ninu ife ba nse
0: ati sokan
1: ka mo fi ranra wa lowo ka wa lalaafia
0: tori ide yi adupe lowo arakunrin yen Ahmed Akinleye
1: omo dada
0: Adileye to si dada
1: omo oko eh
0: yen
1: dule mu pe baba loko
0: so ranti pe
1: idile won je eyan
0: be ni so lati pe ati yanju kan na pe lawon elero attack kan loro ilolubo loja banjo
1: ni kura won wa
0: olodun le o fun wa se
1: o
0: se ariwo ko
1: ke sa wa o
0: ariwo ko ni music ko de sa wa
1: o
0: tori die yi
1: ba ba pe oto ba ni kilasi a ni nta se sugbon bi afefe ba de re mi ese ode be bo ti ko mo yan ko lo koko je nto je to ba ba ti toro je toro mu lowo re o mama won ejo la bogun ro ofola ba fefe wi baba ti se bi ta se ka ta si gbagbe aba betele lowo re gbogbe ta nso ina ko bo agba lowo eni kankan o odiwa oni buru aisha lagbe presenter o
0: tori die yi e je ka tun lanfani ati gba ipe meji meta ko to ni pa lo si bi cash e sari eyin ti e fe ta cash e ni role e gbianju e lo ta ni meji meta o to ni lanfani to po wa nbe
1: olohun
0: e lanfani ati gboju ayo wa lori kan ni ti lagelo lori kan ni facebook kan ni bani dore lagelo na 6.7 fm ni felele nbi e share e lanfani ati share program da da logun logun logbon logbon cash e star 347 star 1004 star 2 hash star 347 star 1004 star 2 hash star 347 star 1004 star 2 hash le fi lanfani ati lo ta logun logun logbon logbon e lo ta o tori ani pe yiko to yen sin
1: bonilu ba nlu telemele ba nlu to ni draw set nlu ta lagba mole ba nlu o ye ke mo pe titi ba nbo si dundun didun ni lulu sekere te nwo yen ki fo kikan ki fo banoje agogo te si nwo yen ki ba won rode ofo e mo pe ta wa ba ntenu mo nkankan ke se pe boya nipa ti penu e sugbon keyin o sorire
0: sari e je ka si ojo opo ile labala ile ni papa kakasari yo sibe yemi re
1: olohun
0: ki lo nsele sele to ba ni se pelu oju ona tabi opopona ona o da nkankan e si fi yen le
1: e pati ijoba nse lo
0: ta leyin ati e to ba sese le ma daruko ara yin ta leyin ati e jo ni awo kan
1: te kira yin mo
0: ta le jo n falakadi kan labenu tabi ni tagbangba
1: boya le olorogun ni tabele yo kan ni o to wo pe nikan mo olota
0: ta lo seyin se landlord ni abi tenant
1: o le jo kan to bi mo fun
0: sẹni tẹjọ ni shop lẹgbẹ ara yin ni
1: abẹni tẹjọ gba shop nu ọja
0: ki le n wo pe o le mu awuyewuye tabi ija tabi ijọgbọdani
1: ọdajọ won ko ti won kan won ni osin to se
0: tabi alajo ojumọ kan lo ti dajọ pe to su pari to ye o fun e ti o fun e
1: to wa wo pe tori pe otutu
0: abala ila mo gbe kale pe ani ko ma si ija
1: ko ma sawo
0: ko ma si awo ko ma si gba mi si omi oto
1: mo da chemical
0: ki gbogbo wa jo wa lalaafia ka jo fe ogun eto lu ka jo ma fi tu ka jo wa lalaafia o ni re mi ati re mi so labala yi seri eyin to ro ipa kan ni ke pe wa wole nsin e je a jo taye yanju e
1: ma ba wa soro won oko le titi o ma ba wa soro won oko le ile o
0: a ni na ladugbo wa e fi yen le
1: dale won o to le we se
0: ojo
1: ona
0: wa ti di panpe ku e fi yen le
1: o legend o si mo landlord re o ngbo pin wo o pin kan re mi ati re mi
0: hello
1: hello
0: hello
1: awa ti lo fun bi o wo ni o lo fun anbe n o hello
0: 0912370 8675 e ma gbagbe cash e star 347 star 1004 star 2 hash
1: ko ma ro be
0: be ma se land fani ati lo ta si
1: Olorun
0: le se ma je si o e ko kun ba awon eyan ton so wi pe ah ba won se tansin
1: Olorun
0: ina ni number awon de bo soju owo
1: abe ri nkan
0: mo ba won dasha he mo ba won dasha pe ro ni mo ba won dasha la lai awon eyan gbori wole won de nje iwo na
1: e ni obo dupe kan
0: boya wo gan lo kan to ndeja ma deja iwo na mu phone e bai *347*1004*2#.
1: Budget anobe lo ba nlo o le je o le sorire
0: *347*1004*2# *347*1004*2#
1: dori wole
0: abala ke lo sele re
1: oya kene ti sele
0: 0912307086 se raja kan ni company kan ni se bayan kan ra nkan kan po ni se won kan ti e fe yan yin je won fe cheat yin
1: aba re ni to je pe emi ti o faramo odi yan teni yen wa yan lodi
0: e je e ko lo nlo wa fun yin
1: ti wo si fe pari ija
0: e je ka jo lanfani ati pari e
1: remi adesina
0: e ma je ka gbe ija iwo
1: so mo peru aye ba mi
0: e ma ja gbe wonu koto a ni ku bayi tori pe ko se ni to mo gba ti
1: eyan mi kan dakele ni
0: kan ti a remi ko se ni to mo gba to lojo le de a de ni ku bayi lo to sugbon ka mo
1: so wa ri eni ti o ba ku
0: mo ja gbe nkan ti o da lo
1: to ba loyun lorun won is operation lorun o o sa gbe bi lorun o aye lomo o bo ba di yan nu tabe yan di onu ti n to gba o ba ti yanju e ki wo so po jama inu oyun lo wa o oko lo se o ebi lo se o baba wa kan be to ni fi olodun lara gbogbo presenter to je odogbon awon ele iririn ajo won lo won bo inu e ma dun si gbogbo radio ni baba yi won pe ni alagba re mi pe won joko wa o je ki kini yen o ko mi han loju ona ina ni ododun ni ma mo na presenter dun baba yi de lana o si park wole o si park dada o cross ora card o wa pe eni ti ajo n soro baba wole won ta generator bi mo tin so fun o yi omo ti baba ma ranse adeola tin taja legbe won igba ti isele yen sele si deola deola lo pe awa lori eto pe nje mo pe baba ti dake woni lai lai baba osare baba lora kadi lana ikanu amo to ta kadi gan ni dadi ti waran mo ni pari eto tan loni kin lo ki baba ni won sinku baba lowo lowo bayi baba wa re mi to file oni baje ni felele nbe ni leti ka to de gbogbo pe a jade si felele lowo otun I ma si gate ele ni ateje atemu nu odo
0: ko lo ba fi orun ke won
1: ki mu chiki mu si ga ki mu do ki mu nkan
0: ka to wa o ma eyin to fi sile oni baje waju ton joju ko ma da
1: baba oni ni waju olo ateyan gbogbo te file oni baje o
0: ami
1: oloko wa

0: àwọn àgbà ló bọ̀ rẹ̀ mí wọ́n ní kó dùn kó pọ̀ ọlọ́run ló bá ní fún ní ṣe àti wípé kò ní dòdòdòdòdò
1: kọ́mọ ní bá a bẹ sùá
0: àjò dẹ̀ ní dòdòdò kó nílé má rí ilé ilé tí yá wọ́dẹ́ fún tèmi
1: àbúrò mi ní kí ẹ
0: ogunrúgbà lóògùn àkànwò kò ní bàjẹ́
1: ọlọ́run gáwa kébùgì náà bẹ́ẹ̀ ń jókòó
0: ara ọmọ aráyé má jẹ wà nínú ìnira ìnira
1: ọ̀dá bàbá wa àgbà fà
0: àtọ́lọ́fún nínú Adesina
1: baba abẹ
0: HR wa
1: omo do omo do toju
0: baba laye baba to jaye ju baba laye
1: afun ni lo je mo wo be
0: baba to jaye ju
1: baba
0: ko ni baje HR o se gan eku itetin si wa
1: emi yo go
0: e je ka ni so mere mi tori won ni eni ewa koro bale ya ojo ti lo gba
1: olohun
0: e je ka lanfani ati yikoto
1: e je yikoto
0: ki ya we ni to ma fi owo kekere yi
1: oyi biri biri biri biri biri biri biri oyi kan
0: to sare ma fi se
1: olohun
0: ifaje
1: hey
0: sare fi se weekend lowo oh no. Weekend e je ki aye ko to yen ta le ni to ni number yi papapa
1: to di pe
0: awa ma dide ya mama lo sile
1: ona wa mo dagbe o end of year party awon omo ti wa kaakiri
0: o ti wa kaakiri
1: o se se ko je pe yin fe budu
0: awon kan bere lo se to nbo
1: olohun
0: awon kan se to nbo olohun ni adua wa ni pe awon omo yi bi won se fi ayo atalafia pari term yi
1: wo sorire
0: won sorire won de fi won de fa ayo atalafia pada wole
1: ibi giga laye won
0: remi
1: ya kewu se akio kio mama dada agba mama ninu ju agba lai tura emi ri ogun o
0: kayode adeosun ni vision na nkan si wa pe kili mu fi nsere yi pe lata go merin koja ta ti bere lo nti le po pelu wa ton ti wa pelu wa ton ti gbo wa taun atawun eyin e ni gbogbo adugbo to wa lawon abete to wa oni ade gbadun yu kayode adeosun ni vision lagbara olorun
1: ebi ati ode re bi evangelist lodo baba
0: ko ni baje fun e bakan na oga wa baba wa ajinrere kayode oyebode oju oluwa
1: baba logogbade
0: to ba gbo oju oluwa
1: owo owo mi ko ma ba lo
0: baba lafani ati kan si wa lori etu pe
1: mama wa ko
0: mama kainde oyebode ni e
1: baba wa kainde aberu agba kio kio kio kio
0: mama wa
1: owo chon pastor aa olagoju jp
0: mama wa doctor kenny oyebode phd aya baba wa kayode oyebode oju oluwa akiyin baba eku role eku ife eku itetin si wa
1: eku tesiwaju
0: awon oga wa dada
1: ni sare
0: baba wa gbe igala wa won le fi wa sere
1: iyan bura faja
0: si abari awon oga ti won kan sara
1: afun ni lo je mo wo be
0: ti won commend
1: ti won soga ti oran se ti o kan so pe mo fọlọ nsin o
0: ti won ri nta nse to da ti won commend ti won fun wa lori yin o ye ka appreciate iru won
1: eni o gbe ndodo ya me lori oke ojo ndodo mama gbe soke
0: ko ni buru fun yin ko ni baje e je ka yi ko to yen
1: e ja yi
0: afa
1: baba woli joshua abiodun ak gbesoke akio baba emi ri ogun oju oni chiwa ya beji akase o

0: I quickly go sell markets. Once I return back from market, I get few minutes today on top of the show. Very few minutes now I might get on top of the show. When I return back, we will continue on top of the show. This is my 96.7 Lagilu FM.
1: Lagilu FM 96.7.
2: Mo ti bere. Mo le salai ma pani lerin lakoko apejopo itakoroso ri la malebi mi. O ti eda, o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse. O na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice. Itowo ekan lasan, are kan ko si leyin e.
3: Maggi star ta se latara e wa soya, alubosa adu chili ati konofuru.
2: Onje ale ti dele, e ma bo jeje tabi ke ma wa rara.
3: Maggi star yo so gbogbo nje ta se do won ara oto. Yo si tu so akoko na da koko mo ni gbagbe.
4: Happy 48th anniversary!
5: Fun ogojo odun Olorun je olojo sibe fun gbogbo idan adura ati aye ni gbogbo ti o ti pada di otun ori ofe re duro lai pelu okan pese Olorun a nse ajoyo ogojo odun to lapere rere e darapo mo wa lati ogunjo si ojo kan drugo su keje bi a se nsa iye ajodun ogojo odun ti o ma bere ni dede ago 5 irole lojojumo pelu isoru ni ojobo lati ago 10 asale ati ise ofe ti o larin ni ojo esimi ni ago 10 owuro akori duro lagbara nipa ori ofe awon iranse Olorun ti Oluwa yo lo ni Pastor Dr. Henry Ojo Pastor Dr. J.D. Onagwa, Reverend Dr. Missy Funke Adetubelu, Reverend Gbade Ogunlana, Woli Kele Abolade Olulade Baba Adoye Ike for 7, Ajinrere Ilaja Akintunde, ati awon iranse Olorun miran, Olubalejo, Woli Tie ati Ajinrere Obinrin Joyce Alabambi, Ibi Ibade, Mogan Ijo wa, CAC Ile Atunse Adesiyan Bus Stop, Olunloyun Akanran Ibadan, a o ma reti yi o.
6: Ẹyin ti papa apa mi na ti gbogbo ile mo pe Zuri lo se kini Zuri lo lo ko soko yoko to gege bi gbogbo yin se mo wi pe ina dida ororun latori gige alubosa lilo ede leyin na ibani je pe se onje na yo dara se onje na yo dun sugbon lati gba ti mo tin lo ohun ise be Zuri ni akoko ibi idana ti di akoko ayeye fun mi pelu die Zuri onje mi ma dun orun re si ma dun gan ni Zuri lo lo ko se soko yo

0: Chief Commander Ebenezer Obefabi. Obe first and then complain. Olorun lo mo kan to sele pelu oro owo lodun ti yi ti baba Obe korin. Boya oro owo ti fi oju baba ri mewa. Won kan wo studio ni pe ah in to wo foju mi ri.
1: Ileye mi ba mi o.
0: Inje kaye gbo ma wo studio ni. Oro owo yen na lo gbe wa wa sori eto te n gbo lowo yi. Akanse eto gba ni. Ede ti mo big man presenter Mr. Laju e ti n ba so fun yin pe o mi jona ebi reru e lowo mi ni now e mo pe mi ni fun yin lofo mi de ni ton yin e ku role e ku dede asiko yi akanse eto yi o dide waye fun eyan omo Nigeria ti orowo ti dabi pe o I see owo baba ijaya yi o ti dabi gbogbo nkan ti lo jai gbogbo nkan lo jai nje je mo pe awon ona kan gba ta le gba awon kokan wa ta le se to le mu wa bo lori isuwo wa ilowo lowo e okay eyin o mo tori e mo se wa nbi e mo pe mi le fun yin lofo na oni awon alejo kan bi ni waju mi ninu kulu ni role yi August visitor la le pe won won dede jade koda iranse olorun nbe laarin won baba mi dada Apostle Phillips ki gbogbo e le dani o tori ti yin ni o emi ati yin adeni wowo ti a ni ba won lowo lorun te yan ba ni lorun gbese niyan a ba won ni lapo ni ta de ma na ona ta le gba ri owo lasiko yi tona ati je ati mu ati se nkan re to ma tun fi rorun ju ti tele lo ohun le to yi wa fun ohun le to dale lori but e ma gbagbe o lona to legit ohun ni e je ki n se bayi awon alejo yen wa ni waju mi pelu mi ni role e ti mo pe emi o le fun yin lofo mi le fun yin ni sha e mo big man presenter e kuro le kan si eyan ara le e ma ba wa bo alejo mi ba mi suno mic yen e kuro le sa
2: e kuro le
0: baba wa salafia le wa
2: alafia
0: le e omo e so pe omo yin le mi baba bo mi le lara ti mi salafia le wa
2: adupe sa
0: e je ka awon eyan mo ruko yin gan lekun rere ati le se ati bi ti e ti wa
2: e ku oruko mi ni arakunrin oluwaseun ti a mo si is grace mo je deputy coordinator fun le se wa alibarika ta mo si think rich community
0: aje think rich
2: community
0: think rich
2: ninu irori to ma rori re rori gege
0: gbo think
2: rich
0: community
2: mo ko sai popo ni
0: e popo ni think o ti ye mi rich community e je ki ya se bayi mo tun ni baba kan na legbe mi daddy e kuro le sa daddy wa
3: mo ki
0: egbe ni dada
3: share god bless you
0: shall afia le wa sa e je ka mi moruko yi sa
3: apostle phillips olaiya oladipo moruko mi
0: apostle phillips olaiya oladipo po e je ki n be patapata ti olorun gbe ijo
3: glorious anointing and fire
0: that man she JMP concert in line lododun ati wa sibe yen e je ka yojule ta wa wa na eyan ara le alejo to wa lodo mi awon le ti gbohun won yi ani brother mi seun lati ilu abeokuta le ti de sibadan ti mi ba ni si baba na apostle philip won je iranse olorun wa laye to olorun gbe jole lowo ni ilu ibadan bi e ti wa ri pe nti big man so o to da bo to ni o to le mu iranse olorun dide e je nbe latodo brother seun ti a ba nsoro nipa nkan ti e ba wa bi kikini ki le rode be ki lo nsele ni ilu ibadan lola ti eyan ba de agbegbe mof 21 ba se nsoro e ti eyan ba de iwaju otun osi a ti ri banner ti won ta sibe ki lo nsele ni ilu ibadan lola ki lo de ti gbogbo ibadan mititi social media mititi ki lo nsele tori ki le se wa nbi sa
2: e se sa
0: e ba nsumo kini dada
2: mo ko wa ki gbogbo awon olugbo ikanni alalubarika yi ta mo si lagelu fm
0: se
2: akiyin lokore akiyin lobirin a mo de fe so pe a gbon ton gbo mi na ku orire tori pe be mo se ma so pe imo ki n poju afi ki ti ko ba to
0: imo ki po afi ti ko ba to
2: seri anfani ta gbe wa yi ke mi so pe asoju ile ise ta mo si think rich community ni mi a je ajo wa o ti le odun mejo seyin ta tin ko awon eyan ojo ta de jo rin debi ta rin de yi sugbon nibi to de ta ban daruko owo ba se so yi o je nkan to je pe awon eyan wa ṣiṣẹ́ takuntakuntakun wọ́n ṣe oríṣiríṣi wàhálà
0: ọmọ nàìjíríà hustle wọ́n ṣiṣẹ́ gan
2: mo kí wọn lọkùnrin mo kí wọn lọbìnrin gbogbo apáta
0: mi yìí ìdajì lago mẹ́rin àbọ̀ ẹlòmíì ti kúrò nílé aago méjìlá lẹlòmíì máa wọlé
2: oníkálukú wa ti dìde síta pé mo gbọ́dọ̀ make owó yìí owó gbọ́dọ̀ wọlé sí àpò ìṣúná mi à ń gbìyànjú nínú gbígbìyànjú yìí náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti bọ́ wá sóríṣiríṣi sí online space pé jẹ́ ń ṣe lé àwa fẹ́ wá tọ́ wọn a fẹ́ tọ́pasẹ̀ wọn pé má rò pó bọ́ má rò pó ti lọ ọdún yìí ti dá sí méjì a máa wọnú sínú august àwa fẹ́ fi yá pé kọ́kọ́ wà tá n pè ní ai náà ìgbàlódé yìí tá mọ̀ sí artificial intelligence
0: ó ti gba ìgboro kan lórí social media ai
2: generation ta wà yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ọmọ wa ń sìn kò ṣiṣẹ́ tó fún wọn school ai ló máa bẹ̀ lọ́wẹ́ bí ti kan mathematics wọn ìṣirò a lọ bá pé kíní yóò yẹ mi á dẹ̀ tọ wọn sọ́nà tó dẹ̀ jẹ́ pé kò rí bẹ̀ tẹ́lẹ̀ a máa pé every sector
0: ṣolófòfò ni ai ni
2: ojú tó lófòfò lọ
0: olúwa o
2: every sector of life now ni ai wà a máa rí pé ó dẹ̀ ń ṣe dáadáa takuntakun ju èèyàn lọ tó bá ní ká lọ sí tansin ká lọ kọ̀ọ̀kan jọ sínú ìwé ó fún wa ní 5 hours ẹlòmíì ṣe a máa làágùn láàrin seconds tẹ bá ní ké ai ṣe a ṣe dáadáa tí ò lè sí.
0: ẹ jọlá ṣé ai náà ni téèyàn wọ ṣọ́ọ̀sìn tí a fi fìlà sórí èèyàn tá gbé chain sí ìrọ̀rùn tá tún yàn dress.
2: ẹ sà níbi tẹ ẹ jókòó sí ẹ lè dá amẹ́ríkà láìpẹ́ ònú studio yìí.
0: ai náà nìyẹn sà.
2: ó ń dára
0: kábíyèsí lódùmarè.
2: ní every sectors of life ni ai ti wà ń sìn títí kan ló yá pé bóyá dé di farming ni gbogbo ẹ̀ pátá ni ai wà tó dẹ̀ ń ṣe dáadáa. now àwa fẹ́ fi yẹ àwọn èèyàn wa pé ṣáà mọ̀ pé ai náà ti ń bá wa pawó ní ọ̀nà ìgbàlódé yìí.
0: Ìrọ̀
2: fẹ́ sí wa lójú sí.
0: Ẹ sà irọ́ mi irọ́ ẹ jẹ́ kó yé mi o kò tí ì yé mi dáadáa. Orí mi ti ń o ti ń táṣì díẹ̀ díẹ̀ bá tó bá ti ń di ibi ọ̀rọ̀ owó. AI
2: tá à ń sọ yìí
0: bá ṣe describe ko tiẹ́ tó ń ṣe
2: yìí tó wà lórí fóònù wa
0: tó ti pọ̀ lórí social media tó ń ṣiṣẹ́
2: yìí dárúkọ wọn yìí tó jẹ́ pé torí ká máa náà ń polówó wọn AI tá a ní lórí fóònù tí ò sí tá a lè ní kó tí ò sí tí ò lè ṣe fún wa.
0: Yes,
2: bákan náà AI ń pawó wọlé lọ́nà ìgbàlódé.
0: Ó ń pawó wọlé sí ó lè pawó wọlé sápò mi sá.
2: Ó ń pa wọlé fún mi ó ń pa wọlé fún ata wa ń bí. Kí ni bí pé òjíṣẹ́ Ọlọ́run alàyè ni bàbá mi tọ́ wà
0: ní
2: tààrẹ̀ ti jọwọ́ àtipẹ́tipẹ́ ó ń pa wọlé fún wọn ó ń pa wọlé fún láì díṣẹ́ tà ń ṣe lọ́wọ́.
0: Ẹ sà báwo ni ẹ ṣe possible sà.
2: Òun náà la ṣe pé ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ oríire ta fẹ́ ṣe lọ́la fáwọn èèyàn wa a fẹ́ ṣí wọn lójú sí i pé láì fi nǹkan tẹ̀ ń ṣe sílẹ̀ pẹ̀lú ìbáṣepọ̀ iléeṣẹ́ wa yìí a máa ṣí ní ojú bí AI a ṣe máa pa wọlé fún yín láì disturb nǹkan tẹ̀ ń ṣe. Àdèmá kọ yín ní àwọn ọ̀nà tó jẹ́ pé owó ìyá di ọ̀rọ̀ fún yín ní gọbọi torí nǹkan tá a nílò ni pé ọ̀nà tá à ń gbà pawó wọlé lórí Nàìjíríà yìí ó gbọ́dọ̀ kúrò lọ́nà kan.
0: Ẹ sà bí AI ṣe lè di owó
2: bẹ́ẹ̀ni sà
0: pawó wọlé
2: bẹ́ẹ̀ni.
0: Kábíyèsí ẹ má bínú sà láàrin ìgbà tí ẹ tó fún ni láṣọ wọ
2: a
0: wọ ọrùn ẹ ṣé o ti pawó wọlé fẹ́yìn sà.
2: Rẹpẹtẹ ẹ̀rí máa jẹ́ lọ́ni ṣé wà lórí fóònù mi rẹpẹtẹ lẹ́ẹ̀fì ó dẹ̀ ti
0: kúndẹ̀. Kí n mọ́kànṣá aláìbèrè náà ni àwọn yánralé kálẹ̀ lè rí wa lórí ìṣòro ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ ni ẹ rí pé ojú yìí dán ojú yìí fresh gbogbo ẹ̀ set. Bami báwo ló ṣe wá rọrùn láti kó àwọn èèyàn ìbò ló ti máa wáyé báwo ló ṣe máa wáyé èèlò ni àwọn èèyàn máa fi wọlé síbi tó ti máa wáyé dádì.
3: Ẹ ṣeun ní ọ̀la ní Map 21
0: yes,
3: ọ̀fẹ́ bí ìgbàlà ni o.
0: Ọ̀fẹ́ ni ìwọlé lọ́la yẹn sà.
3: Bẹ́ẹ̀ni ọ̀fẹ́ ni kò sí nǹkan ẹyọ kan tọkọ máa ṣe ni pé wọ́n á identify pé láti ọ̀dọ̀ àwa báyìí làwọn ti wá. Ìyẹn lájẹ́ ká lè reserve seat wọn.
0: Sílẹ̀ fún wọn.
3: Fún wọn láti òní sìn. Wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí identify pé okay we are from so so place we actually heard from Lagelu and want to be there. So àwa bẹ̀rẹ̀ sí ní àǹfààní láti fààyè sílẹ̀ fún wọn.
0: Dádì ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni yín sà.
3: Yes,
0: ṣe nǹkan tá à ń sọ yìí ṣé ó rí sà. Ẹ pé gbogbo ayé ló ń gbọ́ wa káàkiri àgbáyé ìránṣẹ́ Ọlọ́run dẹ̀ tún ni yín sà.
3: Bíbélì sọ̀rọ̀ kan nínú ìwé Hosea orí kẹfà ẹsẹ̀ kẹjọ ó ní a ti fi hàn ọmọ ènìyàn ohun tí ó dára so ohun tí a mú wá ohun tí ó dára ni Genesis chapter 30 verse 30 ó béèrè kan Jacob ń béèrè lọ́wọ́ Lábánì ó ní ní ìgbà wo ni èmi ò pèsè fún ilé mi. That has been an issue to so many people. Báwo la ṣe lè ṣe? I get money every day on this program. Ní gbogbo ìgbà lọ́wọ́ ń wọlé fún mi díẹ̀ díẹ̀. I promise ẹnìkankan ní gbẹ̀mú gbuwa. No, consistency is the key. something that will be coming in gradually. You invest, you reinvest. I won't have a wo lo la ni yen pe laarin odun merin ka to rodun marun you become millionaire in dollars.
1: Wow.
3: And that is the truth. Ko siro kokon be owo won o si ni si lowo wa won ma ma ri owo won fun ara won lara won to ti se wa to ba open line because oro ale ri lara won to ma pe wole
1: abi sogun dogoji ni sa
3: ko se oni mo so fi pe a promise yan pe ogun ma dogoji but it's not to be consistent where where ti ko se njele
1: bi elo ni won a gbe wa bi million ni won a gbe wa sibe
3: e se ni ola yen a fi han won iwon eku oni won ite fun apere eyan to ni $100 to wa invest $100 to ba invest $100 yi to wa tun reinvest e ka tori odun marun eniyan ti ni $1 million
1: esa nkan kan wa ni social media e brother Shun e meji na mi bi ri sin nigbati won pe lororo si kini kan si be kini kan awon eyan bere si ni pariwo
3: yes sir
1: ha awon rogo
3: yes sir
1: awon ti ko wa won si
3: yes sir
1: won ti fa lo yes sir laarin awa ti yin meje kara ile gbo e jewo femi nikan ara ile ogbo se ki se ru be ni ta nso yi
2: rara sir rara seri ge bi mo se so fun wa tele pe community wa in ta am beauty o ti le ni 8 years ta tin se seri integrity ti wa nbe are ti ni asoju kakakiri so eni to ba gbo asori table wa a ma nwo are ma ni nkan ta npe ni emoyu laarin wa sira wa ta ma fi fo kan community wa bale pe to ba lu si lagba 1 naira awa lo ma mu so so la fi wa yin pa fe si won loju si ayen bo se nsise gbugbu yan logbodo ma ni pinu e nitori le nkan to ba gbe wa a ma ninu community wa nsin awon to ba lo fo victim ni rite darko yi o gbodo lohun gbodo jade tori asi won gbere pa ko pe eleyi a lowo si e gbodo se
1: ele ti o le la nna bakan nigba ti mo so okay ti mo so yen
2: be ni
1: okay e so fun won pe kan ma se ngba yen
2: our community igba to gbe wa yes we didn't indeed do it
1: to le mo pe yo pada sele bo se sele yen
2: be ni
1: eleyi o dade n soro lori e ko ki se be
2: rara all proof la ma fi won lola all evidences a ma fi won se ri a ni pe ko wa se ṣugbọn kan ta n so ni pe ko wa gbo eri nitori pe information se pataki o se koko ko to di pe mo wa ma bi won pe ibo lo wa nigba ti won so pe ai ti n pa wole fun awon eyan lasi wa ni pe ai yi ti n pa wole ni irorun e wa ko lai gbo lowo yi
1: e wa ko e wa mo nipa
2: e
1: ko wa se pa wo wole
2: ko ni se pelu iwe kika ko ni se pelu boya okun abobirin
1: mo n ba wa sibe yen awon eyan wo lo le wa awon iya laje iya loja ko le kan won yen o
2: gbogbo eyan pata pata pata la pe nile doko to n gbo wa bayi pata la pe
1: iru fe awon eyan be ki na ma mu dani bo se phone ni
2: se
1: tana so be ni abi 100 ni
2: smartphone won ta mo sa se mo pe ai ta n lo na inu smartphone wa ni lati le be lowe lati le fi ni o ba se gba bo awo so which means they all need smartphone. So smartphone won la fe fi kon pe se o mo pe AI ta fe ori fun won lati ma set everything up owo won na in ki e won lo wa ko si lowo mi ko si lowo wa
3: ko si lowo ni koko wa
2: se en to odu won
3: ko si
1: e so kokan fun e ka to gori eto eni won ma ma ri
3: fura won ma ma ri owo won
2: won ma ri
3: ben o ba si si la ro won ri nkan won to ba wu losan
2: won ri nkan won
1: wow
2: won de le gba jade anytime laarin seconds o ti wole sa account won gbe la ma seju won si ati
1: fo ko to wa mo e je ka se bayi abi mola sadik e je ka doke lo e je ka gbo ise yen loke lo na a nbo
4: ori ile wole de o
5: ẹni ti le koko
4: ẹni ti o ba mo bi ti egbere ti nla yo sare ku ni ti o ni je be idi re ti ajo think rich million dollar club ati in collaboration pelu extension idi re ti ajo ifigbe seminar kale ti o lo oju wa pataka fota ti ba se ma pa owo wole lai ni wahala kankan ninu o je so le bo ko gbo a wealthy revealing seminar ije yi ti mo wi pe ona igbalode ti wa bayi ti artificial intelligence ti se orisirisi oniru ise ko sohun eka ise ti AI ko le se o wo ko wa ba se lo AI artificial intelligence lati fi ma pa owo lona to yato oda sister mama baba elere AI ni se ni orisirisi ona lati ma pa owo wa fun yin ibadan orire lo de yi o gbogbo eniyan patapata ka fota nibo lo ti pade pade won ni MAF 21 event center ring road Ibadan pade ti o ma bere ni ago mokola laaro ni ojo Saturday ni o on the 25th of July olugbalejo ojo na apostle Oladipo Phillips Oyo state coordinator olugbalejo agba are ka fota abas sodochi salam inside the oladi meji fuwa di kasikeji ele pe won sori number yi 081-5756-1814 tabi 090-5058-8970 081-5756-1814 tabi 090-5058-8970 omo ya mi ma so afani rere to wole ti e yi nu o
0: e kaabo pada yin ara le mo ni gbagbo pe e wa pelu wa e je ki n wo boya mo le si oju opo isile fun eyan kan tabi meji lati bere bere kan tabi keji AI lotun AI lo si sister mi dada ajin rere obirin olure mi salami on kan si mi lapa bi o n sele ri e o tun ba mi soro lori nkan yi
6: ajumore mayule
0: o te ti invite mi lola already adugbo mi move 21 wa ajo se ni ajo wa nbe lola ni information se pataki e kan dede ri pa won kan pe a se ba jo n sise yi ni o ti te o ti lo dogbon si on ba so pe on tagba nfin jan abe ewe lo wa ara on tagba fin jan kan re awon kan de le ma so fun yin on le de tin gbo yi 0912370 8675 0912370 8675 je nwe eyan kan abi meji lojo po boya ni bere kan tabi keji lati bere lo wa lejo wa
6: ise aje
0: ni ola ni move 21 event center eje n gbe pe na eje n gbe pe na hello e kurole iba oja lo
6: owo owo ape
0: 0912370 8675 0912370 8675 sa ti danileko e ma waye sa any move 21 lo ti ma waye ago melo ati wi pe ni onla yen irufe awon eyan mo fe bere lekun si se ko ni se pelu nkan tan pe ni bo ya so pe ijoba orilede Nigeria ni omo 18 years lo ti dagba lo ti toju bo se ko ni se pelu age ati pe ago melo ni move 21 lola
2: o ma bere ni ago mokan laaro
0: ago mokan laaro
2: o de si African time
0: mo la gele gina ni
2: ben ga wanbo ala won ton bo lati abroad lori e so o ma tete ti fe se kia kia kia kia ago mokan la so awon age yen age bari akani lati 18 years
0: hello
2: igebi
7: hello sir I call us out
0: e kuro le oruko yin ti tin pe wa
7: amen lati omi ajo
0: yes sir bere o le ni
7: ti aba fe wa kin awon kan ta le mo dani ati pe nbo ni map 21 yen wa
0: ese o ye ba mi dawon lo
3: map 21 wa ni ring road ori ring road
0: ni yana di oyo
3: ni yana di oyo e kokoja e die e kokoja yana di oyo die te ba de nbo e mu smartphone yin dani phone yin te nlo phone yin ele ma mu dani
0: owo wole nko re lo fa ori sinu hall
3: nilo lati san owo iwole ti e ba fe wa sibe loni ta ba ti pe phone number wa sita ete yes AI yes sorry phone number yen ka le faye sile fun yin
0: lati pe saye sile fun won
3: beeni
0: okay all right she ti bye bye
7: all
0: right ese eje ka won eyan mo number ton ma pe yin sisa ton ma pe yin si ese ton ma send ya te jise si bye bye
3: number te ma pe wa si ni ola akoko ni 081 57 56 1814 eje ki n pe lekan si 081 57 56 1814 e ma test yes AI on te ma test beni number keji ni 090 5058 8970 090 5058 8970
0: kọkàn ma ti àtẹ̀jíṣẹ́ ṣé wọ́n lè hide WhatsApp phone number yẹn náà ni WhatsApp.
3: yes wọ́n lè connect mi ni WhatsApp wọ́n lè connect wa ni WhatsApp.
0: ok 0912370 8675 wọ́n ní mo kú àmọ́ alápẹ̀rẹ̀ sir Mr. Seun báwo gan ni ọ̀gá àgbà àjọ yìí
2: Yes, sir.
1: She discover nkan yi eh je ka mo ki lo bi te se wa ro pe ka omo Nigeria na wa gbo npe ni koko ba ona se ri mo
2: eh un to je nkan to ndun wa
1: e ba sun mic
2: nkan to je nkan to ndun awon eyan wa lokan la sin wo pe ba la se le ba won create solution gbugbu e ko ni ijoba le se fun wa ijoba ma se ti won awa eyan na se ti wa gege bi yi lo bi pe oke e ma ri ninu jingu wa yen pe Thinkish community in conjunction with S Vision awa mejeje ko apo share special tan so community ti on se ti Nigeria bi ni lati le se lati orilede Dubai lo ti wa ade ti ni to jo band wa papo npe awon community wa won le lu se dine share nkan tan so yi o ni un ti ai ise to se fun won to je pa fe sojo won yin wa sitan se nkan to bayi ni
1: eje ma binu eje ki n gba enu awon ara lo so ile
2: okay
1: mo mo po mama ta water se ninu won ton ba debe lola
2: yes sir
1: se ki se pe e lo ma wa yan wa o e lo so fa won eyan ti e ba se ko yan wole si e lo wa 50 eyan wa te ba ti wa 50 eyan wa 50 eyan na ma lo 100 wa ore na ma lo wa 200 wa e je ka mo
2: ko se networking
1: eh
2: ko se networking AI ni a so fun wa pe AI ta ma pa wole fun wa ba se n lo AI yi na ni awon ona ta n lo ta ranse a wa fe lo ni ona ipawo wole lati fi ran ku wa lowo. So we want to teach people, we want them to know how to build or create wealth through this AI. So it doesn't mean you have to stop what you are doing. This is just a bigger, not even added advantage, bigger advantage to whatsoever they are doing. So a kan pe ko wa wo ko ju won sisi so ko se sogun dogoji ko se pe ti ba mu yan wa ko le sise fun mi lori ero ibani soro ti mu lu sowo abi ta mo si o ti di ko tan pe ni agbele pawo AI na lo ti gba lode o ri fun modelu wa be ni awon tan so yi AI ti liji to ma tin fun ko tan pe ni okowo to ti lo laaro ati mu bo wa fun wa ni won ba a ma pe ni money breakfast
1: morning breakfast
2: o de ma fun wa lunch o ma fun wa dinner like kun bi ta wa ko disturb ko ton se so bo kini ave si won loju si pe e wa ke pa wo le nipase AI yi
1: daddy eh ninu ojo toro yin gege bi olosu aguto se e ti gbele na bo ri aga iwa su se ti gbo omo ojo yin ti so fun sawon na nbo
3: nipa ore ofe olorun e ba sun meje nipa ore ofe olorun won ti gbo si ki se pe won ti gbo si nikan won ti se emi ti se iyawo mi ti se awon omo mi ti se awon mo ijo ti se awon alufa ti wa sodo mi lati wa se some pastors can testify to it a le ma daruko ni bi particularly mo fe so fun awon iranse olorun ki won jo ki won a to fun ni je ko le fun ni ta o agutan ko se je o oluso agutan won o so pe ko je agutan but ona ta wa gan fura wa fi ma wa okere because to ba fe sododo to wa ti je dodo ati sododo a le awon iwasu kan wa to le teyan oni le wa tenu te ohun gangan te bi ba npa so come and look for a way to set up yourself and your family to ba fun e je ko le fun e ta tenikan ba ti ran e lowo so na ni o tu de lokowo so there is this a way for us ministers to I'm representing my family my community which is the church of God and the ministers of God.
1: Our number to mate at yes AI. Tomate. Oh yeah, number.
3: Yes, sir.
1: 081-57-56-1814.
3: Let us see 081-57-56-1814.
1: Ese ani imparting short e ba mi gba yan ni moran e pa won ara ile kan ma bo lola ko to di pa ma lo
2: gbogbo yan ara ile gbogbo yin ten sise gbogbo yin olokowo aladani orise ijoba gbo yin la pe ona pa wole kan ko to fun wa
1: ko ni ijoba na ma bo
2: o gbiyan pata
0: onise owo olokowo
2: olokowo ona pa wole kun to fun wa mo lorilede yi o ijoba wa ngbiyanju awa na ka gbiyanju for aye wa odun yin ti pin si meji ati nlo si kota to gbeyin ejo arogbo wa e wa gbo ona pa wole nipase ai yi bo se ma ran wa lowo gbogbo ila pe gbiyanju ti mo ma fun wa niyan tori oro nini o be latara eyan latara okan ta mo si mindset ta ba ni mindset fun atele wa bi magnet ni a ma fi fa so ko wa gbo idale ko ikule ran wa lowo so ero ba ni soro yi ka te atejise yes AI
0: iyan tumo si pe awon eniyan n bo niyan to ba si ta atejise lati pese aye sile ton ma joko si
2: are ma se code number won fun won lesekese
0: okay
2: so la le mo pe lo to ba ti debe won mo bi to ma joko si
0: o le je whatsapp o le je sms o ya number yen
2: ko pe si 090 50 588 970 090 50 588 970 tabi 081 57 56 1814 081 57 56 1814
0: ese gan brother wa ti apeyin ti e wa
2: ese
0: gan awon eyan bo mo 21 lagun mokan la lola
2: ba wa
0: oya won tin said okay ti apostle file wa nbi gege bi ranse olorun alaye laarin seju kan 30 seconds e pe awon eyan pe kan ma bo ka pade be lola
3: iwe oruwa kan so ni aye si nbe
0: ni odu aguton
3: e wa ogun e pe e pe ko ma bo e ma bo that's my own code that's my own word that's the way I can call my people a medical doctor we call them in his own terms what I know is what I know and that is what I'm defending
0: apostle sorry ti ran se olorun fi so pe o lo kan ma bo pe legit a je pe ko so oro mo e se gan oruko yin le kan sister kan ma lo
3: apostle philips olaiya oladipo lati jo glorious anointing and fire gospel church owode apata ibadan
0: ibadan thank you sir brother mi
2: e se go sir emi ni arakunrin is grace oluwa seun lati think christ community e se sir
0: ka pade remove to alone lag mo kola
3: lagbara olo
0: igba te nbo e dani kan amori sister kan ti brother mi e ba mi daruko mo e ba mi daruko
2: ah mrs afolashade
0: mrs afolashade wanbi
2: ati ogawa
3: lanki
0: ogawa lanki o ti da it is well
2: the honorable
0: okay, eje ka ma lo fun ti role ni ka pade ni Move 21 la gumo kola lola. Maybe ti out to wa gbo daada BAI. She ma di owo di ola di oro di ola fun gbogbo wa. Ta de bo ninu kosi kosi ojojumo. A je pe koni buruko ni baje emi ati yan to pade ni ago mejo abo lale ibakan na. Oluwa re mi lekun Adesina Big Man presenter loruko mi. Abimola Sadiq la jo se en le nbeun e ku kale odi labo.
8: Baye ba tin ge come and bow you
9: Ibadan kini so
10: so so ani
9: kile fi joko
10: musin si eni
9: laginu 96

0: ogun ibile a fun ni niwo san ilera si loro oloyun bi were eni tara o ba ya to ba se bo se ye ko se se to lo bo se ni ko se lo are aya e ka le e ka ro e ka san e ku ole ni gbogbo bi kibi ti a ba tin gbo te ba tin gbo eto wa eto kan tolorun oba mi gbe kale Krobi's half hour nibi ta tin da kekeluke nibi ta tin se iwosan nibi ta tin soro Real EEZ Reese Peters ati awon nkan mi ati awon nkan kan imi na iya wa wa nkale nbi adupe lowo olohun pe awa la wa asi dupe lowo eledumare pe eyin la ba nbe ni Dr. Mrs. T wa ninu kulu wa nbi obinrin takutaku ti olohun oba mi fi ndara ti olohun oba mi fi sewosan ti olohun oba mi ti ara won gba ope adupe lowo olohun iya wa e ba ki awon ara ni
1: anu ma lo soro baba agbara mi mako
0: eyin
1: ni
0: ma pa ti ma sanwo anu

0: Palipali Abileyo. Epe 003-765-2404. Africa Gem Aba. Ego Giafara Lokumara Yagaga Gani Oko Jabe.
1: Mo tun bere fun o le sala ima panilerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fesi ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
2: Maggi start ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: Maggi start yo so gbogbo nje ta se do won ara oto yo si tu so akoko na da koko mo ni gbagbe
3: Two years ago, the biggest radio raffle hit we always

0: Oluwa, Oluwa wa oruko re ti ni itoni gbogbo aye. Inu mi dun nigba ti won so fun mi wi pe e je ka lo si ile Oluwa. Oluwa ogo ni furuko re o. Iwo to tun mu ko sese lati pade lori eto yi la sale ile kan si.
1: Alejo olore mo fi re lo pe
0: o. Tori na e je ki ma so wi pe e gbe ori yin soke yin enu ona. Ani ka jumo gbe yin soke yin ilekun ayeraye. Ki oba ogo ko wonu kule gbon safefe yi wa ni asale yi. Tori pe big man presenter imi ti gboju mi sori oke won ni already. Mo de mo pe be ni ranlowo mi yo ti wa. Mo mo pe be ni ranlowo ti na ti ma wa o. Tori a o lo eni meji. Soju Olorun lo. Tori pe leyin Olorun, Olorun na tun ni o. E ka le o. Onile yi se dada la bayin. Aku ise ni ade ku ataro. Aku ko le da ti a n ba kiri. Aku ko ko joja ataro. Aku ri lo soke lo sodo ko ri owe wa ba le pon. Emi a ma se ladura pe gbogbo lilo bibo emi ati yin ko ri owe wa ba le pon yi. Olorun o ba mi edumare akuku de yanju emi ati yin lade. A de ni sise fun me lo miran je o. Isele bi ko ni sele si yin. Ko ni sele si emi na. Ati mi ati yin ajo ma be obe bayi lo nbe su. Wala ti da mo kere opo ko ni je ipin yin be ko ni je ipin temi na. E ku le o. E ka bo sori eto te tin duro de. Ile iwosan ayanmo lori afefe. Destiny Clinic on here. Ile iwosan ayanmo lori afefe Lagelu 96.7 FM. Lagelu na pe bi 96.7 FM. Ile funfun bala o felele ni ile Ibadan. Ile iwosan ayanmo lori afefe to ti de niyan o. Olorun oba mi odumare lo de ni ko ri be. Boya yin se wa ngbo fun gba kokoko. Ijo Olorun wa laye.
1: Life
0: ijo ti agbe sori apata ti o le buru lai lai. Lord City Gospel Grace Ministry. Lord City Gospel Grace Ministry. Eleyi to wa ni adugbo Meridian Bus Stop. Ni apata nilu Ibadan. Awon na se be tan gbodidi owo kale fun eto yi. Lojo mejo mejo. Wi pe kemi ati njo ma lanfani ati se ibapade pelu Christi. Ori eto yi la tin gbadura tadura de ngbabi mona wa. Ori eto yi la tin gbo oro Olorun. Eleyi to se be to ye koroko. Ori eto yi la tin gbo oro isiniye. Isileti. Ori eto yi la tin gbo oro Olorun. Eleyi to mu wa fi okan wa fa si ijọba Olorun. E ku lele kan si. Pastor Enoch Folorun so. Baba mi dada. Iranse Olorun laye ninu ijo Lord City Gospel Grace Ministry niye. Awon Olorun nlo. Eni t'Olorun oba mi Edumare pe to yan to de se logo. Yato sa won ton pe ra won nigba ton less busy. Ami n ta so ye. Pastor Enoch Folorun so. Iko ati iriju Eledumare to to.
1: So kale.
0: Eni ebari ebi. Ebeyin na mo. Ebeyin na ma n gboro Olorun to ma n jabo kambo kambo kambo kambo kambo kambo kambo. Emi gan gbo ni gboro won pe mi. Won ni big man presenter. Pastor re alale Friday yen. Awon mo ma n gbadu Christi laye won. Mo ni rili. Se looto. Won ni bayi ni o. Mo ni aje pe Olorun ogo ni foruko re. E ku lele kan si. Olotun eto yi ko ti yi pada. Mi de shop ma yi pada. Ko ti e le yi pada. Baba mi dada. Ajin rere Kayode Oyebode.
1: Ran emi mi mo re so ka.
0: Oju Oluwa. Baba mi aya ijire.
1: Awa yan fe.
0: Aya ma mi. Dr. Kenny Oyebode PhD. Abi Bola Sadiq nbe nbi. Padi mi dada. Ta jo ma nse lojo mejo mejo. Abi Bola Omo Sadiq. Oluwa Remi Lekun Adesina loruko temi je o Big Man presenter yin na ni Eni se Big Man na tun ni eh now ngba to je pe mi o ti irise nle epo eh now ise mi ni owo mi re bi o se abi Bola Sadiq owo re amulele now je ka ku fe kan sare doke lohun ka je awon se yen lotun lo si nile ijosin Lost City Gospel Grace Ministry ka je se yen lotun lo si ta ba wa je awon se yen to awa pada sori eto gan finally lekun rere
1: iwo la nreti olorun
0: iwo la nreti olorun

Yes, too much at the shake of wine, you know what?

ma gbọ gita yen bimola o gbọ gita yen sorry wo le understand pass oluwa segun lo tun le understand

0: Satani Oluwa ba o wi de ilehin mi pa
1: Satani de ilehin mi o
0: Oluwa lo
2: ba do na ru awon orin emi bi ru eleyi to ni mi si bayi so si wa mo ni Nigeria ta bayi
1: Satani de ilehin mi o

0: abo
1: by 8 or 8:30
0: ko tete tori ta ba tin de ohun akoko ta ma akoko se ni pe awon eyan to ba akoko de baba akoko gba
1: fun fun father will pray for them
0: ko to di pe e wa bere si lo ri dokuta nka akoko ni pe baba akoko sure fun gbogbo awon to ba tete
1: be
0: ba ti baba sure fun won
1: ta
0: wa lo ri dokita boya wa pe kin to ri dokita mo be ri ba baba ti mo ma ngbo won eyi daddy mo fe so nkan bayi aye e wa lola lola mo tutu so gbogbo awon to wa ni emi ni olope meta commandi iboye pako panada
1: lade
0: pakatare eleso pade jesu ninu aye iranse re pastor ina folorun so ni mercy field
1: all
0: ni abidogun ni ola
2: e wa o e je ka se bayo e ni suru fun mi o e jo tori olorun ni o tori jesu esa aye wo lera ofe lola
1: beni
2: awon yo tun gboje tutu lole e je ka wa gba pe eyan bi 5 million wa lola se ni sako lori fidi
0: chibi awa je enikan
2: se daddy ma le duro
0: awa je enikan ta gba jesu gbo won ni isu akara marun
1: e se with 5 loads
0: ati eja wewe
2: awon eyan bo lola lo je nso be o
0: e je ma bo
1: let them call
2: kawe ma bo
0: e je kan ma bo
2: hey won o tun mo si pe inti e ran sele lola ni si e fe lanfani ati ba won eniyan pade lemi ati lara
0: olorun fe ba won pade lemi ati lara ki la wa awon ni nkankan kristi ninu wa lo nje
2: ogbo kristi ninu baba ina ko lo nje
1: ogbo
2: lo fe ba won eniyan pade lemi ati lara lola lago mesan se awon eyan le lo latale
0: eje o daro
2: emi wo boya ka ran le ko ma ba pe ni ko le tete
0: eje o di aro la
2: tori number yan po o
0: eje o di aro la
2: eje ka ba se be ngba na ti awon eyan ba nbo lola
0: be ni sa
2: number wo na ma pe si boya won monomo ati wi pe adugbo wo lo suno gbo bi te npe yen gbo bi te npe yen ma dabi new site ni o se junction mi nikan duro si ni abi junction apata
0: e se gbogbo bi ti mo npe yen o se new site o
2: mo se new site
0: igboro badan ni gbogbo awon to
2: emi o mo badan ni e ma binu
0: gbogbo awon to ngbe be ye won ma bi se pe awon wo ni new site sugbo awon ti mo mo ni pe ni bi ki bi te ba ti nbo te ba ti di
1: apata
0: to ba je eto ti abidogun yen lo nbo
1: wo
0: mo to mi
2: enter mi yen lo lai na ni mo so to lai
0: yin pata ba ti wo mo to mi so mo pe o fe so kale ni iya na abidogun
1: won to do ba ti
2: add iya na abidogun yen se ko de last bottle bo mi
0: oh no, the last bus stop.
2: Oh no, the last bus stop.
0: So my mother me leave. Lo si waju si. Because someone pe okay, drop me the last bus stop.
1: Tell them to drop at last bus stop.
0: Ni Kenny to bari. Ni mo lo abidogun.
1: Tell them to go to abidogun.
2: Otan.
0: To ma ti na waya na ze.
2: O ti to bari.
0: O to rin iseju marun.
2: O ti di
1: ebi to abidogun.
2: Beni. Okay, awon eyan wa nbo. Awon eyan de po to nbo lola.
1: Beni.
2: Kini kan ma mu dani bo.
0: Kan mu igbagbo won dani. Won be wa ba Jesu pade ni eni to le se un gbogbo fun
1: won. Like da kobo without collect anything from them.
2: Ah. Kan ma mu dani sa.
0: O le se un gbogbo fun won. Egbon ti mo fe so. Iwosan won ma pa ayewo ofe.
2: Kan ma mu.
0: Jigi ofe. Ogun ofe. Eyi tu wa tun dele tun fun omo fun kini ofe.
2: Otan. Sugar ja. Eje ka wa se bayi. Eje ka se bayi. Awon eyan nbo lola
1: beni sa
2: boya won de omi
1: beni sa
2: won so kale won wa ngba pe wa abidogun ababilogun abiabilagun ababidelagun oruko yen sapa won lori tan ba sa ati so kale ni omi
0: omi
2: number won ma pe si
0: number yen
2: ama e fi ran mo leti pe abidogun nkan bere
0: a ma pe number yen ni
2: a ma pe number yen sita
0: a ma pe number
2: iyen duro be another thing ni pe e tun wa pe number yen sita again fun eyan ogun akoko lale the first 20 people kan kokon sare pe yin ke ma ba mi sure fun won ko to di pe won de lola e je ka se bayi ka gbe pe kan si meji ah sa le gbe pe mo ojo ti lo o okay e ja gbe pe kan si meji e ja wo eyan kan si meji loju opo 0912370 8675 ola ni abidogun ki le pe feed yen sa
0: mercy feed all
2: mercy feed all inu hall yen ni
0: ben
1: mercy feed all
2: eh so de ma gba win ro
0: ah Jesu reti won.
2: Oda. Ko si wala. Hello e ka le o ta pa bi ta lo wa nbe. Ile wo san mo lo lo la fe fe. Hello.
3: E ka le o.
2: E ka le ya wa. Oruko yin bi ta tin pe wa.
3: Mommy Mari na to logo.
2: Mommy ki le pe yi.
3: Mai na to logo.
2: Na to logo eru ki lo sele ki le fe.
3: Se ta ba su e fun mi
2: o. Mo ya
3: ni gba ka mo lo.
2: Gba ka
3: mo ka bi le lo.
0: Bẹ́ẹ̀ ti wí ọwọ́ àánú kó bà lé yín bẹ́ẹ̀.
1: Àmì Jésù.
0: Ọwọ́ ogun.

0: Qui l'a fait?
1: Ah, voilà, il s'est
0: fait. Est-ce qu'on s'occupe l'héros?
1: Non, il est pour moi, il est pour moi, il est pour moi, il est pour moi, il est pour moi, il est pour moi.
0: Eh mon temps marche pour moi. Et je vais vous faire un signe, je vais vous faire un signe, je vais vous faire un signe, je vais vous faire un signe, je vais vous faire un signe. L'ouroukou Jésus est un ogun lori yin, tout mou ki onwen nou yin gan di or ogun. Ni a chale yi, ma je mou anu olua, o yi eru nan da.
2: Amen, Jésus Christ.
0: Aye yin wano yi ronon la.
2: Amen.
0: Jésus olua wa.
2: Amen, amen.
0: Esa e fun wa mo yin number to ma pe yin si kin to fun yin number.
2: Yes sir.
0: Hello mi wa wo pe ah ti mi ba fe WhatsApp idogun ti mo ba fe wa si church nko
2: I want to come to church
0: ibi kibi te ba tin bo e di apata te ba di apata ele lo meridian bus stop to ba di meridian bus stop bo so pon lo lost city gospel grace
2: get to meridian bus stop
0: wa si sign board yen ni Thursday ni 8 to 10 Sunday ni 8:30 to 11 to ba fe wa a pe awon number wa ti ri sign board ati awon to ma dari awon number ti e ma pe ni wonyi 090 45 51 2251 tabi 070 51 23 9161 070 51 23 9161.
2: Mo fe bere bere ka tomorrow.
0: Yes sir.
2: Wakati kan le tui.
0: Ben sir.
2: E de ki pe account number sita.
0: Ben sir.
2: Ibo le ati dade tin rowo.
0: Se gbogbo ni se le fe mo bere pe mo lo tin rowo.
2: As in God of possibility. Awon kan ora wa na wakati kan lori radio. Won fi na account number sita.
0: Ohun ti ko bere ni pe
2: what's supposed to ask is that
0: e je kin kanu ni bi to ti ga
2: let me miss message
0: to ba ti kanu ni bi to ti ga won to kanu won ki sha lai ni
2: those that meet message they don't lack
0: iye anu to ba wa lori e lo ma so ye nkan to ma wa lowo e
2: will tell you the word is a igba o la wa bere si ni fa kan number sita
0: ko le sele ko de ni sele
2: cannot happen
0: mo ti yo to fe yo any time sin ki sagbe
2: mo ti yo mo ti yo oya e fi e pe phone number yin le kan si ka mo lo mo ti yo nu fe yo
0: e gbo won ni ki so asiri kan te mo ni pe se ri won te na laye I paper ni o
2: what you spend on this paper
0: awon angel lo ma pin oro
2: angel that this
0: won ti pin oro fa wa
2: they have this way to
0: our paper kiri
2: mo ti yo mo ti yo
0: 090
2: phone number yin na phone number
0: 45 51 2251
2: le kan si
0: 090 45 51 2251 ohun gbogbo ti olorun fun wa jesu lo ni
2: oruko yin le kan sa toruko awon tejo wa
0: oruko mi ni olusoagutan oluwa jimi oluwa segun mo ni olusoagutan dimeyin nibi ani olusoagutan baba wa ti a ma so pe baba oyo
2: baba oyo
0: wa ni oyo branch wa tele
2: mo
0: ti wa ni ibadan wa nbini
2: mo ti baba ibadan pada
0: Pastor ni ma shaun won wa nbi ani amoju ero wa bro Ike ti won gbe wa si afefe
2: loruko Pastor Enoch Fororunso akiyin pe ekushe oluwa mo anointing sir God bless you
0: e
2: ba dele ke ba akile
0: yes, sir.
2: Ambo ni omi lago mesan lola ilera ofe onje ofe a tun gbadura lofe iyoku dola
0: God bless
2: oluwa re mi lekun additional big man presenter loruko mi ba mi kayo de oye body oju oluwa lolotu eto yi abi mbola sadik lajo se atemi ateyin aura anugba loruko jesu odijo mejo thanks so much and God bless you.

0: so wo fun opolopo awon eyan ninu osu keje yi iyen fun awon olorire ti won ta won tun ma gbo pe lakotun ajeje na ma lagbara dun ni ugbayugba owo to le ni 50 million naira 50 million naira lo wa le lati pin ashi e ti wa di alagbalugbu omi okun ti ko se gbo tan o se gbogbo eniyan mu kewe wa gbo nbe bo se nta yo meta lo ma gba anfani ogun ta yu kan gba anfani marun to ba tu pi ore re wa o tu gba anfani ofe yo kan
1: eyi bo gan o ejo ba le mi se leta
0: o le ta pelu code e lori splash fm *347*1004*1# lori ilagelu fm *347*1004*2# be lo si tun le ta lori website www.cashe.ng eyin eniyan mi e ma duro e ma ro se akoko yin re lati cashe ayeye adukeji cashe ogunlegbe

ni ojobo lati ago mewa asale ati isanpe ti o larin ni ojo esimi ni ago mewa owuro akori iroyin lagbara nipa ori ofe awon iranse olorun ti oluwa yo lo ni pastor dr henry ojo pastor dr jd onagwa reverend dr misi funke adetuberu reverend gbade ogun lana woli kele abolade oluwade baba ado ike for 7 ajinrere ilaja akintunde ati awon iranse olorun miran olugbalejo woli ti ati ajinrere obirin joyce arabanbi ibi ipade magan ijo wa cac ile atunse adesiyan bus stop olunloyo akanrin ibadan a o ma

0: Okay, Gajo Kenny, Lulu, ya Dembi. 96.7 Sani. Sani frequency titwa o. Ese tembo wa.
1: Kali Mondei, Apolorio Mo Salami, Lagilu FM 96.7, Felele Lawa, Tatim Pase, Bioba.
2: Eko dede asiko yi ogogo eyin te ngbo mi nile loko oruko temi o yi pada o omolara abosede adebanjo si gbogbo yin mo si iya ara le mi je mo ni alejo pataki kan nile loni onisegun agba si gbogbo eniyan mo daada baba ibaruba ti gbogbo aye mo si oba isun ara mo di adugbo omole teni badan leyin ile baba adedibu opposite people's girls grammar school mo ri awon eniyan ti won ro ketiketi idi ni yi ti mo fi so wi pe a gbodo se iforowanilenuwo fun baba yi e ba nki awon eniyan kaabo
3: eku dede akoko yi gbogbo eti to ba la nfani ati ma gbo mi gege bi atokun ti wi baba ibaruba lo ko mi gbogbo eyan a si ma pe mi ni oba isan ara ise la se debe o odun ni mi isa imo foloko gbogbo awon eti to wa si ngbo mi ri o mo wi pe ki se tuntun ni osupa loju orun kin to teso waju e kokko gbo ero bani soro 080 33 88 10 08 tabi 070 18 21 11 11. O ti pe ta ti nfa oyinbo je nbo ko fo be ni ko ni fo elewe are mo la wa o itoju gbogbo ara aye pata la siyan laayo ise ta mo ta ko ta daye ba ta si wadi ijinle si na lo so wa do lokiki taye fi npe wa ni baba ibaruba loni a tun jo soro lori awon kankan abi meji e wa nkan fi ledi abi ke fi dile nkan alaafi ara wa ko ni gbon danu gbu bi elubo
2: baba ibi ti mo ti fe bere gangan ni wipe kini yoruba npe ni elewe are mo
3: e se atokun be eyan ba tin ja ewe to nsogun efori ogun narun ogun maropa marose ogun inu lilo ogun laku egbe ka ma rin ko ma tin gbangban bi eni fe subu ka ma rin tage tage ka ma mi loke loke ki to o ma po tabi ko mo salai to ko di wipe oju nsu abi nkan la go lori eyan ati gbogbo n to je mo n ta fi lalaafia laye ta wa n fe wi ategbo ti bile awon baba wa se iru ewe yi ni won n pe ni elewe are mo awon ti won se ona balaafia o ti wa ni je be
2: baba eje ka sare wo awon esan tin da emi awon eyan legbodo lakoko yi tabi tin so awon eyan di arugbo osan gangan
3: e se atokun opolopo aisan ni so awon eyan di alaabo ara telomiin si ti darugbo koja ojo ori e lakoko aisan kan be ti an pe nlaku egbe awoka losan losan fasan fasan awon aisan to ni se pelu inu eje to je pe kokoro inu eje ni yo ti kadako ti o mo ko ba eje ara eda eyan ti awon san tin be lara ofin ni raye rin de bi to ye ko raye rin de ni o ba di pe eni to ye ko rin buso meji pelu erin ni o ni le da opo na meta rin ti o fi mo mi gule gule elomi isire won mo fa wonu moto won mo gbe bigba ti an ba n wa po ewa ni elomi to ba rin die yo mo mi gule gule elomi o si mo so wi pe egbe kan dun ohun to ba fowo kan abi ti o ba fowo kan aisan kokoro nu eje ni itutawo kana si n pa o si lateyin wahala ti ko ronu eje dale opolopo yin o ma so pe apa kan ri nfu awon ye ni gbogbo igba elomi isire to je wi pe yo ma ri nkan bi kurukuru abi pe ifi abi ile ti fe su losan gan elomi a si ma pariwo wi pe to n ba sun ati didi o ma wuwo bi igba ti won ba gbe gige duka ori ibusun gbogbo n ta n so yi aisan ni arun ni ati ka toju e nigba telomi n ba n lo awon ore re o mo duro de ni ese elomi o si se jakute de bi pe bubo bata le ko ni mo bowo bata ko ni mo elomi yo mo te okuta mole ko si ni mo ko n to okuta mole aisan ni ta gbodo mojuto bo ba ti di pe eyan n sun loru eyan n ji eyan n seyo bi igba merin marun mefa kile o to mo o gba furasi opolopo okunrin si ni o se deede nile mo opolopo ejo be la ti ri lori ayelujara lori imu mawuran eko mi o se dede eko mi o se dede elomi se kan sun lo won ati e mo fe elomi se yeye awon baba ti ati han bi awa atawa ta n soro yin na awa na o salai mo moju to ra wa awon baba awa o loko won lodo won si soju si won lodo awon iyawo won elomin nu won gan oni iyawo eyokan meji meta merin abi ju be lo tawon iya na o si mo wo tan tori nti an fe wo nta ti wa nle opopolopo omokunrin lo je bi pe nkan didun to je ati bo ti lora re atopopolopo aisan to ko nile igbonse abi le ewe abi bi ti won o toju daada nlo ti so elomin di lakurete ti o le pe pepepe mo opopolopo elomin lo je wi pe apa kan re bayi atese kan yo mo gbon ri bi ba si tin gbon be afi ka moju to tori pe bomi mara ki npa eloruko ta npe aisan tun mi le ki nfi ele nloruko ta npe arun o iwo na o tu sita ni pe nkan bayi nse mi o bo ba dodo wa baba ibaruba oba isan ara ni eyin ile baba adedibu lo adojuko people's girls school to wa ni molete ni badan ibe la wa ta nfa wo oyinbo njeun ko fo ko si ni fo opopolopo awon eyan wa nile nigeria ipapa nle yoruba ni won ma ba se teni eleni nse je ise temi tin se lati ogoji odun atodun merin ti mo wa lenu re yi lawon kan kan gbe baagi won mo kiri garage ni worodu loja aba layeye ni moko ni bere ati kaakiri pe awon ni baba ibaruba o baba ni ka won ba won mero wa si molete mo ni eleyi ero to wa gan ati idan lo ntan aran eyan kankan nse o awon ti an si seru ise be towo to bi meji okunrin meji nu won towo to afimu won danrin na ni asifian jofin ile ise wa osisi lori oke isale l'office wa wa ibi ta wa lati do ati wa na la wa telephone wa na telephone wa so ogun mi to koja iwe are mo kara o ya gaga keyin o lu aye pelu igbadun eni ti o ti iku lo ni gboke won ati gboke yin awon ru awon omo ita ati wa kilo fun kilo fun kilo fun ti won o gbo lowo ba meji nu won baba ibaruba o pe meji office wa o si pe meji ko si lori oke isale lo wa leyin le baba adedibu ni molete ni badan telephone wa o si yato te fi n pe wa lati joyi o na la nlo tawon eyan fi n pe wa 08033881008 egboyun le kan si 08033881008 tabi 0708021111 0708021111 baba ibaruba leyin ile baba adedibu ni molete ni badan o doju ko people's girl grammar school ni be la wa boro ba doro la ku egbe abi nti won pe ni to sugar abi ki fun pa eyin o mo ga aboro oju abeti olodum moji arogun roparose abaro molegun abawoka awon to wado wa ti mo awa ti an wa ba na si ma won ti won wa sodo wa bi won na ba de loni iwo na ri wi pe ero ogbalode la koko fi sayewo fun o to jero ogbalode eleibo ngba ba se yun tan la mo bi ta isan lugo si la wa bere ese to ba ti lo ba se ni olo ko si tin je po ndegbe on wo rin bi moto tin ko gede ko si tin je po taputu nle ogbodo taputu ni won mo ki o pe baba ti bere si taputu ti an ba ni baba oni gba baba oni gba baba ibaruba ni won pe be o alaafia ara wa ko ni gbadanugu bi elubo
2: baba iru awon eyan wo gan ni ki won mo wa sodo yin
3: eseun atokun eni ti o ba ni gbagbo ninu iwe ategbo ma wule wa eni ti o ba ni lo ogun ta ba fun ko mo wule wa eni to je pe to ba de ayin ti o ni se ba ti ni ko se ko mo wule wa o awon ti o ba lo ogun ba se ni ki won o lo awon to ni gbagbo nu ewe ategbo awon ti won o si ni ki won o se ti won o le soro jade pe bayi ni nse mi ta si sayewo fun won ta si fun won logun won tara won o si ya e ma bo leyin ile baba adedibu ibi ki bi te ba ti de badan eleyin lo molete awon eyan wa lati ilu oyinbo eleyin re molete be ba de molete e bere ile baba adedibu ni adojuko people's girls grammar school la wa 08033881008 tabi 0708211111 aisan oni kain woroko bi awo gangan o aisan oni teyin woroko bi opa alu e ni burin burin jiju esin ni popo oju ate ti oni re lede yin ami ni kankan o ke nde nle fuya ke wa jade soro ara yin elewi are mo ni wa o baba ibaruba oba isan ara awa loko awoka awa loko la ku egbe bi aisan ailese dede lodo bere ba si foju kan wa yo mere sa ni o 080 0708 0808 0808 0808 0708 tàbí 0708 2111 11 0708 1121 11 11 àlàáfíà ara wa ò ní gbọ̀ndànù bú bí èlùbọ́ a mọ̀ retí yín pẹ̀lú ògo ọlọ́run ọba ẹ ṣé púpọ̀.
1: Lágelu FM jagaba gbogbo rétíò máa rọ wọn jù. Ó balẹ̀ gbàgẹ̀ ó wọlé pẹ̀lú steeze gbogbo peter yóò fún bí àwọn 50 peters jagunlabi ọkùnrin ogun gentleman on the body system ògbóǹtarìgì àkànṣe peters tó bá oríṣiríṣi àìsàn bí àádọ́ta nínú àgọ́ ara wọ̀yá àjà 50 peters bẹ̀rẹ̀ sí gbogbo obìnrin tó dá tiẹ̀ mọ̀ ìmùlẹ̀ àwọn boys tó fẹ́ pẹ́ lórí ẹ̀ tó fẹ́ ṣe normal ra 50 peters wà fún gbogbo sisi ológe ọmọge tó sexy bọ̀bọ̀ àti bàbá tó fẹ́ wà fully active in the order room tàbí kó mọ́lọ́mọge wọlé kó má lè ṣe normal. David ká ṣiṣẹ́ ṣiṣẹ́ kí àti sùn tó wá fẹ́ dogun èèwọ̀ ayégbà yẹn ti kọjá o step up pẹ̀lú 50 peters kó sun rayọ̀ kó fún bébí ẹ tán níbikíbi níbi gbogbo àti nígbàkúgbà 50 peters is produced by the 50 waves limited ẹsìn lè ríra káàkiri gbogbo ibi tí wọ́n ti ń tajà tó jójúlówó office address wa ni lot 3 light and craft building Bashorun Ibadan while our head office is at Ojaja Mall Abraham Adesanya Ajah Lagos to be our distributor call 0704 318 3929 50 peters NAFDAC Kitchen.

0: exclusive to jambase.com.
1: Yeah, isn't it sweet?

0: gan tori akosejaye yi idiwo tin fa fun enikokan kaluku o mo pe aewo akosejaye ini mu awon sise bi erin jeje eliri tabi fun elomi gan ti o ti ere egbere eregbe yawo mo ti man tenu mo pe iwo to je elegbe omo to mo latara akosejaye re o le mu diwo wa fun o lati ri ibujoko tabi lati e ti ni aya niwo to je okunrin awon mi a ma bere pe se okunrin legbe ni ngba ti eyan ba wo akosejaye ni o le mo boyo okunrin ni tabobirin o ni awon nkan yi si fa ifaseyin fopolopo tabi paapa julo awon ti won ti e wa je omo omi awon to je omo omi yi latara latelomi nla elomi mo pe omo omi lohun latara awon iwo telomi wa nje ni iwo tojo omo omi o ti mu idiwo wa lori ririse lori awon omo elomi gangan lo dina mo awon omo to bi latara pe iya gangan o mora re tabi baba gangan ni o mora re o mu idiwo wa fun enikokan won latara aiwo akosejaye
1: e koko ni pe e fe gba gbogbo omo oduwa ni mona pe kikaluku ko lo se iwadi jinle ni lana ti bile kan le ba mo ona ti won fi mo gbegbe aye alafia abi mama wa
0: bo se rinu olotu awon ti won ti jade ti won ti wo akosejaye ara won kaluku ti mo ona to ye ka won to awon ti o ba ti jade wo awon la tun fi asiko yi so fun opolopo ti bonu soro ti nja latare iwo elomi ti pa iwo ti tona re si ti lojutu gbogbo nkan ko ni ogun elomi be te pe irin ajo re o ti je mo ko logun ara igba ti o si mo nkan ti o yi je ko se ini nse latara n telomi nwo ewo ni fun ti o si mo irin ajo elomi ko fe iyawo pupa iyawo pupa n lowo loju ti ni ajo re o si ba be lo awon nkan yin la n tan mo le si pe kaluku ko pada sinu idile ti won ti bi kaluku awon nkan ti won se enu ile enikokan o fa idiwo telomi omo eni won bi lelegun eni won bi le oloro eh ti o wa mo pe nkan ta baba yi ti se yi o wa nu rin ajo aye ta fi bi ohun ti mu idiwo wa fun won
1: mama wa ta ba wa re to se tan lati gba imoran gege be fe gba gbogbo omo oju amoran bayi lati gba mo lori lati tan mo le si gbogbo n to so kun nu aye won ibo ni won ti le ri yin mama wa
0: bi won se le gba ri emi ya seyin omo oro ibi kibi ti eyan ba tin bo ko di olorun sogo baba da be bridge olorun sogo ibe ni won o ti gbe moruwa tabi taxi amuloko tan ba ti wa da amuloko last bus stop kan so fun awon lokada taba won ni moruwa pe awon lo Mumbai school lona odeyale akanran road ibe ni won o ti re mi ya seyin leyin school Mumbai ni mo wa eni to ba wa fe pe mi sori ero ibani soro mi 08078607892 08078 60

0: febe loni lagelu fm ni ke ma gbo
1: idile oni lera pipe ojo la to ntan seto ojo waju re ni ona ti o labo ilera re yiyan re ojo waju re na ifesto somo bibi ran ni lowo lati pinu igba ti iye omo ti o fe bi o fun idile ni agbara lati mura sile ni ti emi ati oro aje
2: nitori na